0: great savings, up to 70% discount, and avail affordable items for our value card holders. Simply bring your value card plus your valid ID. Upon registration, avail any of our hotspot dry goods items and grocery items at the Value Card Center. Our Value Card Center will open at the following slots. First slot, from 10 a.m. to 11 a.m. Second slot, from 2 p.m. to 3 p.m. And our last slot, from 4 p.m. to 5 p.m. If you don't have a Value Card yet, for registration or new members, our Value Card are available at the counters near you. Mark on your calendars on May 16, 2026. Grab yours now and be part of these most awaited deals and amazing offers for our Value Card holders. Only here at your number one shopping partner, Caisano Capital San Carlos, where you can buy more and spend less. The best place to
1: shop around. D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Atong isgutan nganong kinahanglan jud mag-upgrade gikan sa ordinaryong D3 ngadto sa D3 Bio.
4: Mm-hmm. Akong unahan, Doc. Mag D3 Bio ko og dili na mag plain D3 tungod kay walay extra virgin coconut oil ang plain D3.
5: Tungod, Sir JP, nga ang D3 Bio maura ang vitamin D3 nga naay BCO. Maura pod ni ang BCO nga naay libreng D3 ug mao ni ang hinungdan nganong nahimong 10 times more potent ang D3 Bio kung itandi mo sa ordinaryong D3.
4: Correct, Doc Ramil. Dili ko sa plain D3 kay ang D3 Bio adunay lauric acid gikan sa virgin coconut oil nga maoy gapataas sa akong insulin sensitivity.
5: Sugi pa sabot nga sa kanunay mong inom sa D3 Bio ang imo nga gikaon mapuslan jud sa imong lawas sulod sa selula.
4: Mm-hmm. Don't get us wrong ha, ang plain D3 makatabang jud, pero kung mag D3 Bio ka, mas dako ang ikatabang sa general health.
5: Nga anong D3 Bio ang akong gusto over ordinary vitamin D3.
4: Nga naman, Doc.
5: Kaya ang D3 Bio, gahatag na ako og kusog bisag gadayt ko. Kaya diba, kasagaran dyan sa gadayt,
4: muluya.
5: Pero kung ikaw naka D3 Bio, may kusog ka tungod sa MCT or medium chain triglycerides nga makahatag sa imo og instant energy. Aduna patay protection sa atong lawas, batok sa bacteria o viruses nga mo'y importante. Kini ang rason kung ano ga D3 Bio kukumparar sa ordinaryo nga vitamin D3.
4: Dako di kayog ikatabang, Doc, ang D3 Bio. Imagine, ginaboost na sang D3 ang imo immune system, pinaagi sa paghimo nga himsog ang imong mga bukog nga maoy production site sang immune system cells. Napay MCT nga makatabang og protect directly sa mga cells aron dili matakdan sa bacteria og mga virus.
1: D3 Bio.
6: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo, pero sukad niinom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
5: You know what, Sir GP? Sa una, daghan ko D3 ng gisulayan.
4: Di kolekta, di katok.
5: Oo, siyempre. Kay, ganahan ko kong D3.
4: Oh.
5: Bisag unsa ra nga brand, na ay 2,000. Ayo, na ay 5,000. Apan karon, ako na itong gipadaplin, Sir GP. Wa na na ako gipanggamit. Kaysa karon, nag D3 Bio na ako. Simple ra ang rason. Nga nung magplin D3 ra, kung naa may 10 times more potent nga D3 Bio. Ano ko sa D3 Bio?
4: Meaning, ni upgrade ka, Doc, ha? Napayo sa Doc.
5: Nga
4: nung gusto kong magkagulang ko nga dili limtanon.
5: Nga naman, Sir GP.
4: Kay usay man gud, Doc, makita man gud na ako ang mga nga nagalayog. Ning mga anak.
5: Awayay.
4: Awayay. Kay gihatag na sa ginikanan ang mga kaabtangan or kabtangan. Nya, nakita nila nga ang ilang ginikanan limtanon na. Sayon-sayonon na nang ang ilang ginikanan, oy.
5: Luoy kayo. Agree jud guwa na, Sir GP. Una, nahatag na ang kabtangan. Unya, limtano na ka nga ginikanan.
4: Oh.
5: Ang sekreto, Sir GP, isip usa ka ginikanan, inom kag D3 Bio. Mao ni ayaw sa ihatag sa imong anak ang mga kabtangan mintras maayo pa ang imong ulo. Kinahanglan nga mo inom kag D3 Bio. Kaya ang kiton sa D3 Bio, gapahait na sa imong panghunauna bisag mag-edad na kag 90, sa gatos, nindot ra gihapon ang imuhang panghunahuna. Dili ka uwaton o di ka ilaron sa imong mga anak.
4: Maghimo kag desisyon.
5: Ibalo pa ka mag-decide. Kaya nga naman,

0: di Tribayo.
1: Dinirao sa taman, Dok, no? Mm. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako naman si Dok Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
1: Ayaw, abusuhon.
2: Di Tribayo.
3: Ako si Riel, na-diagnos nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o Di Tribayo. After 2 months sa pagtay, hinayinayo gamay. Epektibo kayo ang Di Tribayo.
2: Di Tribayo. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: Di Tribayo. Di Tribayo. Health News. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
5: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Ito sa mga barangay na ito. So, okay. Nung nagkakandak tayo ng operation sa pamumuno ng ating Brigade Commander, Sir General Humawan, sir, dito sa area ng Kawayan. Mm. So, nung unang gabi natin, sir, dito sa area ng Abaca, at around 05 ng madaling ng umaga, ito po ay unang encounter dito sa boundary ng Manuling at Abaca. Then, sa kinapok... Another encounter is around 6 past 6 ng umaga pa rin. At ito na po yung nakakuha tayo ng mga several bags, backpacks, containing with the personal belongings, war materials, to include yung M14, saka yung hand grenade. Then ito po ay nasundan natin dahil sa ating canine dog tracker. So nasundan natin yung tumakbo ng mga armed group under kay alias Anyo. Ito, kung maalala nyo ito, sir, si Rolando Dantes alias Anyo, ito po yung tumatayong leader ngayon ng Southwest Front dito sa area ng Kawayan. So, pagtakbo na, sir, nagkaroon ulit tayo ng encounter dito sa pangatlong encounter natin. Dito na sila sa baba ng boundary na ng Abaca at poblasyon. So naganap ito mga around 2:40 PM. At ito nga po ay medyo nadihado yung tropa natin. At may dalang 60 rin ito, sir, yung grupo na to. So dahil yung mga trasundalo natin, train naman po sila. So na-gain natin yung position nila, then nag-scattered ulit sila. So, pa-exit. Then, around 0500, ito yung last battle natin po. Yun na po yung na-corner natin sila dito kung saan sila nag-exit. At yun na po ang nagre-resulta ng naiwan doon sa crime scene o doon sa encounter site na limang body count or with 7 firearms, high-powered firearms. Kasama ito yung 60 machine gun, sir.
7: I see. Now, Lieutenant Colonel Baduli, itong limang namatay, based sa inyo pong investigasyon, maliban sa kanila, mga ilan ho ba ang total numbers of the CTGs, terrorist group, na inyo pong nakalaban noong May 16?
6: Based dun sa nakuha natin ng mga daladala ng mga dokumento, sir, nasa more or less 10 sila. Pero mayroon kasi mga ibang front, member ng ibang front na dumugtong sa kanila. Katulad yung Southeast Front. So, mayroon din yung regional member nila na nakadugtong sa grupo.
7: Okay.
6: So, nasa more or less 10 po, sir, sila.
7: Itong grupo nito, based on your investigation, ano ho ba yung pinaka-latest atrocities na kanilang ginawa? O are they involved in any murder case in Southern Negros recently, itong grupong ito?
6: Yes, sir. Napatid naman natin, sir, ng grupong ito, sir. Sila yung mga responsibilidad sa mga pagpaslang dito sa area ng Chicks or the 6th District of the Negros Occidental. Last year, sir, mayroon tayong naitalang 9 na pagpaslang na kanilang ginawa. At ayun ay alam naman natin, sir, na inaamin nila, no? Kanilang ginawa. And

0: Sadly, ngayong taon naman na to kasalukuyan, meron tayong naitalang tatlo, sir. Na pinas lang nila, sir, dito sa area pa rin natin ng 6th District. Kasama na dito si nanay, si Lola Leonora dito sa Kapangkalan, sir.
1: Okay.
0: Yes, sir.
1: Yung matanda na dinaril, ha? Matanda na yun, ha?
0: Yes, sir. Opo, sir. Yung 70 plus na po, sir, ang si Lola Leonora, sir.
1: Walang patawad, ano?
0: Yes, sir. Yes, sir. Opo, sir. Talagang binaril talaga nila, sir. Sa walang kaawang-awang binaril.
1: Oh. Okay.
0: And ang last naman, sir, is yung doon sa Manlucahog, sir.
1: Mm-hmm.
0: Sa Sipalay. Okay. Yun po yung pinakahuli na kanilang pinaslang po, sir.
1: I see. Itong limang mga naiwan na bangkay, bago ho sila na-recover ang kanilang mga katawan, gaano ba habang last firefight between the members of the NPA at ang tropa militar po natin?
0: Medyo nagtagal po tayo dito, sir, mga nasa more or less 30 minutes.
1: Oh, ang tagal. Because they have, sir, a 60 caliber machine gun, ano? Meron silang 60 caliber?
0: Yes, sir, yes, sir. Well, pandin sila, sir, eh. Well, armed din sila.
1: Mm-hmm.
0: Kaya nagtagal yung encounter po, sir. Naabutan tayo ng patilim.
2: Mm-hmm.
0: Yung oras na yun, sir. Opo, sir.
2: Sir, sa din yung tumagal na encounter, yung nauna sa Abaca o dito na sa poblasyon?
0: Dito na po sa poblasyon, sir. Yung nagtagal po, sir.
2: Okay. Yung Abaca, sandali lang yun?
0: More or less 15 minutes, sir. Yung
2: Abaca?
0: Third encounter natin, sir. Opo, sir.
1: Okay. So, ibig sabihin nun, sir, is a running gun battle between the New People's Army and the members of the Philippine Army.
0: Correct po, sir.
1: Naghahabulan ka kay Pabiyari.
2: May bago kasi na, yes, sir, yes, sir, na sinabi si sir. Eh.
1: Madoli.
2: Oo. Sir, ang sinabi mo kanina na from Abaca, which is the first encounter sa ng umaga, 6 o'clock, kasi narinig ng mga tao sa Kawayan eh, may ginamit kayo na K-9, parang bago to. So may K-9 na ngayon, parang tracker dog kalaban sa NPA?
0: Meron tayong train, sir, na tracking dog.
1: Hmm.
0: So ano masundan yung
2: ang
0: mga diba, group, sir.
2: Diba, sir, yung ang aso, amoy yung hinahabol nila. So anong amoy ng NPA ang hinahabol nila, sir?
0: Yung mga naiwan na gamit, sir, yun po yung mga ginamit natin na scent materials po, sir.
1: Grabe. Sir,
2: correct.
1: Napakalaking tulong pala itong mga
2: tracker dog
1: natin. Ano? Mas mabilis yung paghanap ng ating mga targets.
2: Mm. Yun pala na nag-running gun battle.
0: Correct po, sir.
1: I see. Sir, right after the incident in Tubuso, bakit biglang nagparamdam itong grupo on the southern part of Negros? Anong kanilang pakay? Ano ang kanilang mitiin at layunin? Bakit bigla silang naging agresibo on the southern part right after the heavy losses na kanila pong nasuffer doon sa Tubuso?
0: So, sir, ito gustong, gusto nilang ma-recover yung loss mass base nila dito sa hinterland barangays o sityos ng Kawayan. At nagpaparamdam na nandyan lang sila.
1: So ibig sabihin, ayaw nilang bumaba ang moral ng grupo. Sabihin, andito pa kami. Parang ganon.
0: Tama po, sir. Yes, sir. Through their atrocities activities, sir. So, intimidation sila, sir. Kaya continuous yung pagpas lang nila, sir, para masabi nila na andito pa kami.
2: Colonel Maduli, sir, curious lang kami, ano? From, kasi tatlong encounter, from morning up to evening. Simula doon sa first encounter site, which is in Abaca, eh, hinterland, malayo na to, hanggang sa sunod na encounter site, gaano kalayo yun? How far is the distance?
0: Yung first encounter to second encounter, sir, malapit lang po yun, sir. Nasa 400
2: meters
0: distance lang po, sir.
2: Okay. Yung second to third,
0: sir. Second to third encounter, sir, is nasa more or less 1.5 air distance, sir.
2: 1.5 air distance. Now, ang tanong ngayon,
0: yes, sir.
2: Saan na-recover ang limang patay?
0: From third encounter, sir, to fourth encounter, yung last battle natin is nasa 1.8 air distance din po siya, sir. Kaso lang, sir, matatarik po yung area.
2: Okay.
0: So, hindi natin basta-bastang maharap din, sir. Siyempre, yung inuuna rin yung tropa, yung seguridad ng tropa natin, sir, kahit kasusundan natin yung tracking nila. Hindi man natin agad-agad na i-hit yan, sir. Kasi, siyempre, alam naman natin na armed group sila.
1: Tama.
0: So, So, inuuna rin natin yung safety ng ating kasundaluan po, sir.
2: Pero saan na-recover yung limang patay? Sa first, second, third, or fourth encounter site? Saan banda?
0: Sa fourth encounter site po, sir.
2: Fourth encounter site.
1: Ano po ba yung terrain ng fourth encounter site? Marami na hubang puno ng kahoy, matarik na bukid, whatever.
0: Matarik na bangin yun, sir.
1: Okay.
0: Patay na ilog yun sa baba. Nasa depilyed sila, sir. Sa kakahuyan.
2: Okay.
0: Opo, sir.
2: Sir, pag tinignan natin yung terrain ngayon, from the first encounter site, which is in Abaca, hindi bumaba kasi pumunta sa poblasyon area. Eh.
1: Okay, bumaba.
2: Barangay poblasyon, bumaba
0: yes,
2: sila.
0: Actually, sir,
2: bumaba.
1: Ang withdrawal point nila.
0: Ikot lang sila, sir.
2: Oo.
0: Opo, sir. Ikot-ikot lang sila, sir. Dinakon lang nila yung tropa natin, sir, para maka-exit sila, sir.
1: So, ibig sabihin nun, itong mga tao to, master nilang terrain dyan sa bayan ng Kawayan. Alam na alam nila yung pasikot-sikot. So, most of the time, doon sila dumadaan.
0: Yes, sir. Yes, sir. Familiar na familiar sila yung terrain, sir. Alam nila kung saan nila taguhan yung ating kasundaluhan, sir.
1: Maliban po sa mga murder cases na involved sila, is there any reported extortion activity involving this group? Okay, sandali.
0: Say again, sir.
1: Sabi ko po, sir, maliban po sa mga pagpaslang na mga kaso, may mga extortion na cases din o reklamo laban po sa grupong ito?
0: Meron din po, sir, tayong mga extortion at nilalapitan yung mga taong bayan dito sa area, sir. Meron actually, sir, meron tayong mga monitor at saka may sumbong, no, na nangihingi sila. Lalo sa mga businessman dito, sir, sa area.
1: Okay.
0: So, nagdidemand sila, sir. Nagdidemand sila based doon sa mga extortion letter na nakuha natin, sir.
1: Okay. Yung concern namin ni Kaki Fiberic mo lang nung una, kasi in sa mga kabundukan, medyo mas mabilis ang kanilang recruitment, lalong-lalo na sa mga kabataan ngayon. Ano? But lately, nakikita natin yung mga involved na mga youngsters or mga medyo mga younger generation ng kanilang grupo, they are not from Negros. Ang iba sa kanila ay galing sa ibang mga lugar. So, effective ba ang kampanya na militar for information dissemination na dapat maging maingat ang kabataan ngayon sa grupong kanilang sasamahan? Kasi based on the latest result ng mga recoveries, halos hindi na taga dito yung mga kabataan na nagjo-join sa grupong ito.
0: Tama po kayo dyan, sir. Effective po ang ating pinagsamang pwersa, ang ating kasundaluhan, ating mga local government units, ating mga university at mga schools. Meron po tayong programa ngayon, sir, para lahat ng ating school, sir. Meron tayong mga kinakontak na mga pagpupulong, sir, para maipsan natin yung recruitment area nila dito sa area. So as per nakikita nyo, sir, wala na masyadong nare-recruit yung mga dito sa area na to, sir.
1: I see.
0: Actually, sir, may nagsumbong din, sir, na dito sa area ng Inayawan, Kaliling at Manuling, sir, nagre-recruit din sila dito, sir. Actually, sir, inoperan ang pangako nila, sir, is 30,000 per month.
1: Mm-hmm.
0: Ang pinapangako nila na sahod, yung nire-recruit nila, sir, is between 15 itat pataas po, sir.
2: Colonel, sir, yung first encounter site is Abaca, no? Abaca, medyo hinterland na ito, lumbya, tambad, mataas na.
1: Mm-hmm.
2: Lima yung napatay ninyo. How big is the NPA group na na-encounter? Gaano kalaki yon? Kasi pag lima yung namatay, ang dami siguro.
0: Nasa more or less 10, sir, yung sinusundan natin na grupo dito sa area, sir.
2: Okay, 10. So, meaning, marami-rami sila, 10. Kung Abaca yung first encounter, yung first na bakbakanay, bumaba sila sa Masaling area, doon sa poblasyon area, then nag-traverse sila ang layo. Bakit isang araw nakuha from morning up to afternoon, sir? What happened? Ang layo nito, eh. Colonel?
0: Hello, sir.
2: Oh.
0: Naputan po, sir.
2: Oh, sir, malayo kasi, sir, yung Abaca, papunta doon sa fourth encounter site ninyo, ang layo niyan. and you will be traversing the Isyu River kag sa isang matarik na bundok dyan. But ang bilis ng mga NPA na nakapunta doon sa poblasyon area?
0: Sir, yung NPA, sir, dito sa area, sir, kabisado na nila yung train, sir, kung saan sila nadaan,
2: okay.
0: Saan sila i-exit, saan sila papasok, sir, sa lugar po, sir. Mastery of the train sila po, sir. Apo, sir.
1: I see. Okay, sige. Okay. Sir, thank you so much for the information at least. Ano ba yung mensahe niyang ipaabot sa mga kababayan, lalong-lalo na sa buong Southern Negros, at sa mga kapatid pa nating doon pa rin, naniniwala sa mga kaliwang grupo?
0: Sir, unang-una sir, ang buong kasundaluhan po ay lugod na nakikiramay sa mga naulilang pamilya ng mga biktima ng mga panlilinlang at maling paniniwala. At napatunayan naman natin sir na nagsasawa na rin yung mga taong bayan sa mga gawain na teroristang grupong ito, sir. Gusto na nila makamtan ang tunay na mapayapang pamumuhay sa kanayunan. Sa mga pamilya, kapatid o kamag-anak ng mga natitira pang armado, ako po'y nananawagan na magtulungan tayo para mahikayat ang ating mga kapatid na bumaba na at bumalik sa ating pamahalaan. Maraming mga oportunidad na nagaantay sa inyo hindi at kasama ang inyong mga pamilya. Meron pa tayong panahon para makapag-isip at maiwasan natin ang ganitong pangyayari. Kami po at ang lokal na pamahalaan ay nakandang tumulong sa inyong pagbabalik loob sa pamahalaan para sa mapayapang pamumuhay sa piling ng inyong mga pamilya. Ang ating kasundaluhan, sir, ay sa ngayon ay well-trained to fight and modernized equipment but not for the fellow Filipino, sir. So, tayo magtulungan at magkaisa bilang isang Pilipino po, sir. Maraming salamat po, sir.
1: Lieutenant Colonel Roberto Madoli, maraming salamat po, sir, sa iyong panahon. Mabuhay po kayo. Salamat po.
0: Maraming salamat din po sa inyo, sir. Mabuhay po.
1: So there you are, ito batihan ang atong saling commanding officer, ha?
2: Duwa ang nakuha ta si Bungaga, nga way pa nagawa ka balita. One, ang army nagagamit na siyang tracker dog.
1: Tracker dog. Abi na ito ginagamit lang niya sa sleeping dog para sa mga drugs.
2: So kung may mabiling galing NPA, simot.
1: Lagso na din sa gido?
2: Nga, sa nga, ido. Do, amo na doon pagitaon nga baho. Kundi laga ng ido. Gamit to. And why na nagwa pa sa ibang nga balita? Ikaduha nga nakuha sa Foro de los Pueblos Subungaga is may apat ka-engagement, ka-encounter. One, apat. Six o'clock. 6 o'clock dito sa Abaca, taas na sir, taas ng...
1: Ang apat dito ginaubos patay ng lima?
2: Oo. Tapos nag-us-us sila mga 400 meters, second encounter site. Ang third encounter site 1.5. is 1.5 kilometers away. Tapos ang dasol is 1.8 air miles, di kundi air kilometers, kundi tadlong lang na linya. Now, ang akon nga nakuha is on the third and the fourth ang mga video ko. Kay nag-us-us na sir mo. Imbes nga maglagyo pabukid mga kamindangan area, mga kamalandaan tos babaw, nag-us-us sila pakanto sa poblasyon area.
1: Laban-laban, may blocking force ang army. Kaya kung makabalik to sila dayon sa babaw, mabulayan ang army lagas because
2: correct.
1: Bukid na itong portion, mas bukid. Master nila to.
2: Mas master.
1: So kinubragin padala sila sa army, papanaog. Na notice mo, kita Merik? Why sila sa... choice? Mauso sila, pero naglibot pa sila kay master nila, nag-agi sila sa patay nga suba.
2: Correct. Sa patay nga suba, dito sila nag-agi sa Ilog River.
1: Kaya ang river nga ni, kunday dayon mo na, balik naman ito sa babaw mo.
2: Yes.
1: Siyong naubra nila, dito galing naabot sila sa army, feeling ko na-overwhelmed sila sa pwersa.
2: Hindi ka ang kongid, ang awawgid.
1: Ang ido, amo itong grabe.
2: Ang ido, kita mo naglayan. Kaya ang ido na, simutan mo. Nga daw, dring, wala ka paligo. Nga, hindi ko wala ka paligo.
1: Isog, ang mga bayo nila, guro, kundi simutan.
2: Simut.
1: Lagso na yan sa ido. Lagso sa ido. Kabalo ka gila yung smelling, sense of smelling, mas grabe mo.
2: Oo, hindi mo na napirme, bang simut-simut siya.
1: Oo.
2: Imbes nga magsaka siya sa mga kabadyaan, mulubulo sa sura, talakdan area, nagpaubos siya. Pakanto sa area sang Manuling, nga dito ba nagligad si Mana ang area sang encounter dumdum kasto Manuling man to. So sang Sabado sang gabi si Sintay City kapamilya yan nagdulog sa Manuling. Kag dito sila sa barangay hall sang Manuling nag-evacuate na maniwat nga nagligad si Mana may nag-evacuate man dito.
1: T ti makibot naman tani may another group naman nga matuhaw.
2: Oo.
1: Duwes lang tat. Actually ka may nyan sila actually ko talumong persa nila kay February. Pulo, lima, pulo, 15, 20. Noong unang ginang persa nila. Siguro may mga splinter group pa nila sa Ibantos Bukid. Mabatamat naman sila consolidate liwat.
2: Ang tagpalamati para ma-picture out na lang lugar kundi ang pinaka landmark is Isyo. Isyo Kabayan.
1: Standby Berto Gake.
2: Going si Palay ang dasol na Tuyom. Pag dasol mo na sa Tuyom, ara na na yon ang mga Masaling, ara na mga dira na na silang area. So dira na na mga ka-K5 ng mga area. Amo na da, ang binukid niya sina. Amo na dang encounter site kay ang Kawayan abi kay unique. May nipis ang area nga baybay, damol yung area bukid.
1: Okay.
2: Amo nang Kawayan with only 27, 25 barangays gamay lang.
1: Okay. So this time around sa atong program, ginabuti karon ang army mismo hindi happy. Ang ilang moderno ang armas tani hindi niya para sa pareho sila kuno nga Pilipino supposedly. But why kita sabi mo because they have to protect the peace in the mountainous area. And lagso ng mga tao nga ti against the government, no? Kag gabit-bit sila bi armas. Sa mga utod sa bukid, it's up for you to decide now. Nga kung bala, dapat gid magbalik na sa sabak sa ato sa ni Panguluhan. Gobyerno, go offer mga buyan para sa inyo. Kag matatap niyo inyong pamilya kung magbalik ka mo dali sa patag. Now, this time around, mga kakipa, gugma naman ni?
2: Ha?
1: Ang lailang pag-igugma ko nang igugma, o niya minor di edad, ako ginas labton.
2: Pila edad niya, ginsang minor.
1: I don't know, i-check ta ni Karon. I-check ta si Kipa Berto Gakit para ma-plaster ta.
2: Minor di edad pa?
1: Yes. 18 ang legal age sa aton kag ipaberik mo.
2: Kun
1: mo bisan gani ba iti uno ka kung may ara ka abnormalities like special child ka you're considered as minor. Pero kung normal kaya 18
2: pwede na.
1: Pwede na. Pero kung 17 pa nubo.
2: Hindi nagli minor.
1: Hindi na siling blaka. Pwede na ma consider nga legal age.
2: Legal age.
1: Ikaw bla kayo habla. Ay mga ang imo iya pero mga ito, labay-labay no.
2: Nagulpihan kita sito.
1: I-check ta si Kipa Berto no. Domijo alang-alang si Kipa Berto kay naga masito pa. I-present namon sa inyo ang special report mga ka-K5 no. Ini nanungod sa isa ka minor di edad.
2: Na
1: nagigugma mga ka-K5. Sang malunggay pandisal.
2: Lumay sang malunggay. Daw mo nagiting ulo yan.
1: Ang lumay sang pandisal nga malunggay.
2: Pipigot na yon.
1: Isa sad to kadlaw. Si Tuto nagalibod sang pandisal nga malunggay sa isa ka barangay.
2: Lunggay!
1: Iya nakitan ang matahom nga si Inday.
2: Uy.
1: Nga wala niya na ibaluan minor di edad pagali ini nga linay.
2: Nang may pandisal.
1: Sa sige-sige nga pagbalik sa ila lugar kag sa ila puloy-an. Si Inday sakay tuto nga managbaligya pandisal nagwapuhan. Iya nalipatan nga hubin pagali ang iya pangidaron hindi pa dapat magigugma sang tuman. Ti man natuntuhan sa managpandisal nga hakugan. Ari, ang special report ni Kipa Berto yung mga serbi ni eleksyon sa atong tanan tuntong laki mo hindi magupod na babae yaging kung yaging karga sa taxi Kipa Berik Batas. Ari, ang special report ni Kipa Berto Gakit.
3: Bacolod, may isa ka lalaki na nagnobya sa isa ka minor de edad sa may barangay Pilisa. Sa tamaan niya kapagpalangga ginhimo niya ginkidnap niya ang bata kagindala sa Mindanao. Kamay nga maging sensitibo kamo sa inyo sining mga komento, sining balita sang K5 exclusive.
4: DTX 500! Di na problema mo ba na ang mataas ng blood sugar level? At DTX 500 na!
3: Halin sa Agusan del Sur sa Mindanao! Inbiyahe sang pamilya ko ng DSWD kag mga kapulisan na good ma-rescue ang isa ka minor de edad nga babae nga gin-kidnap kag gin-puwersa nga dalhon sang iya 23 anyos nga nobyo sa Mindanao. Isa-isa untang istorya kun nga anak kalabot ang mga ini sa Agusan kag kun paano gin-rescue ang bata. Natabo ang insidente sa barangay Pilisa, Bacolod City. Enero 5 sa siningatuig, nag-eskwela si Nene, minor de edad sang hapon nga ini. Ginsugat siya sa niya iloy pero wala makitaan. Tub-tub nga naggabi, wala nakitaan si Nene. Nagkabalakan ang iya sining mga ginikanan. Tub-tub nga nagchat si Nene nga ginpwersa sa kunos ang iya sining amigo nga magkanto sa Bago City sa hapon nga to. Kag dito ginpilip sang lalaki ang bata kaginimuslan na Trey San Eloy sa bago ang yasining bata. Kung sa din ining nag-oobra ang yasining amigo, kag dito na rescue ang minor de edad. Enero 8, maga-file na sang kaso ang pamilya ni Nene Batok sa yasining nobyo. Launa sang hapon, may nag-abot nga taxi sa sagwa sang balay sang biktima. Sa taxi sakay ang nobyo sini. Ginbutong niya si Nene sa sulod sang balay kaginakwat, kagindala sa sulod sang taxi. Dito nga nakitaan sang iya Eloy kag amay, ginlagas nila ang taxi. Madasig ang taxi kag nagbulig pa ang kapulisan lagas, pero wala gid nakitaan ang taxi. Sama in-ed nga investigasyon sa kapulisan kag pagpangita sang iya sini nga Eloy, dito na balaan nga nagpatuboso ang mga ini. Dito sa Tuboso, nagabaligya sila sang Malunggay Pandisal sa Yasinigan Nobyo. Wala pa natapos ang istorya. Naglabot na ang Marso, gintala sang Nobyo ang bata sa Agusan del Sur. Dito nga nagkontak ang Eloy sa bata. Kag nagambal man nga hindi na siya kuno kagwanta, kay gutom lang ang naagyan niya sa Yasinigan Nobyo. Dito sa Giyapon sa Agusan del Sur, nagabaligya ang mga ini sa Malunggay Pandisal. Na-trace ang kapulisan ng address ang duwa sang ginpadala niya inisang kwarta sa Palawan Pawn Shop. Sama in-in na investigasyon sang kapulisan, ginpreparar nga kantuan kag i-rescue ang bata dito sa Agusan del Sur. Tatlo kadlaw ang biyahe antes nga makapauli ang mga ini. Sumungag gabi upo ng K-5 News na rescue ang bata kag diretso presuhan ang lalaki sa Police Station 10. Exclusive interview sa K5 ang nobyo, kag-ari ang iya sininga sabat.
5: Gali po, di may isang Pandisal, sir. Malunggay Pandisal. Hindi, wala kong kabalungan na kaso. That time, nagka-problema naman dito sa Pandisal. Sambal ko siya, ma'am, preparar ka kay mapuli. Ta, muto nga pag... Sa ano, sir?
6: Sa gaston nito?
5: Why?
6: Hindi ka tinirao?
5: Sa akong pagka isa sir bilang nag-rent sa isa kaya balay. Pero kung gusto man lang sila, kaya ko manhulton. Kaya ko hulton, kaya ko panindugan. Sa subong at iyon, ang gihambal ko sa ilang away ko na himo na ligad.
7: May persagid, samba ko dahi, may persagid. Kaya gikandaduhan niya tanan ang pertahan. Tapos kapalag si Inday nga hindi pag himuon, ginhimo yagid.
3: Gugmasang bata nga naglabot sa pagpuwersa sa isa ka minor de edad. Gintago sa K5 ang tanan ng mga personal na impormasyon sa pamilya kag suspek. Sa sinig-sensitibo ng balita sa Bacolod City. Papunta kay Santeralios, ako si K5 Berto Gakit, K5 News FM.
2: Grabe nga
1: lang so, K5, Eric, isa hindi koleksyon. Hmm. Diba na bat ganyan kung pailan ka? So kay minor di edad si Nining mo?
2: Minor siya, tapos na in love siya sa...
1: Hindi niya ma-justify.
2: Good line na yan.
1: Even tapos if naluyag pang babae, kay minor di edad siya, ikaw nga ra sa usto, tani nga pabitsaron, ikaw ang likaw, kay kabalo ka nga minor di edad, wala pa siya sa usto nga panguna-una.
2: May timsong na silang dua?
1: Ang timsong ipabati ta.
2: Tan, odyo lang.
1: Tan, odyo lang. Huwag mo na pakita, no? Odyo na. Okay na, Tim Song.
2: Love song pa, igot pa mo.
1: Love song.

0: special
1: na
2: amugin special gin.
0: Kilig ako sa yung iti essential
2: na abaw.
0: Sa simpleng usok puso ko'y laging may kilig.
2: Abaw.
0: Sana bukas makita kang muli.
1: Na,
2: grabe.
1: Di malunggay pandisal.
2: Nadalig siya di pandisal.
1: Nadalig siya sa malunggay.
2: Si Jongnoy Arada, i-check ta ni this time around dalin sa malunggay. Isa ka masubo nga balita. Kakipay ba, Eric, ang leksyon na muni sa mga lalaki bla. O kailan niya may in love ka, pili ang legal ang pagidaron. Mm-hmm. Kay kung minor di edad na even if mapatay pa na siya luyag sa imo.
1: Mm, okay, kagida yan.
2: Pailan ka kaso sa girikanan, mapriso kay mo, yung corrupting minors na mo. Child abuse pa na black kipay, Eric, ang iya sa din nga classification.
1: Kaya kung amos na, may nubya ka na, may apo ka na, may bata ka pa.
2: Ha?
1: 3 in 1 do kape.
2: Do kape ba?
1: May no. Apo, may nubya.
2: Basta nga, Tony, paborito ka kape yan, DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix, no. Lang kita.
2: Halin sa ding leksyon, kag more update karon sa unto sa programa. Amo nang ganito, eh. Amo nang kinakalibod, pandisal, delikado. Kay abi ko na, tiyanggi lang nasorbi nila. Pati gali niya bata, sa nabaligyan nila siyang ginasorbi man nila.
1: Hindi, pag ito agi. Ha? Nga, oh. Nga kay si Inday, mabakal to. Sal!
2: Oh?
1: Sal!
2: Oh, sali!
1: Ngindi ah! Si Pandi niya! Sini kagwantang pobre, ngayong warta kinanay niya, dito sa nadaling.
2: Halin sa pandisal, kadtuan ta naman ang kaso sa isa ka lugar sa Norte Gabayan, isang probinsya. Hmm. May isa kay Loy gabit-bit sa nga sa nilapsag kagipaberik. Wal gabit-bit sa lapsag, may isa ka lalaki nga gulpi lang palapit siya kaginbuno! While gabit, bits ang lapsag niya kagipa, Merik.
1: Kalain ba?
2: Kag-ara pa, may load na kamo, no? Kaya kung bang labot ni 200, karon pakita tang video nga ang babae, hindi kita natumba na bla kagipa, Merik.
1: Uh-huh.
2: Sige pang dusak na dusak sa iya. Ready nyo na, ha? Ready kamo kay Ari ang report ni kagipa John Versales. Anong istorya nga ginbuno sa ding isa kalalaki ang babae na wala ganyan kalamu-namu nagakungkong pagani, no? O, butangan ta ginoy. Hindi lang patami ka dukot, no? Nagakungkong lapsag kagi pa Merik. Sino maguna muna? Biyang away ka man imo sa laya. Gulpi ka lang yung bunon. Screwdriver pang ginbuno.
1: Kagbutang mo may sala. Una bis babae ito. Ikaduwa may bata pang inadala.
2: Sa bagay, no?
1: Ano ka, hindi mo maintindihan unless nga lagtok kagi dyan.
2: Grabe.
1: Unless nga lagtok.
2: Ari ang report nagi ka naman kay K5 Jong Versales. K5 Jong, good morning.
3: Kagi pa Eljan, kagi pa Merik. Grabe ang pilas nga naaguman sining isa ka
2: Arino, i-ready nyo na ha, Arina. Abita ni butang sa kilidan kay nagaripo ga interview kami sa Armiga. Anta na kasang picture sa mga naglamatay. May magiging na plus. Ano ni man din ang impang muna unatang man. I-ready na ng videos kay Lidan. Okay, go ahead kay Pamitan.
3: Okay.
1: Hanot.
3: So, one thing. Okay. Hanot. Once again kay K5 Eljan kay K5 Eric. Isa ka brutal incident na nagluntad rin sa may Banwa Sang Toboso sang tinagdan nga Biyernes kun sa diin ining isa ka Iloy kay KPB Eljan nga ginkilala sa kay Annalyn Libre ang ginbuno sa sining suspect nga si Danilo Ranillo diri sa may Sitio Mascovado barangay poblasyon sining Banwa Sang Toboso kay KPB Eljan.
2: Kundi makita naman subong sa picture niya may motor nga naga-parking ano ni siya ka lugar? Motor may do ano na do payag
3: puloy anak kay Pavel Jen sang kuan kay Pavel Jen sang biktima nga si Ma'am Annalyn.
2: So okay. Kung puloy an yun ni siklat pala ng dingding das babaw ano sa babaw siya tulog
3: inang kuan do dra sila ga kuan do ga panginhangin bala
2: oh ang guwayas niya do talambayan niya tong balayas likod.
3: Oh, do talambayan kay Pavel Jen.
2: So ice in the board. Gaano siya during the time nga ra siya da gaano siya? Gapulpungko kay do may handong siya guro no?
3: Oh, gapungko kay Pavel Jan while nagakupot sa iya sining bata nga siguro ara sa mga 2 years old ang edad
2: niya. Okay.
3: 2 or 3 years old oh.
2: Ining lalaki karon ko makita nila tan hindi bi pagpatami kayayat kindi man sindian ang picture ibalik bi sa iya original state no? Kay kung ginayayat mo hindi tan ma identify kung tawo ni kung robot o ano.
1: Kala iyayat
2: kindi. Pagyayat. Eh karon na asta na as pusod.
1: Hindi na ako magsabat. Promise, hindi na ako,
2: hindi pagpalabuta sa puso. Baka na nilang bula na yun, tano. Ipakipot-kiputa. Hindi, babaw, Diyos mio. Ibatabal mo kayayat. Hasta na sa hawak, tan. Ilabot na sa hawak. Oh, na, sige, okay. Sige pa, kipot-kipot patan para mag-normal blan. Nan!
1: Nga nga, si Jung kakadlaw, kaya pagkabal mo nga yayata.
2: Kaya kung yayaton mo siya, kaya kipay ba, Eric, labot sa pusod.
1: Sige, kakadlaw kaya si Jung, aw.
2: Amuti, yaya. Seryoso niya yung sugala, non? Tablas mo.
1: Ayun, mabala, Jung.
3: Okay.
2: Ina, Jung, kundi aramay motor na, Jung. Inang ito, mamon ng lalaki. Bali si Manang, way sa kabalo, ining laki, di nagalin.
3: Sa ilaman sininga kuan sa ilaman sininga ilistaran nga hindi pa nato na picture out of it. That's why nagbiyahe kita halin dito sa San Carlos pagkadto diri sa Toboso kay gusto nato ni baluon kung ano kayo
2: actual gid nga lugar may audio ni kaki five paano nga nakuha ang video sino kakuha video
3: according sa aton nga nakuha nga impormasyon ang bata sinang biktima nga babae kay KPBL
2: iway siya ng singgit kag nangayo tabang sa tagina bunok sa nanay ha
3: okay ang report is amuni ang ilagali nga mga kaingon kay KPBL diyan layo.
2: Ah, okay.
3: Oo, daw nag-isahanon sila nga puluyan pala.
2: So, buwa ya gali, ya sila lang nga ngara, da, malayo nga minuro. So, ano gini mo sa bata? Nag-ipos lang, wala sa naglagan, kaya nag-ngayo tabang?
3: Mabatian gina dira karon sa audio kay Pebel dyan.
2: Abi, ipabati ta. Mga kakipaib, himuan nyo na 200, no? Kay ready na kami ipabati. I-ready ng audio ay ita na, kay dali na lang kita mamarka, da, no? Kay Pebel, eh? Ha? Eyes on the board, 121, siyam na malang kinanglan, tani mag 200, i-audio na mo, kita nyo na na, video ni mo. Abir, K5 itan na. Tara na, nag-sintor binta, naglubo, taba.
1: Wala pa, wala pa.
2: Abir, marka 200. Anong mabatian mo sa video? Anong mabatian? Tada nga tunog ka K5?
3: Ang
1: actual video
3: ni yes, so.
2: Bali ang bata, paano man din siya nagka-posisyon na nagka-kwa video? Nagka-panago ni siya, Jong?
3: Sa pertahan. Matsag ko sa pertahan.
2: Sa balay nila?
3: O, sa ngilang.
2: Di kayo sinuti yung balay, spiak ko, hindi inaila. Kasi sinuti na balay to spiak ko?
1: No.
3: No, ilan ang daw kulo compound.
1: Tatlo na lang kulang. Ara na. Oo. 201 na.
2: 201. Abi, Jong, i-play na mo na video with audio, ha?
3: Okay.
2: Keep it on, larga.
1: Uy! Uy!
4: Uy!
1: Binabuni! Uy! Mga kakipad, tanawa nyo! Buka buisit mga klase tao!
4: Uy! Hala! Matabang tawon!
1: Binabuni isang ice
4: cream! Uy! Matabang
2: ni Lord! Kaya ng pilas, bro! Okay, balik from the top! Di niya na ginabuno si nanay?
3: Diri sa may siningatang kugo kay KPBL dyan.
1: Uy! Grabe! Tanawa nyo mga kakipad!
3: Kaya nakapulong ko o na si nanay mo!
2: Ditang kugo.
1: Sa diin na tabo, Jong, tubuso?
3: Tubuso.
2: Terrible ya kaki.
1: Saan ni Jong?
3: Sang Biyernes.
2: Biyernes.
1: Grabe mga kakipay po. Uy, pa ko sa bilog ko ngayon kabuhay sa media. First time ko kita mo.
2: Gasyagit.
1: Nasa ginakuan, ginabirada isang ice pick.
2: Screwdriver? Screwdriver to kipay, Jong?
1: Screwdriver.
2: Liwat-liwat na
1: bitan. 456 live viewers. Gadlaga na ta 300. Itanawa tablatan.
2: Iko normal ka ni guro nga tao kag ipay Merik kag buhay di pa rin siya utok. Mo hindi mo ni pagubrahon kag ipay Merik.
1: Kasi maglulukat na kat sa blado ka kompanti siya kag ka proud.
2: Ari. Ipabat. Ay ipakita ta diwat.
1: Audio 66 na sige tan larga bulatan.
2: Uy! Uy!
4: Hey! Grabe ka talam.
2: Uy!
1: Ugo, ugo, ugo, ugo, sakit-sakit ka lang talam.
4: Uy, hala!
1: Napakitlo, uy, ang babae.
2: Uy, sino bata ni nanay? Pila na ni edad ni nanay nga ginabuno niya?
3: Ma, 42.
2: Bata pa kayo? Pila ni edad sa ginakungkong nga?
1: Uy, grabe! Mga kakipay, manog 300 na kita kipabel dyan. Sakit kayo!
3: Sa mga 2 or 3 years old kipabel dyan.
1: Ang bata, tinaigo ang bata?
2: Kaya gasinya si nanay nga mo. Sige, hindi na.
1: Gasurinder ang pobre nga
2: babae. Kilala nila Kipaberic kung sino yung suspect.
1: Grabe.
3: Kipaberic, Kipaberic.
2: Yes.
3: Correct ko lang. 45 years old si nanay.
2: 45.
1: 309 live viewers.
2: Sinuni siya ang suspect kay Kipaib Jong.
1: Ay, grabe.
3: Base sa nakuha na itong record, ini siya ginkilala sa kay Danilo Saradillo. Kag sa dugang pa nga mga report nga itong nga baton kay Kipaberic dyan, halin sa mata sining suspect, allegedly, daw nag-suffer ini siya sa depresyon, halin sa nagbulagay sila sa iyang asawa nga isa ka OFW.
1: Ano yan yung bayi? Iyakaroon ang ginmuno, ang ginasaksakin ni, ano yan eh?
3: Kumbaga daw kaingod yan akipebe pero hindi bala sila ngayon ang lapitay nga kaingod kay man sa bukid amo na mong ang kaingod din ang
1: next mountain
3: sa arapat.
1: Grabe no
3: kapuan.
1: Tinga nga ginsaksak ni Jonghao.
2: Grabe okay. Pila ka bilog ang pilas ni Tiay. Pila ka bilog Jong.
1: Tanawan yung mga
3: kaingod.
2: Siam.
1: Uy, grabe.
3: Siam.
2: So, kamusta si Tiyay Subong Jong? Kamusta si Tiyay?
3: Ongoing ang iyang medication, Kim Fabel dyan, base sa pinakaulahing information nga ito.
2: Ano siya? Stable na o anong sitwasyon niya?
3: Stable na. Uy. Actually, Aripagin, no. Hindi lang na kay isa katao, actually, kay Kim Fabel dyan, ang iyang sinigagin siya.
1: Ay, grabe.
3: After yan dira sa kay nanay, may nabaton pagid kita nga another information nga may ara pagid isa ka senior citizen nga lalaki which is amunay ginaplanuhan ta subungang kantuan kag bisitahon kung kamusta ang sitwasyon nga as alleged ginbunalan yaman sang guod nga kawayan.
2: Uy.
3: Oh yes, ang natabo ay muni.
2: Kundi okay na natan, okay na post natan post.
3: Oh. Kundi tapos sa dira buno-buno sa kay nanay.
2: Pakita lang tan post lang.
3: Oh. Naglagyo siya. Kagsang paglagyo ya sini kay Pavel dyan, hinapit ya naman tong isa to kasi yung citizen nga lalaki, kag dito ya naman hinanusan kay Pavel dyan, antes pa man siya nadakpan sa hot pursuit operation sa ngatong sini nga kapulisan dari sa Banwa sang Tubuso.
1: No.
2: Grabe ya. Kinadakop siya. So, but si ganon, may depresyon siya kay ginbulagan sa iya OFW nga asawa.
3: Yes, amo na ang allegation nga aton nga nabaton kay Kipe Beljan, kay Kipe Beljan.
1: Tiang banas ang babae ni Diin, pagkatabo, huwag yung tao sa panimalay nila.
3: Base sa nabalaan aton, daw nagpa-arya tubo, ka daw driver sa tracking.
2: Ahay, pobre man, si huwag sakbalong sa huwag gilikin, buno-buno na, no?
3: Oo, sila lang ni tanan nga kapakabataan niya, nga puros man mga babae ang ara sila nga puloyan, sila nga mga tiliyon. Mm-hmm. Wala agad siyang may makabulig, bala? Nga makakuan, makapalapit. Ang bata ni, nga 18 years old, nga nakakuha video. Daw ka pang alang-alang man kay Pebel dyan, kay Pepeeric yung magpalapit, bangun siya kakulba, man kiti siyempre, nagkupot sang, kwan mo, nagkupot sang inibalang weapon ng ining suspetsado.
2: Screwdriver?
3: Oo, screwdriver.
2: Pero gani kay screwdriver kung mga kutsilyo na dakpan niya ni.
3: Amo gani.
1: Kaya ang bana niya.
2: Ang lain sila kayong bata, guru gatan, awa to pinang edad, 5-year-old, traumatic experience kay Kipay Jong eh. Dapat ipaydalom na sa intervention.
3: Amo gani, oo. Kaya amo pa ni karon ang hibalo nato na dugang pagiging may information once makatapos na dire may activity pa may ang tubo sa PNP aton nga tingwaon nga malambot si Police Captain Mark Kelly Laganipa kay Pavel Jan kung ano na bala ang status sa sining suspect bala na pasakaan na sang kaso kag kamusta ang dugang nga situation sining
1: ang bana jong na interview niyo jong ang bana
3: may ara
2: may interview sa babyo
1: babyo
2: bana sang biktima ipabati Binoy
1: ingagaw
2: sa bana sa biktima kakipay babi salamat babi ha abi play
1: tiratan
5: kung kuno lagi mo lagi ko na to kami kuno moy kining nagtudlo ato sa army mo to iyang istorya ato wala ang taon ni kapoy mangani kay pagikan ako humangkog biyahe, dili naman kung suroy ganyan na dili naman kumuhipong ko ani kuwang balay. Butang-butangan pa ko nila. Kablo ko na ba? Itong bahin itong encounter ba? Kung nga, kami may yung pasibangdan, ana, nga wala mami, magan may kibalog na ba din itaw diha ng mga lugot niya. Layo na po doon kaya dito sa mga. Ning ari ang doha ka tao sa taga-media, nagsok-sok o minina nga media,
1: encounter nga ang asawa nga gibulo ano do kalayo aw
3: amo gani oh daw gin simpuhan pagid
1: do kalingin ulot aw
3: ban nga upod
1: ay
2: ang nanay sang suspect ng interview
1: ang nanay abi dito
2: abi pabati tabing nanay sang suspect ang iya tin piit ing pila non
1: do
2: naglingin ulot daw
3: ang version sa kwan line ang version
2: ari ang nanay abi sang suspect tong may depression abi pabati ang tang
6: babae depressed man siya sir sa iyang asawa sir kay nilakat mo to gawas
3: okay
6: sukad lang na nga nilakat nagsigi sa hinuktok nga dili siya lahan kaon ungar na siya ang kakuan sir dili gyud na tinuod sir. Nga na gani siya nga, panago mo kay, kasi maapil mo kung nervyos, anak siya ding lakat. Ang naara iyang sulti siya. Yung ano to, bawaan na mo nga, nanunggab niya sa babaw.
2: Ito, balikan nyo na sa programa ni K5 Jean Paul, kaya nga ton oras na hindi na magtugot ni Saton. Now, subong nga hapon, 3 p.m., K5 Jong, may impeachment trial karon. Tita na, huntari kung madayo, no, kung hindi, no? Jong, thank you so much, si follow up, hindi karon Jong.
3: Yes, sige. Tingo ako na itong Kipa Belzan kay Kipa Eric. So once again, amo na ito panulong report si Gaga para sa Furo Dulos Pebbles program. Tutulong sa ito sa D3 Biotex Pabanid Kag. Mighty siya. Ako naman si K5 Jong Barsalas para sa kampiyon ng mga balita. Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Nagros, K5 News. Bye-bye.
2: Mayog ipagili ko may ara tang memorandum mo ta tiprano kay ti do grabing preparasyon ta mountat no.
1: Tapos yung technician mo gido makalabuka.
2: Oh, do makalabuka kristal siling time na.
1: Do makalabuka kristal.
2: Happy birthday kay K5 Dayan.
1: No.
2: Kag kay Arf Amores.
1: Technician sang Kabangkalan.
2: Kabangkalan.
1: K5 Arf ang aton nga reporter sa Kabangkalan man. Mm-hmm. Kag happy birthday sa First Lady ni Mayor Greg Esataya.
2: Uy, kay Mamaita. Mamaita, happy birthday from K5 News FM Philippines. No,
1: golden birthday, subong.
2: Uy, 50th birthday.
1: Pero no? Sure ako si Mayor Greg, pag niya daw 23
2: years. Oh, ang palangga niya, Mayor. Mayor Greg, happy birthday linda kay Mamaita. Linda sa K5 News FM. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday. Mga K5, mapost kami commercial break. Mabalik kami sa dugang mga update. Kabuwas na. No?
1: Buwas na.
2: Oh, sa pangalan sa mga technical partner, upon kay K5,
1: Kailan ba ako?
2: Rainiel Alcantara and Ita James Sarmiento with our station managers, Colleen Cubia, Jin Chatita, and Rod Spalma. Sa pangalan sa Mansiyo President Dr. Amiluy, ako si K5, Elgin Castanio.
1: Ako naman si K5, Eric Tenerefe.
2: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Bye-bye.
2: K5
1: News FM. Shopping the lives of the Filipino.
7: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
8: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
9: Kapalit sa mga butika.
10: Malaka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
11: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Hisgutan nato karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio. Wala sa plain nga ordinary D3.
10: Aha. Katong hisgutan ang mga puntos nga anong dapat nga mo gamit ka og D3 Bio sa baylo nga ordinary plain D3 nga atong naandan.
11: Gipili na ko ang D3 Bio Sir GP over ordinary vitamin D3 nga naman. Kung ga D3 Bio ko, bisan pag magsakit ko, wala jud ko ginagutom. Ug ang ako ang lawas, makasukol sa akong sakit. Nga ano, kay konsentrado, walay activity ang akong tiyan, nindot ang autophagy ug nindot mag-ayo sa akong lawas. Ang advantage is, ang D3 Bio adunay medium chain triglyceride or ketones nga wala sa ordinary vitamin D3 Sir GP.
10: Ako dok mag D3 Bio ko ug dili na mag D3 nga plain. Kay ang D3 wala jud ga paubos sa atoang mga bad cholesterol. Ang virgin coconut oil o kining VCO nga naa sa D3 Bio maoy ga paubos sa imuhang mga bad cholesterol sa pamaagi nga iya kining gipataas ang imuhang HDL. Asa pa man kaana sa pag-inom nimo og D3 Bio, ang tumong nimo patyon ang kagaw nga bacteria, viruses, fungi, kung unsa pa man diya ang yeast. Pero kinipod ang gapaubos sa imo ang LDL o gapataas sa imo ang HDL, kiniwala sa plain D3 o naalamang sa D3 Bio, Dok.
11: Ito na. Ang D3 Bio pwede magamit nga instant energy. Ang ato ang atay ga-produce sa gitawag nga glycogen. Pero kung gainom tag D3 Bio matag-alaw Sir GP, ang ato ang atay dili na kinahanglan pa magpagawas o glycogen para gamiton nga energy. Kay siyempre, energy na daan ang D3 Bio tungod sa MCT. Sa ato pag-ipasabot, makuhaan na jud ang trabaho ang ato ang atay. Og dili kini ma-overwork. Tungod nga siya na ang gapagawa sa glycogen. Unya, kung daghan ka glycogen sa pipila ka adlaw, bankrupt kini or maguba. Sa D3 Bio, ang pondo nga glycogen sa atong atay, gistore or gimintin lang siya.
10: Oho. Unya, iya kining ipaubos ang stress atong atay.
11: Yes, Sir JP. Kung D3 ra, Sir JP, it's all your active immunity. Ang imuang active immune system ra, iyang paligunon. Pero kung D3 Bio, duha ang iyang paligunon.
10: Muni gwapo.
11: Ang imuhang active immunity o passive immunity, hunaw na sa D3 muadto sa imuhang active immunity. O ang imuhang BCO or extra virgin coconut oil muadto sa imuhang maselula para sa imuhang passive immunity.
10: Wow.
11: Pag abot sa kagaw, Sir GP, ang imong active soldiers, active immunity, maghulatra. Kay dito pa lang sa selula, namatay na ang kagaw. Manghipos na lang sila. Meaning, walay overreaction nga may tabo sa imong immune system.
8: D3 Bio.
12: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus og mga bakterya.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
11: This immunity nga moadto na lang diretso sa imong selula, mura silag mga barangay tanod. Kung kayang kontrolon sa barangay tanod ang barangay, moadto na lang dito ang pulis aron magunsa, aron mag-record na lang Sir GP o maghipos. Pero kung walay barangay tanod sa usa ka barangay, kinahanglan jud mutawag og pulis.
10: So ang sekreto sa passive immunity, dili overwork ang imong immune system. Bisan pagkampyon ang imong immune system, kinahanglan nga dili puni siya puguso kaayo. All things tanan dapat adunay moderation.
11: Kung sa military term pa, Sir GP, naa kay auxiliary. Ang D3 bio murag auxiliary na siya. Naa kay backup aron dili maglisod ang imong immune system. Mao na siya mga sundalo. Nahimo siyang passive tungod sa BCO nga imong giinom. Ang BCO nga naa sa D3 bio, kay kung dili nimo na imnon, wala joy mahitabo.
10: Take note ha, ang BCO nga naa ra jud sa D3 bio ug wala sa plain D3.
11: Mao na kalahian kung gainom ka og D3 bio over plain D3. Kay ang plain nga D3 dito ra jud sa imong immune system. Pero kung D3 bio, imuhang immune system og cellula. Kanindot jud kung kita ga D3 bio. Muna Sir GP, nga D3 bio na jud ko karon. It takes 2 to 3 years para ma-approve sa FDA ang D3 bio. Dili man jud basta-basta i-approve sa FDA kung dili nila tan-awon, Sir GP.
10: Correct, Doc. Doc, it's time to say bye-bye na. O si Jean Paul Generoso.
11: Huwag ako nasab si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas, ipadayon.
10: Ayaw, abusoho.
8: D3 bio.
9: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan ni inom ko sa D3 Bio, dali lang na ayo akong sama.
8: D3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio Health News. D3 Bio.
13: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
8: D3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
14: Kapalit sa mga butika.
8: D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. Nawant ang nabakaugana sa kama? Basin og may diabetes ka? DTX 500 na! Ang DTX 500 adunay powerful extracts, nga phytochemicals ug antioxidants, nga gigan sa palaya ug the sugared sugar cane, mga organic compounds nga effective batok sa sakit nga diabetes. DTX 500, mapalit sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties, makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
2: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
1: Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo?
2: Mag Mighty C na.
1: Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas, madamo na sang kape na tilawan, apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin, pati akong arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix,
4: mabaka sa mga butik.
0: DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap,
4: mabaka sa mga butik.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman.
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinica Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Dayo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ni UTI.
10: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics.
0: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Juni taga Bacolod, kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
12: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interest. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, atuani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
13: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
14: Uy, swildo na po nugma. Saman, one battle ta?
15: Pasos ako bay. Kay kapamembro magod mi ni Mrs. sa DCCCO. Nakaamgo na ko bay nga magtigom day ta matag sweldo. Aron dunay magamit sa panahon nga mag-emergency. Nabiya sila'y emergency fund savings bay.
14: Seryoso naman kayo ka bay. Uy, di na ta malingawan eh.
15: Dagang paagi malingawbay. Kuyog yata mo apil og praise and worship sa simbahan. Kuyog tagkanta sa choir.
14: Nausob naman ni siya, oy. Sige, kuyog ko ana.
15: Sige bay, basta pamyembro usa sa DCCCO kay kuyogan tikaw.
14: Sige bay, kay bulob yung anak ko. Maulob, ako gulay kuyog.
16: Emergency Fund Savings, ang tigom alang sa pagpangandam para sa dili matagna nga kakulian. Matag sweldo, bahala ginagmay, basta kanunay.
17: Shop and let us have fun here at Gaisano Capital.
18: Calling all value card holders. Our value card day is coming on May 16, 2026. Experience great savings up to 70% discount and avail affordable items for our value card holders. Simply bring your value card plus your valid ID. Upon registration, avail any of our hotspot dry goods items and grocery items at the Value Card Center. our value card center will open at the following slots. First slot, from 10 a.m. to 11 a.m. Second slot, from 2 p.m. to 3 p.m. And our last slot, from 4 p.m. to 5 p.m. If you don't have a value card yet, for registration or new members, our value card are available at the counters near you. Mark on your calendars on May 16, 2026. Grab yours now and be part of these most awaited deals and amazing offers for our value card holders. Only here at your number one shopping partner, Caisano Capital San Carlos, where you can buy more and spend less. The best place to shop for all!
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
19: Number one,
0: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
20: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts.
0: Kasayuran sa maayong panglawas.
21: The doctor is in.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
22: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong missis og DTX 500 tulo ka kapsos sa buntag, tulo pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
23: Mapalit sa mga butika.
24: Ako si Jean Paul Generoso.
25: Mangadlaw Sir GP, hinaut nga nakainom na mo og DTX 500 ang superior antioxidant og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamayo ni siyang inon kanang wala pa'y sulod ang imong tiyan.
24: Correct. Medyo sensitibo Dok Ramil ang atong pag-iisgutan. Tungod kay kabahin kini sa atong hugaw or sa atong poop.
25: Importante kayo nilang may balaan ni Sir GP kung unsa ang mga sinyalis nga makita sa ilang pupo. Tungod kay adunay mga problema sa tinai or sa inyong nga digestive tract og ilabi na ang atong atay og apdo. Nga kini gapadayag sa kolor sa atong pupo. Ang pagkaon sa dagang fibers pag inom sa saktong kadaghanon sa tubig, makatabang jud aron normal ang pagpagwa sa imong pupo.
24: Correct.
25: Ilabi na kung matag-adlaw kag inom sa DTX 500 og Mighty C. Sigurado jud Sir GP nga flawless og walay problema ang ila nga pagpupo.
24: Unsa man ang normal nga pupo, ang color doc should be medium to dark brown.
25: Ang baho sa pupo Sir GP tungod na sa kagaw nga nagaproduce ang gases nga may baho. Og kinahanglan dili sakit ang pagpupo og dili pud lisod ang pag-utong. Ang constipation usa sa mga hinungdan sa hemorrhoids, kaning gitawag nila almoranas.
24: Almoranas.
25: Unya kinahanglan jud natong mag-inom og DTX 500 og Mighty C aron dili ta magkalmuranas.
24: Correct. Unya ining pupo nga taas nya ang uban kay putol-putol ang sinyalis ana sa healthy nga bowel. Ang murag sausage naman nga pupo tungod sa porma na sa tinai.
25: Ang pagpagawa sa hugaw kausahang tulduha ka bisis matag adlaw. Ang pinaka maayo nga toilet practice Sir GP. Dili maayo Sir GP nga magpabilin sa imong tinai ang imong higko o hugaw, no? Pero napod mga tao nga every other day sila mapupo. Ang minimum frequencies pagpupo kay tulo ka bisis matag semana. Ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C makatabang jud sa pagpanormal sa bowel movement. Sa tinuod lang Sir GP, ang healthy nga pagpupo lahi-lahi kada tao, pero mas maayo nga atong i-check ang atong pupo from time to time. Tungod kay ang baho, no, ang kagahion, ang frequency sa pagpagwa sa imong hugaw ug ang color sa imong hugaw makahatag ni og mga timailhan kung na kay problema sa imong digestive tract.
24: Correct.
0: DTX 500.
26: Kodays Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugangas, kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktive, wujud kayong DTX 500.
0: DTX 500.
23: Pumali sa mga butika.
25: Adunay pito ka type sa imong hugaw, Sir GP. Ang type 1 o type 2, gindikit na nga constipated ka or may constipation ka.
24: Lahi.
25: Normal ang type 3 o 4. Kulang sa fiber ang type 5 base sa maonga chart. O ga-indicate naman sa inflammation ang type

0: brown.
1: Ah, brown.
0: Kung green naman ang color, pasabot nga daghag utan ang imong gikaon.
1: Uh-huh.
0: Or nakaon. O paspas kayong niagi sa kulon ang imong pupo. Mao na hinungdan nga daghang bile o gamay ra ang bilirubin ang na-mix sa imong stall. Ang itom nga pupo, Sir GP, ang gapasabot nga naa kay gastrointestinal bleeding.
1: Muna'y kuyaw.
0: Pero ang iron supplement, hinungdan po na sa pagkaitom sa imong pupo. Appeal po ang black licorice, black stout, ug uban pa nga mga medication. So, Sir GP, para sa imuhang healthy nga digestive system, mag-DTX 500 og mag-mighty si jud. Tungod kay kining duha, makatabang jud sa inyuhang intestinal health.
2: DTX 500!
3: Ako si Bakoy taga San Carlos, gaya yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
4: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag, duwa sa gabi.
5: 2 weeks pa lang,
4: may alibyo na.
5: Pag 1 month ka pin,
4: naayo na ako.
2: DTX 500! Mabali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si PC, taga Valencia. Ako insomnia, dili ko makatulog inom kagabi. Ignan ko sa akong anak, ma. Pagtumar, good aning Mighty C, ma. Simana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kay Mighty C, piktibo jud kaayo.
2: Mighty C! Mabali sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
7: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod yung pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag. Tulog pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.
8: Sa mga suking tagpaminaw nato sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
0: Hinaot nga nainom nyo na inyong DTX 500, ang superior antioxidant og mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyong mga tiyan.
8: Atong pag-isgutan na ito karon, mao ang red meat o ang pula nga karne sa hayop.
0: Muingon tag pula nga karne, Sir GP, pasabot nga karne uunod yun is baboy.
8: Oo.
0: Baka, kabaw, kabayo, bayo, kanding, ug uban pa nga kung imong ihawon. Pula ang kolor sa unod ini. So kuhay sa white meat nga iyas manok, isda, kay puti ang mga kolor niini.
8: Correct, Doc. Ang mga nutritionist o mga health experts, walay undang debate kabahin sa mga benepisyo o mga risgo sa pagkaon sa mga red meats. Kung kiniba, adunay maayo o laing epekto sa atong panglawas.
0: Sa akong personal nga opinion, Sir GP, di jug ko mukaw na ni. Kay una, o bata pa ko, vegetarian ako. O wala jug ko gakaog karni.
8: Uh-huh.
0: Ako orang masulti, Sir GP. Kung dili jud nimo malikayan ang pagkaon sa karni, kay mauman ang imong namat-an nga pagkaon,
8: okay, unya,
0: mas maayo nga kaon jud pod kaog utan o prutas.
8: Correct.
0: O, aron nga, mabalansin nimo ang nutritional need sa imong lawas. Maayo pa, inom po kag DTX 500 og Mighty C.
8: Mauna.
0: Ang alkaline nga vitamin C tungod kay kining duha makahatag nimo og labaw pa sa igong antioxidants nga makatabang bantay sa imuha nga selula para dili dali matigulang.
8: Tama jud, Doc. Naay mga researcher nga muingon nga ang red meat adunay mga important nutrients sama sa protein, vitamin B12 ug iron.
0: Kung naaman gani mga ebidensya nga ang pagkaon sa daghang mga red meat ang nagpataas sa risgo nga magka-cancer ka, heart disease ug uban pang makamatay ng mga balatian. Mao nang gingon, Sir GP, nga ang sigig kaon sa red meat ang makaresulta sa fatty liver, no? Tumor, cardiovascular disease, kidney problems, digestive issues, o worst is mortality or kamatayon. Mao nang kinahanglan jud ta inom og DTX 500 og Mighty C kung sige man yung kagkaon og karne. Aron, matabangan sa superior antioxidant aning DTX 500 og Mighty C nga maoy mo neutralize og mubalansi sa imong nutritional need versus sa destructive effects sa health sa tao.
8: Correct.
2: DTX 500.
9: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.
8: Sumala pa sa mga pagtuon, Dr. Ramil, ang risgo sa pagkaon sa red meat ang nagadepende man sa klase sa karne. Ang mga leaner cuts sa unprocessed red meats, sama sa sirloin steak, pork tenderloin, ang less harmful kumpara sa mga processed cuts, tungod kay kini ang may ubos nga salt content, less fat, o walay preservatives.
0: Ang mga processed red meats delikado, sama sa bacon, hotdog, sausage, salami, ham, chorizo, corned beef, and beeflo. Kining mga pagkaon nga delikado, Sir GP. Actually, ang makuha nimo nga mga benepisyo sa karne, Sir GP, is vitamin B12, iron, protein, o zinc. Makuha po na nimo sa mga utanon og other sources.
8: Pwede ra.
0: Kung dili man gani tanan, kinahanglan jud ka mo inom og food supplement. Nga may mga B-complex. Importante gid nimo ang pag-inom anang

0: ITC og DTX 500.
1: Correct, Judok. Sumala pa sa United States Department of Agriculture ang 100 grams nga serving sang raw or wala maluto nga karne sang baka, adunay 247 calories, 19.7 grams of bad fat, 17.44 grams of protein, 1.97 milligram of iron, 274 milligram of potassium, 4.23 grams of zinc, and 2.15 micrograms of vitamin B12.
0: Na, kining tanan, Sir JP, makuha ba yan ni mas pagkaon og utan o prutas?
1: Pwede rin di ay utan, ano?
0: Og mga nuts, nanay zinc, ang iron, makuha po na ni mas dried fruit, soybeans, og mga nuts, potassium, daghan na saging, og vitamin B12. Unya, og inom po kag DTX 500, mas daghan pag yun na og iron, daghan po nag B-complex. DTX na lang sila, Sir JP. Inom po sila. Kung gusto kang mutaas ang imong kinabuhi, limitahi ang pagkaon sa karne, og ayaw na, or pwede nga dili na gin mo kaon, mag DTX 500 o mag Mighty si Sir JP.
2: DTX 500!
3: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag 100 na lang.
2: DTX 500!
4: Mapalit sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Jenna Tagaamlan. Nag-hyper ko sa taas kaya akong acid. Magsigi ko og suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana o Mighty C. Times a day. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa Mighty C, kay epektibo jud kaayo.
2: Mighty C, kasayuran sa maayong panglawas.
0: Usa sa mga importanteng magmaintainar sa atong health, Sir JP, is circulation. Kung nakay good circulation nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
1: Muna dok nga dapat mag-exercise jud aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran jud wa tay panahon para mag-exercise.
0: Naay duha ka pamaagi, Sir JP. Inom ka og Extend Food Supplement ug pahaplas ka og Santo plus herbal oil.
1: Perfect.
0: Ang Extend Food Supplement, Sir JP, na maka o clavuasca, nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir JP, kay gikan manitanan sa duga sa tanom.
1: Correct. Wa dyan ay side effects, Doc. Na ipakapinoon, frontal effect.
0: Hala? Tay, pwede ka na.
1: Ug mao ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc. Ang effects sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
0: Hala? Extend Food Supplement for men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon. Ang pag-inom og kape, Sir JP, kauban na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
1: Gusto.
0: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Mao na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
1: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
0: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, Mushroom ug Stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
1: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suren po nila ang Rayo Coffee.
0: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing naga kinahanglan.
1: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
0: Mao jud, Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
6: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
1: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Generoso.
0: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Hinaut untang na inom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga adunay 10 times more potent compare sa ordinary nga plain D3. Usa sa mga nakita ako, D3 Bio Batok sa plain vitamin D3, gig-promote niya ang imuhang EQ or IQ. Muna'y rason, nga gipadaghan niya ang imong probiotics or good bacteria. So D3 Bio jud kaysa magplain D3 ka lang. Mm. Ang nakanindot pa jud sa D3 Bio naa siya monolaurin sir GP.
1: Oo.
0: From lauric acid sa MCT i-convert ni sa imong atay into monolaurin. Nya kanang monolaurin moadto na siya sa tanan ni mo nga mga selula sir GP.
1: Mm.
0: Pagsulod ana sa kagaw, dili pa siya ka Xerox, bungkag na siya. Patay na siya. Mao nay makabintaha kung nakainom ka og D3Bio.
1: Muna ang antiviral effect ni D3Bio. Mm.
0: Tungod sa monolaurin, ang pangutana, ang plain D3, may monolaurin ba?
1: Wala.
0: Wala. So kung mag-inom ka D3, D3Bio na lang jud. Kaya nga naman, para may D3 ka na, may monolaurin ka pa. Gipasabot na mo, kung unsa ka importante, another checklist sa D3Bio, batok sa plain vitamin D3.
1: Mm.
0: Number one is the ketones of D3Bio. Ang ketones, wala na sa plain D3. Ang ketones, naa sa D3Bio.
1: Mm.
0: Unsa may trabaho ni keton sa imong lawas.
1: Dagan kayo, uy.
0: Mm. Gipanindot niya ang imong metabolism.
1: Correct.
0: Gipainit sa lawas, aron paspas nga mabuhinan ang imong tambok o mujutay ang imong tambok.
1: Ang nakanindot judok sa D3 Bio, bisag wala kagakaon sa mga good fats, pero kung moinom ka og D3 Bio, tungod sa MCT, makatabang nimo.
0: Yes. Giprovidean kaniya og fats o gipromote niya ang ketones. Ketones nga may pinakapaborito nga pagkaon sa mao'y pinakapaborito nga pagkaon sa atong utok. 60 to 80% sa imong utok good fats og nanginahanglan kini og ketones.
2: D3 Bio.
4: Ako si Aying, galabad gyud ang akong ulo kung unsaw ang pagpagamay. Gisulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang namatikdan na gyud nako ang pagluwag sa akong mga kalsunis ug paggamay sa akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Ang D3 Bio wala na gipagawa sa lawas. Gigamit jud kini hangtod sa pinakaulahing tulo niini.
0: Mm, grabe sa. Ang keton sa MCT ni D3 Bio ready na siya nga gamiton. Dili ingon kay daghan ang mga laka nga dapat pagabuhaton pa kung ikaw nagutman nya mag D3 Bio ka. Direkta jud ayo na sa imong utok.
2: D3 Bio.
1: Unsa makadali sa shortcut? Tulo ra ka steps kontra sa 26.
0: Mm, dire jud nako nakita sa Sir JP nga moinom na jud kog D3 Bio.
1: Mm.
0: Kung gainom ra ka og plain D3, mag D3 Bio na lang jud ko Sir GP.
1: Husto, mao kini ang advantage sa D3 Bio over ordinary D3.
0: Mm.
1: Pareha nimo.
2: D3 Bio.
1: Kung ganahan jud ka nga sulit ang imong kwarta nga pinaningkamutan nimo, adto na sa suplemento nga makahatag nimo og mas daghang benepisyo.
0: Mm.
1: Mao nang D3 Bio.
0: Naay pangutana Sir GP. Kung may Alzheimer's na ka, may dementia ka na.
1: Mm.
0: Alzheimer's is the type 3 diabetes or diabetes sa utok. Nga no?
1: Mm.
0: Ang churi Sir GP, maoni, pag may Alzheimer's na ka, naa na di ay insulin resistance.
1: Oh, mo di ay na.
0: Mm.
2: D3 Bio.
1: Ang brain.
0: Mm.
1: Oh.
0: Dili na makagamit ang imuhang utok sa glucose.
1: Mm.
0: O ang magamit ra jud ni brain ang mga ketones. Unya, makatabang ba ang D3 Bio? Ang keton sa D3 Bio sa may Alzheimer's disease?
1: Siyempre, Doc. 100% makatabang.
0: Correct. Kay kung dili niya magamit ang glucose na ang ketones ni D3 Bio. Question. Naka sa plain vitamin D3?
1: Wala.
0: Wala. Naarajod na sa D3 Bio.
1: Correct.
0: Sumala pa sa mga pagtuon, kaning mga tao nga nay Alzheimer's.
2: D3 Bio.
0: Ang ubang parte sa ilang brain kay wala nagapunction. Unya, diri na to makita o masabtan kung unsa gyud ka importante ang D3 Bio batok sa plain vitamin D3. Be wise, pili adyod ang insaktong suplemento nga may vitamin D3 ug naay superstar nga BCO. Naara gyud na sa D3 Bio.
1: Correct.
2: D3 Bio.
7: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni dako ang liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bio after 2 months sa pagtengi nayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may BCO. Ang BCO gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP.
1: Mm.
0: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
1: Muna igiingon, Dok, nga dilita ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, Nabawaan na Diyos ilok.
0: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir JP, kay natay clinic ka diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya, virus, o fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
1: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
0: Lahira, Jude, Sir JP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
1: Ubit. Ayun ang magpadugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
0: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
1: True.
0: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
1: Exercise sa kama ba, Doc?
0: Dala na na, Sir JP, sa added benefits. Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
1: Lami, Judy, yung Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
0: Nadyo pa naon, Sir JP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
1: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
0: Ang nakanindot pa jud anay ang DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
1: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
0: Mo na igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
1: of
0: pa.
1: Of course. Pero Doc, og naman siya extra nga kwarta, lami pod ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
0: Oo, nindot na.
1: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kaning mga ingredients.
0: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kining kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
1: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
0: Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilihan, Sir JP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Aying. Galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3 Bio. O weeks pa lang, namatikdan na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika.
1: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
0: Kung nasab si Dr. Ramil Oy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Mangutana ko ni mo, Sir JP, nga nung mo inom ka man og D3 Bio kaysa ordinary nga plain vitamin D3?
1: Number one, Doc, ang benepisyo sa D3 Bio over ordinary vitamin D3, naadayon kay lauric acid.
0: Naapay monolaurin.
1: Mga medium chain triglycerides.
0: Check. Plain D3 ikis.
1: Ang D3 Bio na ay MCTs or medium chain triglycerides nga maoy makapreserve sa insulin sensitivity.
0: Pasabot, Sir JP, nga dili jud ka magka-diabetes.
1: Kung kainom kag D3 Bio.
0: Check. Ordinary D3, walay MCT.
1: Unya, Doc, ang D3 Bio pwede jud magamit para sa detoxification sa atong ba-ba pa lang. Muna'y gitawag nga oil pulling for dental health.
0: So sa ato pa, kung mainom kag D3 Bio, pwede ni mong paakpaakon. Katulo, kalima, unya, imugmug ni mo, mamatay dyan ang talang kagaw sa imuang baba. Bakalikay pa dyan sa pagbaho sa imuang baba. Plain D3?
1: Wala.
0: Wala na. Ikis. Dili pwede mahimong pang-oil pulling. Dili makapatay og kagaw.
1: Unya, ang D3 Bio makapromote pod og ketones. Nga maoy gahipo sa mga amyloid plaques aron dili ka daling malimot.
0: Correct. Pasabot nga dili ka daling malimtanon. Layo ka sa Parkinson's disease, Alzheimer's, dementia tungod sa ketones nga naara jud sa D3 Bio. Ang ordinary plain D3 walay ketones. No? Dugang, Sir JP.
1: O, dugangan pa dyan. Ang ketones, gihapon nga naa sa D3 bio, nga wala sa ordinary vitamin D3, makahatag 2 to 3 times more energy sa tuang brain. Mm. O, sa to ba?
0: Magkataas ang imong metabolism. Correct. Dako ang tsansa nga mugamay ka.
1: Gusto. Mm. So, sa D3 bio, pwede ka mugamay. Pwede ka mo bright, pero kay plain D3, wala dyan. Ikis na po.
2: D3 bio.
6: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Oh. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na dyan na ako ang mga kausaban.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Check D3 Bio for ketones. Metabolism og pagpagamay.
1: Mm-hmm.
0: Ikis na po ang plain vitamin D3, Sir GP.
1: Gusto.
0: Usapan dyan gipromote ni Ini ang gut bacteria.
1: Si Visio, ang ato ang tiyan, naamantaan ng good bacteria.
0: Mm, nya gadaghan na sila kung naa si VCO nga makita mo sa D3 Bio.
1: Oo, naa si VCO. Dili sila mapadali pagawa sa atong lawas. Mabuhinan ra na sila kung ang ato ang lawas mo pagawa sa mga pugaw.
0: Paranglitan, wala ka ga-replenish. Ang imuhara is padaghano ni mo sila. Kinahanglan jud ni mo ang VCO nga naa sa D3 Bio. D3 Bio ginapromote niya ang gut bacteria. Mudaghan ang imo nga mga good bacteria. So check na pod ang D3 Bio. Ang ordinary nga D3,
1: wala
0: na pod.
1: Tungod ka na sa MCT, gipadagan ni ini ang atoang HDL. HDL mauni gahakot sa atoang mga bad cholesterol. Padulong sa atong atay aron mapagawas kini sa atong lawas ug wala jud na sa ordinary D3.
0: Mas kusog nga antibacterial ang D3 Bio.
1: Correct.
0: Compare sa plain D3 alone. Ayaw sayang ang inyong kwarta, Sir GP. Nganong dili man lang ka mag D3 Bio nga gipakapin ra na ang vitamin D3.
1: So,
0: nakainom na kag superstar nga BCO nga naas D3 Bio, napadyog kay pakapin nga vitamin D3.
1: Supporting actor ah. Nya unsa pa jud? Ang mga kayuhan ni D3 Bio versus plain vitamin D3, ang imong probiotics gipadaghan na to ni D3 Bio. Napadyog usa nga gipadaghan niya ang imong happy hormones.
0: Yes.
1: Ining serotonin og dopamine nga gihimo sa imong tiyan. Mas daghan, mas maayo ang imong mood.
0: So ingon ana kanindot ang D3 Bio, Sir JP. Kung gainom ka og D3 Bio, relax ang imong immune system.
1: Correct.
0: Pero complain D3 ra, hyper siya og stress ang imong immune system. Ngano man kay duha ang anaa sa D3 Bio, guardia og pulis.
1: Gusto. Unya, dapat na dyan mag-upgrade sa D3 Bio ha, over plain D3. Wala tayo oras, Doc. So, time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pod nga pagsibya, ako si Jean Paul Generoso.
0: O ako si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
1: Ayaw, abusuhon. Bye-bye.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3
1: Bio. Ako si Inara.
2: Tajud kayo ang akong blood sugar.
1: Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Sa DTX 500.

0: 500. Highly recommended sa mga eksperto.
1: DTX 500. Mabalit sa mga butika.
2: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C. Mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB, pneumonia o guban pang makabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na.
3: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nag-testing man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
1: Mabakal mga butika.
3: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. So una, magid ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap.
1: Mabakal sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Spore Biotics kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
9: Extend food supplement for men.
10: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Intestingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend food supplement for men.
9: Extend food supplement for men.
11: Uy, swildo na po nugma. Saman, one battle ta?
12: Paso sa kubay. Kay ka pa membro, magudmi ni Mrs. sa DCCCO. Nakaamgo na kubay nga magtigom data matagsweldo. Aron dunay magamit sa panahon nga mag-emerge. Emergency. Nabiya sila'y emergency fund savings bay.
11: Seryoso naman kayo kabay. Uy, di na ito malingawan eh.
12: Dagang paagi malingaw bay. Kuyog yata mo apil og praise and worship sa simbahan. Kuyog tagkanta sa choir.
11: Nausob naman ni siya, uy. Sige, kuyog ko ana.
12: Sige bay, basta pamyembro usa sa DCCCO kay kuyogan ikaw.
11: Sige bay, kay bulob yung anak ko. Maulob, ako walay kuyog.
13: Emergency Fund Savings ang tigom alang sa pagpangandam para sa dili matagna nga kakulian. Matagsweldo, bahala ginagmay, basta kanunay.
14: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: Filipino. Petri Bayo.
1: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat ko sa Petri Bayo. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
0: Petri Bayo. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butika. Petri Bayo.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Pirmig kapangihi,
2: hanap ka pananaw,
1: ug
2: pagpamilod sa mga tiin,
1: basin aduna kay diabetes,
2: mag-DTX 500!
1: Epektibo sa pagpamubo
2: sa blood sugar levels.
1: Di kaya ang diabetes,
2: mag-DTX 500!
1: Karun tayo,
3: mabalik sa pinakadulong butika sa inyong
2: lugar, DTX 500!
0: DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, ihimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap.
3: Mabakas sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman.
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
0: Mag-Clinical Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Clinical Dayo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
0: Clinical Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa ang imo nga bad breath?
2: Ew! Yucky!
1: Mag-Spore Biotics ka! Clinicas for Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Clinicas for Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Clinicas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
0: Extend Food Superman.
3: Ako sa Renato, nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
0: Extend Food Supplement for Men.
4: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka. Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang free or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
5: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
6: This is K-5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Tier 3 Bio.
2: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa Tier 3 Bio. Bye, mao kini ang ako ang sekreto.
1: Tier 3 Bio. Ang Tier 3 nga may Visio. Ang Visio nga may Tier 3. Apalit sa mga butika. Tier 3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako sa Jubilee,
2: sobra kataas akong blood sugar.
1: 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pareho sa nga markuso. Chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabahal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa nga akong nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh, kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C! Mutudlo, mubalanse, mubaligoon sa atong immune system. Mighty C! Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra kaso, TB, pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
7: Spore Biotics nga ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
0: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si Rosan. Baw, akon ba na sang nag-edad 40 anyos bala, nagaharaharagid sang una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa extend, wala lang kami gakaedad nga duha ba. Mami, gidang extend.
0: Extend Food Superman for Men.
9: Come join the shop and let us have fun here at Gaysano Capital.
10: Calling all value card holders. Our value card day is coming on May 16, 2026. Experience great savings up to 70% discount and avail affordable items for our value card holders. Simply bring your value card plus your valid ID. Upon registration, avail any of our hotspot dry goods items and grocery items at the Value Card Center. Our Value Card Center will open at the following slots. First slot, from 10 a.m. to 11 a.m. Second slot, from 2 p.m. to 3 p.m. And our last slot, from 4 p.m. to 5 p.m. If you don't have a Value Card yet, for registration or new members, our Value Card are available at the counters near you. Mark on your calendars on May 16, 2026. Grab yours now and be part of these most awaited deals and amazing offers for our Value Card holders. Only here at your number one shopping partner, Caisano Capital San Carlos, where you can buy more and spend less.
11: The best place to shop for all.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: T3 Bio.
2: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako sa Jubilin, sobrang kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar, 70 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix?
3: Gusto ko na.
2: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
5: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
6: Mag-Mighty C na!
5: Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o
6: Mighty C! Mag-Mighty C na!
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa?
7: Kag nagabaho ang kilikili?
9: Mag-Clinica Dayo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Dayo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Dayo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
0: Extend Food Superman for Men.
11: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend Food Superman for Men.
12: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Bros Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. D3 Bio.
1: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: Tagumpaya. DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX 500.
2: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal. Kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
3: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadito. Skapa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guman pang magabalatian. Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C! Mag-Mighty C na!
8: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
10: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
11: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interest. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool.

0: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: K5 News FM,
1: championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa kampiyon nga istasyon. Alas 11:17.
4: Kining tulumanon, hatod kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix.
5: 11 Mbps. High speed na mga balita. Optic fiber sa komentaryo at establish sa serbisyo publiko. 11 Mbps. 11 Mbps.

0: May ngunto mga KK5, welcome na naman sa pagpangalaga diri gyapon sa tuag nga ito naman on. Adlaw karon nga Lunes, Mayo 18, May 18. Mayo 18, 2026. Sa ngalan sa Tibok Pwersa sa 100.1 K5 News FM Canlaon. Og ang ato naman ng mga hookup stations ang 95.7 K5 News FM San Carlos. Rambola. Di sila ni magyaw-yaw kanong anak ay gaunaw na kaglaing frequency. 87.9 K5 News FM gihulnga. Sarandan, kinigyapon yung alagad sa kanginan. Baniko ang to dalauna kinigyapon si KK5 Steve Flores.
1: 11 Mbps.
0: Maingod to mga soking at tigpaminaw. Dinigyapon ta sa itong tulumanon ng 11 Mbps mga balita o public service. Isa pag ito naman ang cellphone kinahubog. Anihalan, wala pa man nakuha, Carl, no? Anihan rin sa station. Kailan na ako isulti mga KK5 kaya di man ko di ma-open. Di na ako isulti kung unsay brand basta nawa cellphone. Ani mo dre isulti lang nyo kung unsay brand, ha? Ani dre, nangitag Vivo, dili Vivo. Sige, unya mga KK5, maingod to, syudad sa Canlaon. Sa 12 ka mga barangay, Budlasan, Bukalan, Anya, Panubigan, Mabigo, maingod to man sa taga barangay Binalbagan, kumusta? Sa mga taga Aquino, Lumapaw. And the same time, diri naman sa may

And the same time, mga ka-K5, ato pong panamyaw, dari sa may Barangay Mabigo, alabi na sa may Children's Park, dari sa may Midtown, maingot to, kanantanan mga soking at ikpaminaw, Lower Pula, Green Hills, tanantanan mga ka-K5, ha? Sa may Lower Linotangan, Upper Linotangan, kumusta? Sa may Inyawan, kumusta na kamodira, ha? Dari sa may Barangay Masulog, Masulog Uno, Proper, Mananawin, Matagbak, maingod to mga kakaipa. Sige, sa mga taga Masulog Dos, maingod to. Kaga sa ato naman nga mga kabyanan, sa may Banwa naman, sang Lakasiliana, maingod to sa inyong tanan. And the same time, sa may Kabakungan, uy, biyak na ba to? Sa mga Quezos leaders na to dira, ha? And the same time din naman sa may Kabakungan, Panwasang Moises Padilla, Inpanaan, Mayong Udo, kang Bro Mador Flores, atong presidente dira sa KSS LMI, atong coordinator silang Ma'am Amy Gentiles, kang Pastor Mark Deles, the same time kang kagawad ka Cosme Campaner, kang Ma'am Flory, and also kang Ma'am Felisa Flores, Mayong Udo.

0: And the same time, sa ato naman nga mga kakayfive, dira sa may Isabela, sa may, o sa tanan-tanan nga mga taga Isabela, kang Kagawa Jing, kang Kap Naldo, kang Gisette, oo. O sa mga K-5 dira sa kuana, Isabela. May taga K-5 sa Isabela? Ah, si Joseph. Ay, katawa ka. May lutsanan man day dira ka. No? Gikang kagkuan, Trinidad, lisot kag ka ng sana? Ginpanaan. Magiyan ang ginagdili, magiyan ang ginagdili. Sige. Alas 11:24 na mga kakayfive. Ang atong so ako, ato ang tulumanon. Hindi pala yan sa maing tingwa sa atong epektibo nga DTX 500 ang superior antioxidant. Clinica D3 Bio ang vitamin D3 nga dunay VCO, the superfood supplement. Ang atong mighty seed, the alkaline-based vitamin C. Ay kalimot ang atong DTX Coffee Mix na kakape na kanaka-detox ka pa. DTX Premium Coffee, ang kape nga may stevia, may dahon sa palia. The best ni mga kakayfive sa may mga kuan. May mga, ano tawagan eh? May mga diabetes. Amon yung kape sa mga diabetikon. Unya, sa ato naman nga mga soaking itik paminaw, ay kalimot ang ato ang Clinica Sport Biotics. Oni siya ay intended sa mga babae or lalaki nga may mga UTI, may mga infeksyon, o guban pa mga kakayfive. DTX Beauty Soap, ang sabon mga kakayfive para sa ikaistong panit. Kanya ato pod nga Clinica Dio Fresh para mas humutog puti ang underarm. Ay kalimot man ang atong Extend Food Supplement, ang suplemento para sa mga magtiayon. O ang atong DTX Liniment Oil.
1: 11 Mbps.
0: Maingod to diri sa siyudad sa San Carlos. Panamyaw naman sa may Barangay 1, sa may Kamagong, sa may Kalingling. Maingod to kanon tanan ha. Sa atong mga suking itik paminaw. And the same time, panamyaw sa mga kakayfive. Sa atong man nga sa ato mismo nga mga kakayfive diri sa may Villarante o sa may Mulave, St. Vincent, maingod to kanang tarana. Sa taga-isla sa Sipaway, nabira na sa may Barangay Ermita, kumusta? O to, nakuha ka itong Ermita. Last na ko itong kuhan. Wala pa man ka ito, Carl, din, no? Katong pag team building. Motilas. Barangay San Juan. Kumusta ka mo, dra? Banga soaking ating paminaw. Sige, alas 11:26 na sa mga nagapamati sa 95.7 K5 News FM San Carlos, Las Mercado Publico. Dira man kang Uy! Consiel Bal! Matawag ko karon good news. Marag-amo na ni. At the same time, sa mga taga San Juan, bye-bye, maingod to. Sa mga soaking atik paminaw dira sa K5 News FM San Carlos, dira sa may Ilagan Extension, dira man sa may Ilagan Street, Corner Endrina, maingod to. Mga Tabares family na maingod to. Mga Flores man. Sa Barangay Guadalupe, kumusta sa itong mga soaking atik paminaw? Dira sa may Barrio Dos, diri man sa may Sinsin, Kabugan, maingod to karantanan mga soaking itig paminaw. Sige, alas 11:27 na sa mga nagapamati naman diri sa 87.9 K5 News FM Gihulngan. Kamusta? Kay apit na pud ni. Apit na pud ni nga mapakusgan mga ka-K5. Paabot lang. Unya diri sa may Kalamba, Hilaitan, Hibaiyo, Basak, Bulado. Sa itong mga kakayfive dira. Alas 11:28 na. Ari na mga balita nga tangan dari sa itong tulumanon. DA frustrated homicide ipasaka sa PNP batok sa suspect nga nanunggab og isa ka babayi sa lungsod sa Toboso. Online seller sa nga babayi gipusil sa Santa Catalina patay. Samtang duha sa maro naman og duha patay sa pagpamusil naman sa lungsod sa Isabela. Orientation og signing of documents sa SPES sa Canlaon City, sugdan karong adlaw. Pulo naman ka mga personal sikop sa anti-illegal gambling operation sa syudad naman sa Escalante. Samtang commander naman sa New People's Army, isa sa mga napatay sa enkwentro sa Banwasang Kawayan.
1: 11 Mbps.
0: Maingod to sa itong big boss day, no? Kagahapon, nagasaulog mga kaka-K5 sa iyang adlaw na tawhan ni CEO and President Doc Ramil Uy. And nakuman niyang pagpasalamat mga kaka-K5, no? Sa tanan nga mga nagatamyaw sa iyang adlaw na tawhan. And of course, ito naman nga big boss, another years of success. No? Yung talagsa ka makakita og big boss mga kaka-K5 kining isa ka kumpanya nga may mayang sistema the same time maka mga oportunidad, no? Gani during his birthday yesterday, lima to karno, lima ka mga empleyado sa K5 News FM Philippines ang na-promote. I would like to congratulate ang akoa deng kuan po deng isa man sa akoang ginaidolo mga kaka-K5, si kaka-K5 Julius Mariveles, no? Sa programa sa Bacolod City nga Larga Vista, kanay mo nakaroon nga ano tawag gani? News director, no? Unya dagan sila nga kuan si kaka-K5 Cyril Repe po. It has been officially installed as the news director of K5 News FM Dumaguete. Unya si KK5 Marv Aragues, ang assistant station manager na sa K5 News FM Bacolod. And si Gilbert Basyo, ang assistant station manager naman sa K5 Palawan. And the same time, si KK5 Donard Dayot, ang station manager na sa K5 News FM Sikihor. So once again, congratulations mga kaka-K5. Alas 11:31 na. Akong ginakuan, hopefully congratulate ka na bitong maminyo sa K5. Parehan ni kaka-K5 SM Tani kang KK5 SM Apostol, no? Sang Kulasi na nabinyo na kan laon kanos apa dugay minyo gadugang edad nyo ugma madungag na naman. So ay lang may ginabatsyag. Duha ka adlaw birthday niya. Mer no mer? Mer? Ah. Mer! Ginamaritis ka na mo. Ingon ko, doak adlaw yung birthday. No. Doak adlaw birthday niya. Ang ugma, oriental. Sulog ba occidental? Alas 11:33 na. Alam sa tos ka K5 Jong Versales. Kinitabos, Toboso. Grabe. babae ginaduslak. May kwan ko doon sa pangunauna. Ahay. Sir, pag-greet lihog ko kay Rian Siler Peñalosa. Say-say, happy birthday. Ika ni Mama Ira Gallego. Happy birthday! Nakatanga nag-birthday. Karoon na, happy birthday. Stand by ka kay 5 Jong Versalas.

Metro na. Padayon ta mga kakayvibe ba sa itong tulumanon. Mahingon to da de kang Doc Tribs sa may Cure Health Wellness Center dari sa may exit sa may Ubal, no? Mahingon to po siyang bata di ay, no? Da, sa may JRT Cellphone Repair Shop and Accessories. Paayok ko ni cellphone ko. Cannot be reached. Sige, balik ka lang karo da gadugay, ah. Okay, Kwani, mainis la. Buni sa may Bonifacio Street, Barangay Mabigo, Canlaon City. O, tapad sa 7-Eleven. Bata ni Doc Tribs, GRT Cellphone Repair Shop and Accessories. Napon sila dala sa may Magalyon, kuno? Oo. Sa may Loafout Moises Padilla, tapad sa JB Big Shop. O sa mga cases leader, ito na may gawa mong cellphone, dala mo sa may GRT Cellphone Shop, ha? Kay anak din na ni Doc Tribs. Mahingod to Doc Tribs. Kung may ginabatsyag mo sa inyong akuan, mahipon ni. Kung ginabatsyag ang lawas, may problema sa lawas, at tumo kay Doc Tribs. Kung may problema sa cellphone nyo, at tumo sa anak.

0: Sige, alas 11:36 na. Check na to sa K5 Elmer Sagang. Duan ni Muamir, no? Duan. Kaling orientation? Kani deng kuan? Online seller. Sige. Kakay 5 Elmer Sagang, idea orientation signing of documents sa special program for employment of students man, ang SPES. Sa Canon City, Sugdan, karong adlaw. Nasa linya ka K5 Elmer Saga.
1: K5 News FM Live Report.
2: Ka K5 Steve, gisugda na karong adlaw ag orientation ingon man na signing sa documents para sa special program for employment of students kung SPES 2026 or mas known nga summer job din sa syudad sa kanlaon. K5 Steve, aron mas convenient naman sa mga kapatadunan sa matag barangay ning syudad sa kanlaon, may schedule o lugar kung asa sila magadto base pa naman sa LGU PESO o kung Public Employment Service Office nga karong adlaw Mayo 18, 2026 nagasugod na kaganihang alas 9:30 sa buntag diya sa Bayug Covered Court para sa Barangay Bayug o Ninoy Aquino ang maong orientation o niya karong alauna naman sa hapon adto sa Lumapaw Covered Court para sa Barangay Malaiba o Lumapaw o niya ugmang adlaw Mayo 19 sa alas 9:30 sa buntag ana kini himuon sa may proper Budlasan Covered Court para sa mga taga Barangay Bukalan o Budlasan o niya sa Linutangan Covered Court naman para sa Barangay Linutangan ugma sa alauna 30 sa hapon o niya pag Mayo 20 naman sa alas 9:30 sa buntag ana kini himuon diya sa Mabigo Covered Court para sa mga taga Mabigo o Barangay Pula o niya sa Panubigan Covered Court naman pag alauna 30 sa hapon para usab sa mga taga Barangay Panubigan o niya sa mga taga Binalbagan usab karoga Bayo 21 sa alauna sa hapon ana kini himuon diya sa Binalbagan Covered Court o niya ang Masulog ana himuon sa Masulog Barangay Hall sa pagkapit sa 22 na ining bulana sa alauna 30 sa hapon niya K5 Steve.
0: Sige, karon sa migsugo dilang kuan ang ilahang trabaho?
2: Kini ka kay Sidno ipahibalo pa di sa peso kun kadus abaga so good once nga kini ba kumpleto na ang pipila ka mga qualified nga mga benepisyaryo ni ini ka kay Steve.
0: Okay. Okay, at least ang kwan ang sugod sila si di ba? Karon June 15?
2: June.
0: Oo. Pero depende guro kay may uban maulahi guro kay ang college lain man na.
2: Okay, ang lahi gyud.
0: Sige. Di ba product man kag-spes ka K5 kuha, no?
2: Hindi, huwag ko kasulay, ana.
0: So, wag hindi ka kakuan? Kasulayan ng asa kuan kaling spes?
2: Summer job.
0: May actually, kaling summer job, nai natin mga observations na kag-K5, kanibitaw mga kabatanunan, dapat po di mo makita kung kinsay kugihan.
2: Kugihan? Bitaw.
0: Oh, nayuban ra nga kuan lang gud kanang mayra pud wa ka kaapil na kay nabay ko makita usahay nga kanang tugsok-tugsok lagsagbot nya laban istorya nya pagkahuman.
2: Picture man. Oh, picture may requirements sa kay Steve.
0: Oh, nya pagkahuman wa na uyab na.
2: Picture may requirements na ipasa dole.
0: Oh, pero usually may mga kuan like for example, taga example San Carlos, lahi dito. Ang sa San diri, ang diri sa San Carlos kay Kevin Belmer. Sample mag-spes ka ang mo guide ninyo sa mo, no? So magkuan mo, tudluan mo para paano mag-segregate, paano unsay pag ngunana. So may at least may makatunan po ka during sa imong stint sa tagtrabaho, no? Mo ni gingon nga pagsulod nimo, nagkauyab mo pag human sa spes, bulag pud mo.
2: No, 10 days ra po nang kuwan. Well, I guess 10 days ra man tingali na kay Vice Team.
0: Mubo ra gyud 10 days, no? Kamo pila na mo ka bulan?
2: Na ba?
0: Abi ko kalusot.
2: Na ba?
0: Murag mo kanta ta nga, parang kailan lang.
2: Gibita na mo ko ba? Naa ba?
0: Ay, umbat. Sige, Mer.
2: Sige, sumo na magkakibas dito. Matang kabalita ka rin mga oras sa gatun ka na to sa DTX 500, My PC o D3 Bio. Para sa programang 11 Mbps, kini sa K5 Elmer Sagan para sa kampiyon na balita, Sir Vito, Publiko Kalingawan, Tanagras, K5 News FM.
0: Alas 11:41 na mga ka-K5. Dali lang ha. Nagpagawa sa Malacanang sa proklamasyon nga nagadeklara. Ah, okay. Sa lain nga lugar din eh. Sabi ko nga, kuwan, mga local holidays. Pero, nauman nga magatas ang presyo sa petrolyo ug mga adlaw gumikan sa bagong tensyon sa Middle East. Ari na naman siya oh. Base sa industry estimates, posibleng mutaas ang presyo sa diesel, kapinukulang 2 hangtod 2.50 kada litro. Samtang 75 sentimos hangtod 1.25 naman ang isaka sa gasolina. Ang gilawman nga price ay gumikan sa pagtaas sa global crude prices, gumikan sa posible nga pagkadilatar sa supply gikan sa nagunang oil producing regions. Paano madilatar? Wa may bagyo. Ah, naraba to'y documentary report mga ka-K5 na may pipila ka mga barkong tagapundo lang sa Lahore. Anyway, dos ikwinta, madaralag smile. May ngunto kang Ma'am Merlin Antolo. May ngunto na mama. Sa Pikas Bahi naman,

0: Ikonpirma naman ni 302nd Infantry Brigade or 302nd Infantry Brigade Commander Brigadier General Jason Humawan nga Commander sa Southwest Front New People's Army o kon SWF NPA ang isa sa lima ka mga napatay sa engkwento nga nahitabo sa may lungsod sa Cagayan. Ilang napatay nga Commander sa SWF NPA nga si Rolando Anyo Dantos Jr. Sumala pa kang Humawan na ilan naman nilang duhak sa lima ka mga gituang rebelde nga sila si Gilbert Kalintong Tingson o Gilbert John Ruby Kasipong. Nagatuo naman ang general nga masobra na pulo ka mga katapos sa New People's Army na inkwentro sa 20 ka mga militar sa 15th Infantry Battalion sa Philippine Army.
1: 11 Mbps.
0: Balikan ta si Jong.

0: Alas 11:44 mga kakayfay. Ari frustrated homicide ipasaka sa PNP batang suspek na nanunggabo ginang sa may tuboso. Check na ang kampiyon ng balita ni kakayfay, Jong Versailles.
1: K5 News FM Live Report.
0: Jong!
2: Brother Steve, di pala gabi na may police captain Mark Kelly na ganita. Nakuha niya. Ito din
3: yung sa... Oh Lord, nabongi tayo ni Lord.
2: Yan. Ito na kanadlawa ang kaso na frustrated homicide. Batok aning lalaki na nang luga katitang si Pag-usap ka 45 anos na inahan dito sa may sitio Mascovado, Barangay Poblacion, yung lusong Sibuso, dito na kalapay niya, pierde sa buntag, kasi tagsig. Dito na naman sa mga sukintig kamara. Pero ang lalaki, ilan niya si Danilo Saramillo, samtang katong biktima na ilan niya si Ananin Libre, na pareho din sila mga residente ng isang mga dati. According sa kanina, ang police captain, naganit na si tagsig. Puana, ang suspekado dito yung proseso na dito sa Sibuso sa Bacolod. Araw niya mapailaw sa inquest proceeding sa gubantong ng mga possible assistance patok ano siya kay mula gina doon namang guya alegasyon na kini daw siya kini si Saranito is nag-suprehear daw nag-antos daw kasi that speech o kini depresyon pero kaliwa niya na kay mag-atang sa heto din sa Sibuso ka isan paman sa mga alegasyon itarayon niya po si that speech sa buatan sa PNP ang pagsang atong tukmang kaso matok ano niya suspekado. At ang tanawin sa tagtig ang statement ni Police Captain Mark Kelly na ganito sa ito ang paghinabi.
4: On the way to subong ang aton nga investigator, at the same time ang aton nga suspect. Kay kung successful itong ila, sir, nga pag-file subong adlaw, sir, probably, sir, ma-file to ang case nga frustrated homicide against aton suspect nga si Danilo Saranillo sa stabbing incident na to.
0: Okay. So, ang kaning kwan, Jong, ang asa man pamilya ning suspect, Jong?
3: Uy, hala! Matagang tawag!
2: Okay, good afternoon.
0: Asa-asa pamilya ning suspect? Naano siya pamilya?
3: Oh, Lord! Tabongi tawag ni Lord!
2: Pero ako din siyang mama mong gudali.
3: Uy, hala!
2: Ipang ito isa sa sasado ang kanyang pagkumala sa iyan sa magiging
3: kumbrasyan. Walay sa
2: kalimuot ba?
3: Nagsitong kalimuot. Hello, Lord! Tabongi tawon ni Lord! Uy, hindi na
2: nagkatawa! Uy, hala!
0: Kung saan ibulag sila or nilarga kayo ng nabaho?
3: Lord, tabongi ni Lord!
0: Kay may isa pag ito ka video ka kay Five Jong na
3: Lord, tabongi tawon ni Lord. Nakuan ko
0: kung nasa to the pita. Nga before ganin na bu, history hanay pa din eh.
3: Uy, hala! Matagang tawon! Lord, tabongi ni Lord!
0: Sumo gani mo ni siya before katong video before ni siya na itabo.
3: Lord, tabongi tawon. Ang
0: gesturihan ni naglingkod pa ni siya, gesturihan ni sila, murag gipasangil lang kita. Oh, gikumpulta kay Rikon. Kay kuno ingon ang bana katong sa aning babae, asset ko no.
3: Lord, tabongi mi Lord.
0: Oh. Sumo na ang istorya. Eh.
3: Lord, tabongi tawon ni Lord.
0: Bito no kay imagine mo paano ni mo makan ngayon anak ka o ni ako supposedly kung ikaw kung nagpaila ka nga mauna siguro pag after ni mo na
3: tabongi tawon ni Lord
0: di na lang yung unang istoryahon pa ni mo ngayon anak niya
3: nagtaod-taod
0: eh ang sekwensa sa oras during sa pag-istoryahan tuntuan dugay-dugay pa siya usan-usan ni biya
3: tabongi ni Lord
2: yes after ni
3: Lord, tabongi tawon ni Lord.
0: Oh, Jong, unsa ka tinuod Jong? Nga kani before do ni nitabo or after ni tabo na pagi usa ko no.
3: Lord, tabongi mi Lord.
2: Yes, mata ko sa tulungan pero kasi that time.
3: Lord, tabongi tawon ni Lord.
2: Lord,
3: tabongi tawon ni Lord.
0: Kay gamay ra yan kwan, wala wala gyud damage. So depression, so pero i-file, ginag-file gyapon ka. So, so magkakwanta kung unsa gyoy kwansos gadoan eh. Kadi po basta-basta binantawan ni mo. Nagana na yung nakabidyo.
3: Hello Lord, tabong itawan ni Lord.
0: Jong?
3: Uy, dili may katawa.
0: Oh, may ganyan kinaklay-naklay nakabidyo.
3: Uy, hala. Matagong tawon.
0: Ah, morning kasagit.
3: Lord.
2: Oh.
0: Kining may mga depression mga KK5, no? Daghan mang klase nga reaction sa mga result of kwani depression eh. Uban mawas lang kaugalingon pareani na po uban magka-K5 nga ma-depress, di na mo lihok, di na mo tingog. Ang uban magkutlo silang kaugalingon kinabuhi. Pero kanilahi because violenti siya. Violenti siya mga ka-K5, so dapat ang mga pamilya monegingon nga may gani walay laki. May gani, walay mga tambay. Kaya kung may tambay ni mga ka-K5, delikado po ni siya. Ha? Granting, di man po ka-justify ang mga tao. Labi po ka na makatunong ni may mga tao nga kulang ra po bikil. Oh, kamo dira mga ka-K5. Kung namo dira yung mga pamilya dira nga nakasinatig depression o niya medyo sa inyong balay, medyo violente, pangitain ninyo pa mga gina. Ha? Kaya kung matungna na mga ka-K5, delikado na. Ha? May ngudto kang Sir Ray Dulce Rigor. Ha? Baliday, Ray Rigor Dulce. Bye! Din ako skanlaon bay. Oh, ang live na skanlaon. Maingon to ni Mudra bay, kumusta bay? Dugay-dugay na gawa ko kita sa imong kaanyag ba? Ha? Maingon to ni Mudra. So, kamo nga may mga pamilya dira nga nakasinating unani nga medyo may pagka-violent, pangita niyo pamaagi. Ah, pwede niyo na idangop sa police. Then mohangyo mo sa police nga kung nabay mga interventions ng nana o ka city health office or municipal health office. Pangita niyo pa maagi kay ano dili kay para sa nim pa kani siya natunong lang gyud nga bay mga babae ra dira ang naa or nabay mga lalaki pero wa pod kaayo pero bay amping bay amping bay amping sila nimo. Oo. So dapat pangitag pa maagi niyo kay prani kung natunong ni na daghan ning tambay o may mga lalaki ni dire delikado ni. Ah, kana mga makatunog kag tambay nga gamay rag bikil. Ah, may gani wala. Kay matabangan man, tabangan man itong nangawat kani pa ka nga grabe sa district man kay nga giduslak-duslak mga kakaypan. Oh. So, mo gina ang itong basta na may mga members pamilya nga medyo may lente, yung unana, kung ano ginan nyo, sa kuan pa, pangitay pamagi ninyo nga matabangan na ninyo. Kaya para saan eh, natabo nga na eh. Pasalamat sa ngawa po eh, laing tambay dito. Kaya kung napa, sus, delikado. Oh, may gani, kuan na taon ang biktima. So, kuan po taon, lisod-lisod po taon kayo. Sige, alas 11:55. Oras gidal sa mentingwa sa Mighty C, the Alkaline Base Vitamin C. Angeline Cabaniro, may ngunto. Kaluoy po taon, bugani. Pahit kayo. Standby! Masunod na magka-K5 ang K5 Medicine Network News.
1: 11 Mbps! K5 News FM. News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini sa usa ka bulan. Nabantayan na dyan na ako ang mga kausaban.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
6: Mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Generoso.
7: Ako na sab si Dr. Miloy. Atong isgutan nga nung kinahanglan dyan mag-upgrade gikan sa ordinaryong D3 ngadto sa D3 Bio.
6: Mm-hmm. Akong unahan, Dok. Mag D3 Bio ko og dili na mag plain D3 tungod kay walay extra virgin coconut oil ang plain D3.
7: Tungod Sir GP nga ang D3 Bio maura ang vitamin D3 nga naay BCO. Maura pod ni ang BCO nga naay libreng D3 ug mao ni ang hinungdan nganong nahimong 10 times more potent ang D3 Bio kung itandi mo sa ordinaryong D3.
6: Correct, Dok Ramil. Dili ko sa plain D3 kay ang D3 Bio adunay lauric acid gikan sa virgin coconut oil nga maoy gapataas sa akong insulin sensitivity.
7: Sugi pa sabot nga sa kanunay mong inom sa D3 Bio ang imo nga gikaon mapuslan jud sa imong lawas sulod sa selula.
6: Mm-hmm. Don't get us wrong ha, ang plain D3 makatabang jud, pero kung mag D3 Bio ka, mas dako ang ikatabang sa general health.
7: Nga anong D3 Bio ang akong gusto over ordinary vitamin D3.
6: Nga naman, Dok.
7: Kaya ang D3 Bio, gahatag na ako og kusog bisag gadayt ko. Kaya diba, kasagaran dyan sa gadayt,
6: muluya.
7: Pero kung ikaw naka D3 Bio, may kusog ka tungod sa MCT or medium chain triglycerides nga makahatag sa imo og instant energy.
6: Mm.
7: Aduna patay protection sa atong lawas, batok sa bacteria o viruses nga mo'y importante, kini ang rason kung ano ga D3 Bio kukumparar sa ordinaryo nga vitamin D3.
6: Dako di kayog ikatabang, Dok, ang D3 Bio. Imagine, ginaboost na sang D3 ang imo immune system, pinaagi sa paghimo nga himsog ang imong mga bukog nga maoy production site sang immune system cells. Napay MCT nga makatabang og protect directly sa mga cells aron dili matakdan sa bacteria og mga virus.
1: D3 Bio.
8: Ako si Brian, taas akong sugar, akong sama dugay kaayo maayo, pero sukad niinom ko sa D3 Bio dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 gumay Visio. Ang Visio gumay D3. Mapalit sa mga D3 Bio.
7: You know what, Sir GP? Sa una, daghan ko D3 ng gisulayan.
6: Di kolekta dahil ka, Dok.
7: Oo, siyempre. Kaya ganahan ko kong D3.
6: Oh.
7: Bisag unsa ra nga brand na ay 2,000. Ayo, na ay 5,000. Apan karon, ako na itong gipadaplin, Sir GP. Wa na na ako gipanggamit kaysa karon nag D3 Bio na ako. Simple ra ang rason. Nga nung mag-plin D3 ra kung naa may 10 times more potent nga D3 Bio. Ano ko sa D3 Bio?
6: Meaning ni upgrade ka, Dok, ha? Napayo sa Dok. Nga nung gusto kong magkagulang ko nga dili limtanon.
7: Nga naman, Sir GP.
6: Kay usay man gud, Dok, makita man gud na ako ang mga nga nagalayog. Ning mga anak.
7: Awayay.
6: Awayay. Kay gihatag na sa ginikanan ang mga kaabtangan or kabtangan. Nya, nakita nila nga ang ilang ginikanan limtanon na. Sayon-sayonon na nang ang ilang ginikanan, oy.
7: Luoy kayo. Agreed yung guwa na, Sir GP. Una, nahatag na ang kabtangan. Unya, limtano na ka nga ginikanan.
6: Oh.
7: Ang sikreto, Sir GP, isip usa ka ginikanan, inom kag D3 Bio. Mao ni ayaw sa ihatag sa imong anak ang mga kabtangan mintras maayo pa ang imo nga ulo. Kinahanglan nga mo inom kag D3 Bio. Kaya ang kiton sa D3 Bio, gapahait na sa imong panghunauna bisag mag-edad na kag 90 sa gatos, nindot ra gihapon ang imuhang panghunahuna. Dili ka waton o di ka ilaron sa imong mga anak.
6: Maghimo kag desisyon.
7: Ay, balo pa ka mag-decide. Kaya nga naman, siyempre ang imong nga utok unsa man, klaro pa sa utong tutok nga adlaw.
6: Apandok, unsa man ang naa sa D3 Bio, Nga wala sa plain D3.
7: Kanang D3 bio, Sir JP, na ay ketones o wala na sa plain D3. Ang ketones nga maoy pinakanindot o pinakadabest nga pagkaon para sa imuhang utok. Dili-dali magulang ang imo mga brain cells kung ikaw naka D3 bio.
6: Akampiyon!
7: Especially katong naik Alzheimer's, dementia, adunay diabetes sa ilang brain. The only food nga pwede ni mong ipakaon sa imuhang brain cells is ketones from D3 bio. Sulayin na ninyo ha, sa mga gagamit o vitamin D3, upgrade na kamo. Gamit na mo o D3 bio.
6: Dinira usa taman dok, no? Ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ako naman si Dr. Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
6: Ayaw abusuhon.
9: D3 Bio.
10: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bio. After 2 months sa pagtengi, nainayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
11: Mapalit sa mga butika.
9: D3 Bio. D3 Bio. Health News.
12: Kalusugan ay pagyamanin at huwag abusuhin.
13: DTX Covenix. Ang kamalang sagana sa antioxidants. Mainam na pagpagisa sa umaga at dagdag enerhiya pa. Mag-DTX Covenix ka, the healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Covenix.
14: DTX 500 Health Alert.
15: Oras sa K5 News 7 Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
16: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon,
17: K5 News Philippines.
16: Sumasayo ang MyDC Network News.
17: MyDC Network News.
16: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News.
17: MyDC Network News.
15: At sa ulo naman, nagbabagang balita. COMELEC Iloilo City nakahanda na para sa huling araw ng voters registration ngayon. Opisina ng NBI sa Boracay formal na binuksan. 40 million pesos na smuggled na sigarilyo nasamsam sa Basay, 10 arestado. 4.5 million halaga ng smuggled na sigarilyo nasamsam sa Taytay, Palawan. 4 na individual arestado matapos magpanggap bilang miyembro ng Filipino Army sa Valderrama, Antique. NPA leader at 4 pang pinaniniwala ang rebelde patay sa isa na namang engkuwentro sa Negros Occidental. Nakahintong bus sa Nueva Ecija, inararo ng trailer truck, 2 katao patay, ilang pasahero sugatan. Ginampatay matapos ma-hit and run sa Palo Leyte, pamilya ng biktima nananawagan ng hustisya. Suspect sa pang-hold up sa Capiz, tiklo, armas, granada at droga na recover. At DND kakasuhan ng sinumang mangingi alam sa kaso ng Sanjaya.
14: MyDC Network News.
17: MyDC Network News.
15: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang MyDC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News Event sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, COMELEC Iloilo City nakahanda na para sa huling araw ng voters registration. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
18: Nakahanda na ang Commission on Elections sa COMELEC Iloilo City para sa huling araw ng voters registration ngayong Lunes, Mayo 18. Ayon pa kay Mr. Jonathan Sino, Assistant Election Officer, inaasahan ang influx ng mga registrants ngayong araw. Nag-request sila ng assistance ng kapulisan, Bureau of Fire Protection o BFP at iba pang law enforcement agencies upang makatulong sa pagpapanatili ng organisadong registration. Nagbukas sila alas 8 ng umaga at may cut-off naman kung makakaabot na sa 1,500 hanggang 1,700 na applicants. Sa kabuuan, umabot sa mahigit 17,000 ang nag-apply sa COMELEC Iloilo City mula Oktobre 20 taong 2025 hanggang Marso 30 taong 2026. At para sa MyDC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
14: Network News.
17: MyDC Network News.
15: Samantala, opisina ng NBI sa Boracay, formal na binuksan ang kampiyon na balitan yan, hatid sa atin ni ka K5, Leonard Veray.
11: Formal nang binuksan ang bagong tanggapan ng National Bureau of Investigation o ang NBI sa City Mall Boracay sa Barangay Balabag, Malayaklan. Pinangunahan ni NBI Director Melvin Matibag ang isinagawang blessing at ribbon cutting ceremony kasama si Malay Mayor Floribar Bautista at si Board Member Jupiter Galinero na kumatawan kay Second District Aklan Congressman Joven Miraflores. Ayon sa NBI, layunin ng bagong opisina na mailapit ang serbisyo ng ahensya sa mga residente, negosyante at mga turistang bumibisita sa Boracay. Kabilang sa mga serbisyong inaasahang maibibigay rito ang pagproseso ng NBI clearance at iba pang kaugnay na transaksyon at investigasyon. Malaki rin umano ang maitutulong ng bagong tanggapan sa pagpapalakas ng seguridad at pagpapatupad ng batas sa isa sa pangunahing tourist destination sa bansa. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM
19: Network News. MyTC Network News.
15: At 40 milyong pesos na smuggled na sigarilyo na samsam sa Basay, 10 arestado. Balita hatid sa atin, Nega K5, Shara Humilio.
20: Mahigit 40 milyon halaga ng smuggled na sigarilyo ang nasabat sa pinagsamang operasyon ng mga otoridad sa Basay, Negros, Oriental itong Sabado ng gabi. Nangyari ang pagkasamsama tapos na rumesponde ang mga operatiba sa intelligence report kaugnay ng ilegal na pagdiskarga ng mga kontrabando sa sitio Labugon, Barangay Nagbualaw sa sabing bayan. Nang ilunsan ang operasyon, matanggap pa na naireso ng Police Regional Office Negros Island Region at iba pa ahensya ang 10 individual na umano isang kotse smuggling. Bukod sa 700 mystery cases ng Bosco brand cigarettes na walang registradong tax seal at walang mandatory health warning labels, na-recover din ang isang 10 wheeler clothes van, closed motorized boat at iba pang sasakyan. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito si K5 Shara Marie Humilio para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros. K5 News FM.
19: Si Network News.
21: YTC Network News.
15: Gayun din 4.5 milyong halaga ng smuggled na sigarilyo na samsama sa Taytay, Palawan. Kabuhan detalye ng balita, hatid sa atin ni kay K5 Gilbert Basho.
22: Umabot sa 4.5 milyon pesos na halaga ng smuggled na sigarilyo ang nasamsama sa pinagsanib na operasyon ng Second Special Operations Unit ng PNP Maritime Group at iba pang ahensya sa Barangay Poblasyon, Taytay, Palawan nitong araw ng Biyernes. Dito na aresto ang isang lalaki matapos maaktuhan sa ilegal na kalakalan ng sigarilyo sa nabanggit na lugar. Kabilang sa mga nakumpiska ang iba't ibang brand ng smuggled na sigarilyo, isang motorsiklong may sidecar at mahigit 104,000 pesos na cash. Ang suspect na kinilalang si alias Aming ay nahaharap sa kaukulang kaso habang dinala naman sa kustodiya ng mga otoridad ang mga ebidensya para sa tamang disposisyon. Samantala, patuloy naman ang kampanya ng PNP Maritime Group laban sa smuggling at ilegal na kalakalan sa lalawigan ng Palawan. Ito si K5 Gilbert Basho para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
19: Network News.
21: YTC Network News.
15: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Apat na individual arestado matapos magpanggap bilang miyembro ng Filipino Army sa Valderrama, Antique. Balita hatid sa atin ni K5 Jojan Morillo.
23: Inaresto ng Valderrama Municipal Police Station ang apat na lalaki na nagpanggap na miyembro ng Philippine Army noong Biyernes, Mayo 15, 2020 sa isang convenience store sa bayan ng Valderrama, Antique. Sa isinagawang validation at search operations ng mga otoridad, na-recover ang iba't ibang uri ng armas, bala at mga ipinagbabawal na bagay. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Valderrama Municipal Police Station ang mga suspect para sa pagsasampa ng mga kasong paglabag sa RA 10591 at usurpation of authority. Ang operasyon ay bahagi ng patuloy na pangako ng Valderrama MPS na palakasin ang anti-criminality campaign, pigilan ang pagdami ng baril, tiyakin ang kapayapaan, kaayusan at kaligtasan ng publiko sa bayan. Para sa MyTC Network News, K5, Joe Jen, Kapatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
19: Network News.
21: MyTC Network News.
15: Samantala, NBA leader at apat pang mapinaniniwala ang rebelde pataya sa isa na namang inkuwentro sa Negros Occidental. Detalye ng balitang yan. Atid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
0: Patay ang isang mataas na leader ng New People's Army o NPA sa Negros Occidental matapos ang isang madugong inkuwentro sa barangay Abaca sa bayan ng Kawayan. Pinangalanan ng 302nd Infantry Brigade ng Philippine Army ang napatay bilang si Rolando Anyo Dantes Jr. Maliban sa NPA commander na matay din sa naturang inkuwentro ang apat na iba pang miyembro ng New People's Army. Dalawa lamang sa apat na namatay ang pinangalanan ng mga otoridad bilang sina Gilbert Colintong Tingson at Jobert John Ruby Kasipong. Ayon kay Brigadier General Jason Humawan, commander ng 302nd Infantry Brigade, mahigit 10 mga rebelde ang nakalaban ng 20 miyembro.

0: Boracay, nararo ng trailer truck. Dalawang katao patay, ilang pasahero sugatana. Balita hatid sa ate, naka K5 Justin Kiss.
1: Dalawa ang kumpirmadong patay habang sugatan ng isang pasahero. Matapos aruruhin ng isang rumaragasang trailer truck ang isang nakahintong pampaserong bus sa kahabaan na Maharlika Highway, partikular sa Barangay Tayabo, San Jose City, Nueva Ecija. Madaling araw ng Sabado, May 16. Agad na binawian ng buhay sa pinangyari ng insidente ang biktimang si Jethro Lapus, 32 years old, at isang negosyante. Matapos itong maabutan sa loob mismo ng tahanan nito. Samantala, binawian naman ng buhay habang nilalapatan ng Luna sa ospital ang isang 14 years old na dalagitang pasahero ng bus na kinilalang residente naman ng Barangay Bitapian, San Mariano, Isabela. Ayon sa opisyal na ulat ng San Jose City Police Station, kasalukuyang nakahinto ang pampaserong bus para sa isang regular stop nang bigla na lamang itong salpukin sa huli ang bahagi ng dambuhan ng trailer truck na minamaneho ng 43 years old na si Felipe Lustre. Dahil sa lakas ng impact, kapwa tumilapon ang dalawang malalaking sasakyan na nagtuloy-tuloy sa pag-araro sa isang bahay at kainan sa gilid ng highway. Kasalukoy na nagpapagaling sa pagamutan ang mga sugatang pasahero habang nasa piitan na at naharap sa kaukulang kaso ang driver ng truck na pansamantala nakakulong sa San Jose City Custodial Facility.
2: At para sa MyDC Network News, ako ang iyong Mr. Public Service, Jessing Kiss, para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
3: Network News. MyDC Network News.
0: Gawin din ginampatay matapos ma-hit and run sa Palo Leyte. Pamilya ng biktima nananawagan ng hustisya. Detalye ng balita. Hatid sa atin ni kay K5 Carol Medino.
4: Patay ang isang ginang matapos mabiktima ng hit and run sa Barangay San Joaquin, Palo Leyte noong nakaraang araw. Kinilala ang biktima na si Maria Lourdes Ogayana, residente ng naturang barangay. Ayon sa pamilya ng biktima, hanggang ngayon ay hindi pa rin nakikilala ang driver ng pampasaherong van, kaya patuloy ang kanilang panawagan ng hustisya para sa pagkamatay ng kanilang ina. Samantala, sa eksklusibong panayama ng K5 News FM, kay Police Captain Fidel M. Tresti Jr., officer in charge ng Palo PNP, sinabi nitong patuloy ang isinasagawang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang pagkakakilanlan ng naturang driver. Sa inisyal na investigasyon, nakuha sa CCTV footage ang buong pangyayari. Ngunit hindi malinaw ang plate number ng van. Sa ngayon, patuloy ang pagkikipag-ugnayan ng PNP sa mga terminal sa Tacloban City upang matukoy ang sasakyan at ang driver nito. Nanawagan din ang pulisya sa mga pasahero ng naturang van na makipag-ugnayan sa kanilang himpilan kaugnay sa insidente.
5: Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carol Medino. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
3: Network News. MyTC Network News.
0: Samantala, suspect sa panghuhold up sa Capiz, tiklo, armas, grada at droga na recover. Balita hatid sa atin ng K5 Rolda Villarreal.
6: Nahuli ng mga otoridad ang isa sa mga itinuturong suspect sa nangyaring pang-hold up kamakailan sa bayan ng Pontevedra sa lalawigan ng Capiz. Ayon sa Pontevedra Municipal Police Station, nakatanggap ang mga ito ng impormasyon hinggil sa isang lalaki na may bit-bit di umano na baril habang naglalakad sa tabi ng daan sa barangay Guba sa nasabing bayan. Sa pagresponde ng pulisya, nahuli ang suspect na si Jeffrey Silpao, 34 na taong gulang. Nag-recover kay Silpao isang caliber 38 revolver, bala, granada at 6 na sachets ng pinaniniwala ang droga. Ayon pa sa pulisya, ang naturang suspect ang itinuturong isa sa mga responsable sa pang-hold up sa mag-asawa sa Barangay Takas noong nakaraang Mayo 13. Sa ngayon, nakatakdang isang panong otoridad ang patong-patong na reklamo laban kay Silpao. Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
3: YTC Network News. YTC Network News.
0: At DND kakasuhan ang sinumang mangingialam sa kaso ng Sanjeya. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5K Buscaino.
7: Kakasuhan ng DND ang sinumang mangingialam sa kaso ng Sanjeya Steel Corporation sa Taguluan, Misamis Oriental. Ayon kay National Defense Secretary Gilberto Gibo Teodoro Jr., kakasuhan ng obstruction of justice ang sinumang mangingimasok sa kaso ng Sanjeya. Ito ay matapos ang dalawang araw na search warrant operation na inisyu ng regional

0: trial court at ipinatupad noong Mayo 15 at 16.
1: Dahil ito ay national security issue. Ito ay PBDEC industrial estate na dapat secure industrial estate.
0: Sa operasyon, ipinasara ng mga opisyal mula sa DND, NBI Central Office at iba pang ahensya ang Philippine Sanjaya Steel Corporation dahil sa umano'y peligrosong kimikal. Nakadetain na ang 69 Chinese nationals at isang Pilipino na umano'y nagtatrabaho ng walang kaukulang papeles. No comment naman ang NBI 10 hinggil sa kinaruroonan ng mga detainee dahil ang Central Office ang nanguna sa operasyon. Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
2: Network News. YGC Network News.
3: At mga K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, patay ang 8 katao at sugatan ang 25 iba pa matapos ang bangga ng tren at pampasaherong bus sa Bangkok, Thailand. Ayon sa inisyal na ulat, dahil sa malakas na pagkakabangga, nagresulta rin ang insidente sa pagkasunog ng bus at ilang mga nakaparadang sasakyan. Samantala, mabilis namang rumisponde ang mga rescue workers kung saan ligtas silang inilabas ang mga tao mula sa sasakyan. Patuloy namang inaalam na motoridad ang sanhi ng naturang insidente.
2: Network News. YGC Network News.
3: At mga K5, sumayin nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Antique, Dumaguete at Rojas. At tabayanan ang pagbabalik ni K5 Reynard Barcelona Pusto, K5 Rex Santos Candos at K5 Darren Salomeo Henson sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News FM Philippines.
2: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika.
5: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
6: Kung nasab si Dr. Ramil Oy, hinautunta nga na inom nyo na ang inyong D3 Bio 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Mangutan ako ni mo, Sir JP, nga nung mo inom ka man og D3 Bio kaysa ordinary nga plain vitamin D3.
5: Number one, Doc, ang benepisyo sa D3 Bio over ordinary vitamin D3, naada yun kay lauric acid.
6: Naapay monolaurin.
5: Mga medium chain triglycerides.
6: Check. Plain D3 ikis.
5: Ang D3 Bio na ay MCTs or medium chain triglycerides nga maoy makapreserve sa insulin sensitivity.
6: Pasabot, Sir JP, nga dili jud ka magka-diabetes.
5: Kung kainom kag D3 Bio.
6: Check. Ordinary D3, walay MCT.
5: Unya, Doc, ang D3 Bio pwede jud magamit para sa detoxification sa atong baba pa lang. Muna'y gitawag nga oil pulling for dental health.
6: So sa ato pa, kung mainom kag D3 Bio, pwede ni mong pakpakon. Katulo, kalima, unya, imugmug ni mo, mamatay dyan ang tanang kagaw sa imong baba. Bakalikay pa dyan sa pagbaho sa imong baba. Plain D3?
5: Wala.
6: Wala na. Dili pwede mahimong pang oil pulling. Dili makapatay og kagaw.
5: Unya, ang D3 Bio makapromote pod og ketones. Nga maoy gahipo sa mga amyloid plaques aron dili kadaling malimot.
6: Correct. Pasabot nga dili kadaling malimtanon. Layo ka sa Parkinson's disease, Alzheimer's, dementia tungod sa ketones nga naara jud sa D3 Bio. Ang ordinary plain D3 walay ketones. No? Dugangi, Sir JP.
5: O, dugangan pa jud. Ang ketones, gihapon nga naa sa D3 Bio, nga wala sa ordinary vitamin D3, makahatag 2 to 3 times more energy sa tuang brain. O, sa ito pa?
6: Magkataas ang imong metabolism.
5: Correct.
6: Dako ang tsansa nga mugamay ka.
5: Justo. So, sa D3 Bio, pwede ka mugamay. Pwede ka mubright. Pero kay plain D3, wala jud. Ikis na po.
2: D3 Bio.
7: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. nadunggan nako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
6: Check D3 Bio for ketones, metabolism og pagpagamay.
5: Mm-hmm.
6: Ikis na pud ang Plain Vitamin D3, Sir GP.
5: Gusto.
6: Usa pa jud gi-promote nini ang gut bacteria.
5: Si Visio ang ato ang tiyan na amantaan ng good bacteria.
6: Mm, ya, gadaghan na sila kung naa si VCO nga makita mo sa D3 Bio.
5: Oo, naa si VCO. Dili sila mapadali pagawas sa atong lawas. Mabuhinan ra na sila kung ang ato ang lawas mo pagawa sa mga kugaw.
6: Paranglitan, wala ka ga-replenish. Ang imuhara is padaghano ni mo sila. Kinahanglan jud ni mo ang BCO nga naas D3 Bio. D3 Bio, ginapromote niya ang gut bacteria. Mudaghan ang imo nga mga good bacteria. So, check na pod ang D3 Bio. Ang ordinary nga D3,
5: wala.
6: Wala na pod.
5: Tungod ka na sa MCT, gipadaga ni ini ang atoang HDL. HDL mauni gahakot sa atoang mga bad cholesterol. Padulong sa atong atay aron mapagawas kini sa atong lawas ug wala jud na sa ordinary D3.
6: Mas kusog nga antibacterial ang D3 Bio.
5: Correct.
6: Compare sa plain D3 alone. Ayaw sayangi ang inyong kwarta, Sir GP. Nganong dili man lang ka mag D3 Bio nga gipakapin ra na ang vitamin D3.
5: So,
6: nakainom na kag superstar nga BCO nga naas D3 Bio, napadyo kay pakapin nga vitamin D3.
5: Supporting actor ra. Nya unsa pa jud? Ang mga kaayohan ni D3 Bio versus plain vitamin D3, ang imong probiotics gipadaghan na to ni D3 Bio. Napadyo'y usa nga gipadaghan niya ang imuang happy hormones.
6: Yes.
5: Ining serotonin og dopamine nga gihimo sa imuhang tiyan. Mas daghan, mas maayo ang imuang mood.
6: So ingon na kanindot ang D3 Bio, Sir GP. Kung gainom ka og D3 Bio, relax ang imong immune system.
5: Correct.
6: Pero kung plain D3 ra, hyper siya og stress ang imuang immune system. Ngano man, kay duha ang anaa sa D3 Bio, guardia og pulis.
5: Husto. Unya, dapat na dyan mag-upgrade sa D3 Bio, ha? Over plain D3, wala tay oras, Doc. So, time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pod nga pagsibya, ako si Jean Paul Generoso.
6: Og ako si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
5: Ayaw, abusuhon. Bye-bye.
2: D3 Bio.
8: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
9: Ako si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
2: Pagkadungog nako sa radio
1: ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
2: duha sa gabi.
1: 2 weeks pa lang
2: may alibyo na.
1: Pag 1 month ka pa,
2: naayo na ako.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Tintestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas sa DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
5: So na,
4: good day, magid ako sa akong body odor.
5: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong,
5: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag
5: naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang kalain nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para magkontrolar ang tanan nga mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
6: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
0: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
6: Mag Mighty C na,
0: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gaa. Gabasa na naman.
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa.
7: Kag nagabaho ang kilikili.
9: Mag-Clinica Dairy Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Dairy Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Dairy Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan.
11: Sporebiotics,
10: gina-maintain ang pH level sa feminine area.
11: Sporebiotics,
10: ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
6: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
12: Hey, Boss Darulando, storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
6: Bigaw ang performance kay darling, Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig na performance. Extend.
13: Asa magagikan, bay?
14: Gikan ko bukid, bay.
13: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyanan.
14: Gitaw, mabakarwash ganyan ko?
13: Aw, oh, dito sa Jokax, bay. Jokax Car Wash.
14: May dito?
13: Ayos kayo.
14: Sige, diyan na ka. Pakarwash ako.
13: Sige, sige.
15: Jokax Car Wash. Ga-offer o barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukax Car Wash, na-discount sa una nga 5 ka-customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, na'y massage center, aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash, nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash.
16: Hello, maing buntag. Unsay ako ikaalagad?
17: Nanawag ko, ma'am, kay na-admit akong anak atong usang adlaw o dako-dako akong nabayran sa ospital. Nabay matabang atong co-op, ma'am?
16: Ay, tawon po, sir. Ako lang tawon imong record, sir, ha? Nakita na ko diri nga enrolled ka sa FAMI, katubang Family Medical Insurance. Apil man mga bata ato basta wala pa nila pa og 21 ang pangidaron.
17: Oo, sakto di ay. 15 years old pa man niya akong anak, so covered dahil ni siya, ma'am.
16: Yes, sir. Anhi lang ka sa opisina kung mo-process na ka sa reimbursement sa imong gasto.
17: Ay, salamat, Ginoo. Nasulbad akong problema.
16: Basta naka-enroll ka sa FAMI, sir, dako jud og tabang kung adunay mo hospital sa pamilya. Duol raon ni anamo sa membership division. Sa pilain na ako ikalagad mo, sir.
17: Katura, ma'am. Sulbad na. Wana rin niya ako nimo. Bye.
16: Bye, sir.
18: Ang DCCCO adunay Family Medical Insurance alang sa mga miyembro, apil na ang tibuok pamilya. Paraturo ang bayad sa katidad nga 3,000 pesos lamang matag tuig. Alang sa dugang detalye, sitaha lamang ang duol

0: KK5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Alex, nagkayuti ay jud ko. Sakit ipangihi og ako pod yung kusun sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Ug tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Pabali
2: sa mga butika. Sa mga suking tagpaminaw na to sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
3: Hinaot nga nainom nyo na inyong DTX 500 ang superior antioxidant og mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayon ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyong mga tiyan.
2: Atong pag-isgutan nato karon mao ang red meat o ang pula nga karne sa hayop.
3: Moingon tag pula nga karne, Sir JP, pasabot nga karne uuno jud nis baboy.
2: Oo.
3: Baka, kabaw, kabayo, bayo, kanding ug uban pa nga kung imong ihawon. Pula ang kolor sa unod nini. Sukwahi sa white meat nga iyas manok, isda, kay puti ang mga kolor nini.
2: Correct, Doc. Ang mga nutritionist ug mga health experts walay undang debate kabahin sa mga benepisyo ug mga risgo sa pagkaon sa mga red meats kung kiniba adunay maayo o laing epekto sa atong panglawas.
3: Sa akong personal nga opinion, Sir JP, di jud ko mukaw na ni kay una. So bata pa ko, vegetarian,
2: vegetarian
3: ako ug wala jud ko gakaog karni. Ako orang masulti, Sir JP,
2: kini,
3: kung dili jud nimo malikayan ang pagkaon sa karni kay mauman ang imong namat-an nga pagkaon,
2: unya
3: mas maayo nga kaon jud pod ka og utan og prutas.
2: Correct.
3: So, aron nga mabalanse nimo ang nutritional need sa imong lawas. Maayo pa inom pod kag DTX 500 og Mighty C.
2: Mauna.
3: Ang alkaline nga vitamin C tungod kay kining duha makahatag nimo og labaw pa sa igong antioxidants nga makatabang bantay sa imuha nga selula para dili dali matigulang.
2: Tama jud, Doc. Naay mga researcher nga moingon nga ang red meat adunay mga important nutrients sama sa protein, vitamin B12 ug iron.
3: Kung naaman gani mga ebidensya nga ang pagkaon sa daghang mga red meat ang nagpataas sa risgo nga magka-cancer ka, heart disease ug uban pang makamatay nga mga balatian. Mao nang gingon, Sir JP, nga ang sigig kaon sa red meat ang makaresulta sa fatty liver, no? Tumor, cardiovascular disease, kidney problems, digestive issues ug worst is mortality or kamatayon. Mao nang kinahanglan jud ta inom og DTX 500 ug Mighty C kung sige man gyud kagkaon og karne, aron matabangan sa superior antioxidant aning DTX 500 og Mighty C nga maoy mo neutralize og mubalanse sa imong nga nutritional need versus sa destructive effect sa health sa tao.
2: Correct.
0: DTX 500.
4: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika.
2: Sumala pa sa mga pagtuon, Dr. Ramil, ang risgo sa pagkaon sa red meat ang nagadepende man sa klase sa karne. Ang mga leaner cuts sa unprocessed red meats, sama sa sirloin steak, pork tenderloin, ang less harmful kumpara sa mga processed cuts. Tungod kay kini, ang may ubos nga salt content, less fat, o walay preservatives.
3: Ang mga processed red meats delikado, sama sa bacon, hotdog, sausage, salami, ham, chorizo, corned beef, and beeflo. Kining mga pagkaon nga delikado, Sir JP. Actually, ang makuha nimo nga mga benepisyo sa karne, Sir JP, is vitamin B12, iron, protein, o zinc. Makuha po na nimo sa mga utanon o other sources.
2: Pwede ra.
3: Kung dili man gani tanan, kinahanglan dyan ka mo inom og food supplement. Nga may mga B-complex. Importante gid nimo ang pag-inom anang Mighty C og DTX 500.
2: Correct, Judok. Sumala pa sa United States Department of Agriculture ang 100 grams nga serving sang raw or wala maluto nga karne sang baka, adunay 247 calories, 19.7 grams of bad fat, 17.44 grams of protein, 1.97 milligram of iron, 274 milligram of potassium, 4.23 grams of zinc, and 2.15 micrograms of vitamin B12.
3: Na, kining tanan, Sir JP, makuha ba yan ni mas pagkaon og utan o prutas?
2: Pwede rin di ay utan, ano?
3: Og mga nuts, nanay zinc. Ang iron, makuha po na ni mas dried fruit, soybeans, og mga nuts, potassium, daghan na saging, og vitamin B12. Unya, og inom po kag DTX 500, mas daghan pag yun na og iron, daghan po nag B-complex. DTX na lang sila, Sir JP. Inom po sila. Kung gusto kang mutaas ang imong kinabuhi, limitahi ang pagkaon sa karne o ayaw na or pwede nga dili na ginmukaon. Mag-DTX 500 o mag-mighty si Sir JP.
2: Wa na dyan tayo igong panahon, Dr. Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
3: Huwag kinasab si Dr. Ramil Oy saying, ang panglawas ang pingan?
2: Dili abusuhan!
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. This is K5 News FM, your official news and music station. 11 Mbps! High speed na mga balita, optic fiber sa komentaryo, at estable sa serbisyo publiko. 11 Mbps! 11 Mbps!
5: Alright, balik tama ka K5, dali sa itong tulumanon. Kansa, medyo may gikuri-kuri, tagamay. Check sa ito ka K5, Joseph Pulano. Nadako ni nga balita po mga ka K5, ha?

Regarding na balita, dua patay, dua samaro naman sa pagpamusil sa may Banwasang Isabela. Standby ka kay 5 Joseph Bulano, ha? Standby po gang ka kay 5 Jom Sonido. Tulo ka mga persona sikop sa anti-legal gambling operation sa Escalante. O standby man sa tunga bagong volunteer mga kakay-5. Kakay-5 siya laga sa taman. Kining online seller nga babae gipusil sa Santa Catalina patay. Standby!

0: alas 12:38 na mga kakay-five. Ay kalimot ha para mas mayong atong adlaw. Namin nga ito ang pagkaon. Namin itong pagtulog, pagmata. Mag DTX 500 na. May D-sugar, sugar cane extract. May down sa palya. Magkatabang para sa pag-normalize sa blood sugar level. Likay sa high blood. Likay sa taki sa kasing-kasig. Likay sa stroke. Dapat naka DTX 500 na. Check ta ka K5 Jom Sunido.
1: K5 News FM Live Report.
0: Jom.
2: Kevin Steve, aktibo gyud kayo ang dakpanay sa dakbayan sa Eskalante. Tulo na usab ka mga persona ang ipang sikop tungod ni ining pahigayon nga anti-illegal gambling operation sa atong kapolisan. So dili man lang kay kuan siya kining illegal drugs karon ang gitutukan. Kalikip na usab ang kining mga sugal-sugal ka K5 Steve. Pero imagine mo naman nga, so 1,950 ang kuan ang kwarta nga nakuha sa katong mga operatiba sa ining tulutanan ka mga suspisado ni Pepe Steve, tungod lagi na ining pagpahigay nila og sugal nga tunget. Ipahigay ng operation pasado alas 4:18 sa hapon sa Mayo 17 kagahapon ni Pepe Steve sa may sitio Balas Dako sa mga may barangay hapitan sa Dakbayan sa Eskalante. So wag yun na yung lugar na kagipayip, Steve, nga di gini siya pwede ni mong kuhan, laktawan. Kaya imuha gini siyang hapitan o muadto ka dito. Na karoon kayo paghapit sa itong mga operatiba kay humplaser na si Platan yung kining mga tulutan ng ka mga persona, agidala na lang sila kagipayip, Steve, tungod lagi po ni ining ilang kampanya, hugot nga kampanya sa kining illegal gambling. Na ilang kining tulo ka mga suspitado nga si alias Ide, alias Joseph o alias Rome. So nakuha tanan ang 1,950 pesos nga cash. Kinigituuhang ilang cash bet ka K5 Steve sa sugal nga tong edge o ang usa ka seat nga baraha. So possibly karong adlaw ipahigayon ang inquest proceeding sa kalapasan sa Presidential Decree 1608 K5 Steve.
0: Oo. Pero ang kaning kwan, as of this moment ka K5 Jom, kaningon kang aktibo ang atong pinpidera. Siguro masundan pa gid ni.
2: Oh, dagdata tong sa semana na pagganis lagi pa nako. Bali murag third round na ni nilang dakpanay. So kuan na lang, may mangno na lang pod kay ang usahay maingon lang nga da. Dulo diversion ra man ni amo agud. Ginagmay gagmay pa nang sobra kapit 2,000 nga kwarta kita instead. So ang dulo diversion, isang dulo diversion lang sa gato 50 pesos. Kay Kumo, ibawal na ni K5 Steve, bisag sa 50 pesos, 30 mil biyang piyansaan eh. Oh. Unya, ang kwan na lang yun, mag-amping na lang K5 Steve.
0: Ano ni siyang kwan, Jom? Ano ni siyang sugal?
2: Tungit.
0: Tungit?
2: Tungit. Ang atong kusang simana, wala na lang ako gibalita, bugoy. Nami, nagdakop ni legal gambling, sir. Asa man? Na, nagbugoy, ang magigidakop. Ah, nagkuha po na big kaya. Ano, wala na lang na.
0: wala ba yung surtres din, ha?
2: Wala. Kuhaan siya. Na-adiri, kuhaan kita yung Steve. Ang surtres, yan magigina sa PCSO.
0: Hindi. Lain man itong surtres sa PCSO. Na may surtres po nga. Mura po kay Alay.
2: Kuhaan, kining kuhaan siya. Unsa ni siya ganing ya sa pagkor gani ron nga gihimo ni nagbukis ron kita yung Steve.
0: STL. Legal man na may uban nga musaka is legal.
2: Legal ang STL pero nay uban nga dili nila i-remit dito sa legal pod nga operator. Ya naapoy uban usay nga sila ray na bangka. Nya ang ilang basihan pag nga resulta kita yung Steve. Kanang kuan ining resulta sa legal nga STL gitay.
0: Ang nindot nila nga himo og legal nga sugal kanang tagantag-ans numero kon pilang gasolina ugma.
2: Wala sa gyud dili kuan. Unya kaning ang lisod pa gyud nga kaning ako gibantayan ka K5 Steve. Kaning kuan, paway og kuto. Mao pa gyud wa pa gyud.
0: Sige jam.
2: Pag-usa ni paway og kuto, murag daghang mag culture ni kuto K5 Steve. Sige, so kuha na siya K5 Steve, no? Expect nga karon na ipasaka ang kaso nga kalapasan sa Presidential Decree 1602. So, wari pila mga balita nga itong nahipos sa itong paglibot-libot, sibok dakbayan sa Eskalante, o ang kining balita, hatod ka nato sa DTX 500, isi ang alkaline base ka vitamin C, D3 Bios 4 Biotics, o Extend Food Supplement. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, naka-detox ka pa para sa programang 11 Mbps. Ako si Kipa Jones Unido para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros. Ang kampiyon ng estasyon, K5 News FM.
0: Alright, salamat ka K5 Jones Unido. Tanbay ka K5 Joseph Bulano. Nag-PM.

0: Sige, alina, sa Banwasang Isabela, do patay, do samaron. Sa pagpamusil, check ta ka K5 Joseph Bulano.
1: K5 News FM, live report.
0: Step.
2: Mayuhod to, K5, speed kag sa ito mga tagpaminaw dira sa siyudad sang Kadlaon, kag sa ito mga KSS member. Sa ito nakuha nga mga balita at informasyon diri sa Banwasang Isabela. Sa ito nakuha nga mga balita kag informasyon sa may Isabela Municipal Police Station. Duha ka mga persona ang kumpirmado na patay, samtang duha naman ang pilason matapos ang insidente K5 speed sa pagpanglutang dito sa may hasyenda Nuning, Barangay Metubig, Banwasang Isabela K5 speed. Sa doong Biyernes ang gabi, Mayo 15, 2026, ginkilala naman ang mga napatay, Tanday Roger, 58 anyos, kag Landry, 34 anyos, kag 5 speed, kag pilaso naman si Julito, 74 years old, kag Harim, 57 years old, kag 5 speed. Tuno sa pahayag sa kapulisan, nag-inuminom ang mga biktima sa balay ni Harim, kaki-five Steve, sa nag-abot ang mga suspek nga Sanday Jory, Jumari, kag GE, kag Adonis, kaki-five Steve, sa hinali na lang no, nga nag-sulod si Jory, kag ginluthang ang mga biktima gamit ang wala pa makahibaluan nga kalibre sang armas luthang. Galayon nga naman nga nagpalagyo ang mga suspek matapos ang krimen, samtang ginadala sa Ignacio Lacson Rio Memorial District Hospital kung sa din ginbawian ang duha ka mga biktima sa pagpanglutang. So ang duha ka upon sini yara pa sa karon sa ospital sa K5 Steve sa pagbulong kag ang mga na kag ang mga suspek na pagita pa sa karon sang aton nga mga kapulisan diri sa Banwasang Isabela. So may ning aton nga nakuha nga mga balita kag impormasyon diri sa Isabela Municipal Police Station. Ini nga balita ginadulong sa inyo sang Klinika D3 Vio dito sa Bandrica by the Sea kag DTX Coffee Mix. Para sa 11 ni BPS kaupod ato si K5 Steve Flores, kag ako naman si K5 Jose Bulhano pag kaupod man sa aton nga KSS member. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag Kalingawan sa Tigros, K5 News FM.
0: Alright, salamat ka K5 Joseph Bulhano, old grad Jesney. According pa sa report sa PNP, daan nga panagbangi mga ka K5. Grabe no, nagilom-inom lang mga biktima. According pa sa report sa PNP, nagsulod kining mga suspitsado dahil tiro.

0: kini si Jory. Amin mo ini misulod sa kuan sa pinianan din pamusil sa mga biktima. Isa na lang, no? Sige. Standby mga KK5. Ano na pinagi naman sa tuwag nga volunteer trainee, KK5 siya la. Ay de online seller nga babae, gipusil patay sa may Santa Catalina. Ano ni ga online selling? Sige, check tang kampiyon nga balita ni KK5 Sheila Gasataman.
1: K5 News FM Live Report.
0: She.
2: Hello. Patay ang isa ka babae humayong gipusil nga wala ni ilang suspect dito sa Purok Mangga Barangay Manulungon, Santa Catalina, Negros Oriental ni adtong Sabado, Mayo 16. Giingla ang biktima nga si Marisa, 28 anyos, dalaga, online seller o residente sa nasambit nga lugar. Base sa report sa Negros Oriental Police Provincial Office, nakadawat og ang Santa Catalina Municipal Police Station kabayan sa initabong pagpusil diin dali nga gindispondihan sa PNP. Matud sa inisyal nga investigasyon, wala na mailahi ang padayon sa pag-usab nga gisuta sa kapulisan ang mutabo sa krimen kung sa diin dunay kalabutan sa iyang personal nga kinabuhi o sa iyang panginabuhi. Dealing with ang scene of the crime of retrieves ang alang pagproseso sa crime scene samtang nagapadayon ang pag-imbestigasyon sa mga otoridad. Kininga balita hatod kanato sa TTX 500, may TC o D3 Bayo para sa 11 Mbps. Kinisi siya lagi sa taman para sa kampiyon na balita ng serbisyo publiko o kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: 11 Mbps.
0: Alright, salamat ka K5 Sheila Gasataman. Itong pinakabago naman nga volunteer trainee mga KK5. Sige, sa'y napusad nga bahin sa itong tulumanon. Kabaluta mga KK5 today. According pa expected nga mag-convene ang gingo nato nga impeachment court. No? The impeachment court mga KK5 wherein karong hapon, alas tres. And this is the Senate session number 64. And expected mga KK5. Now, daghan nga mga spekulasyon eh. Ang ako alang mga KK5, lisod manggod kayo i-hatag po og spekulasyon when our minds natay gitawag nga with our own biases. Mabito na nga ako kanay mga may mga abogado, mga expert on laws mga KK5 nga lantaw nga medyo against nga makaingon ko nga ilhapod na nga side because ang abogado manggod mga KK5 sulti anta mo dagan man tag mga higala kaila o mga maayo pod nga mga abogado nagadepende manggod ang abogado they can side on the para guna sa isa ka krimen may abogado para sa prosecution may abogado po na mga KK5 para sa gitawag nato defense no pero sa kaning hisgutan mga KK5 naka-realign man gud dire kun unsa imuha nga kinibitawng baruganan no and not only sa imong baruganan but also your political views kay bisag unsaon nimo liso-liso dira mga KK5 may mga punto man sila no may mga punto sila na imingon nga oy dapat mapanubag ya po na si Senador Bato kay bisan pa nga wal din na ta member sa ICC but it happens during our member pata oh napay uban mga KK5 nga maingon pod nga wala jurisdiction because kinanglan mo agi og kining atong local court so may punto pod sila no. Ila po na nga point mga KK5 kay tong sutaon gyud subayon gyud word by word mga KK5 with together with kwan alam po ko usa ka kwan nga makakomento pug ko nga kani pong atong constitution gud kay Philippine constitution naga-protekta na nato magka-K-5 bilang isa ka soberanya, bilang kita mismo magka-K-5 nga mga Pinoy, mo ay gitawag na Philippine Constitution. It doesn't reflect mga ka-K-5 for any foreign, no? Kay Constitution man, for the interest of local, na atay pamalaod, which is correlates with the international law or the law outside sa jurisdiction sa Pilipinas, napod sa mga pamalaod. Oo, muna nga kaingon ko nga ang sa PICAS, sa uban nga komento, ingon sila nga mauna, sakto man pod sila. Ari po kas PICAS, sakto mo sila, galing pang timbang-timbang ang naunya ang mga K-5, depende na pod na. No? Depende naman pod na, kaysa bahin man pod sa kuan, kanang naman po'y uban nga spekulasyon nga kining ginahimo nila ron pang babag ko rin sa impeachment. Oh. Diba? Napo'y naingon mga K-5 nga kana ilar ng gihimo para samok-samok na nasa impeachment. Oh, napo'y ingon mga K-5 nga kana may mahitabo nga ko within the Senate leadership. Ilaman po na kay mga may naman lag-utok. Oh. Mga dagko naman na sila mga ka-K5. Pero kamo, kita mga ka-K5 nga mga yano nga lungsuranon, nakadepende po na nato. Diba? Kita man po'y nagbutangan na nila dira. No? Kita may nagbutangan na nila dira. Bisag kinsa pa ninyo. Butar mo sa oposisyon, butar mo sa administration. Katungod ba na ninyo? No? So, wag yun tayo makuha na. Ilahan naman na. Bisa kung saan itong tagaw-taw dira, maka-comment na lang mo glay bilos kayong hastang agol apilon pa. Hasta ng pag-komento magka K-5 sa sininaan, apilon pa. No? Pero ang kuha lang nako, ang punto lang nako magka K-5, nata sa demokratiko mo, bito na nga kung na ako'y madunggan po nga, mukomento nga, pabor po sa kining nila ni Bato, Senador Bato, pabor po sa kang Cayetano, ilamo po na. Kung tayo mahimo magka K-5, kung ari po pabor po sa PICAS, ilamo po na. Di ba? Oh. Mga yabag tali. Importante, may tabo ng impeachment rong hapon. Or ma-convene ang impeachment court magka K-5 by a way of kuan kay gi-explain naman na sa una. Nga even the Supreme Court di man kakuan na as long as makasugod ng impeachment, because that is different political na magka K-5, political way man na. Ha? Mamanay kuan bas as mandated by the Constitution. Pero salamat yung pagpamati di sa atong tulamanan magka K-5. Thank you very much sa nagagataran nga nagpamati. 95.7 K-5 News FM San Carlos. Sa pagpanguna ni SM Brian Morden. Kanya sa 87.9 K-5 News FM Giulungan. Sa pagpanguna ni SM Francis Edward Garcia Soba. Sa akong mga partners, ka K-5 Carlo, ka K-5 Monje, ka K-5 Rico, salamat. Dirigapon si ka K-5 Steve Flores para sa kampiyon sa mga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K-5 News FM.
1: 11 Mbps. K-5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
4: Pagkadungog nako sa radyo ang DTX 500.
3: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
4: duha sa gabi.
3: 2 weeks pa lang
4: may alibyo na.
3: Pag 1 month kape
4: na ayo na ako.
1: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
5: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Generoso.
6: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy, hinautuntang na inom ninyo ang inyong mga daily supplementation sa DTX og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Dili ta nang balatian makuha sa kagaw. Ang uban gikan sa dili insakto nga lifestyle, mga binuhatang makaapekto sa immune system sa tawo.
6: Sa pagatinod Sir GP, dili jud ka magka sakit kung gamay ra ang imong gikaon.
5: Gusto.
6: Ang sobra nga kaon mo ay naghatag nimog balatian or sakit. Kasagaran man gud nga lifestyle disease gikan sa pagkaon nga sobra og tamis. Sobrang asin, bad fats, processed foods, sobrang carbohydrates og bisyo sama sa pag-inom og pagpanagarilyo. Usa-usa nato Sir GP kung unsa ang matabang sa pag-inom sa DTX DTX 500 may TC sa atong lawas.
5: Kana.
6: Una, ang epekto niini sa atong mga ugat, mangutana ko ninyo, kapilaman mo mukaon og minantikaan sa usakad law. Kasagaran Sir JP, magprito kas buntag, tapos nilat ang tambok sa baboy udto. Mm-hmm. Nya, mantikaon na sabs gabi. Og naandan ni mo ning buhaton sa kapina sa napulo katuig. Imagine, unsa man ang epekto niini sa imo mga ugat.
5: Ang problema sa bad fats, mao ang pagkakulang sa antioxidant, like kining may TC og DTX 500.
6: Mm.
5: Ang low density lipoprotein o kining LDL nga gitawag
6: bad
5: sa cholesterol. Bad cholesterol.
6: Mm.
5: Maoy i-oxidize sa free radicals o kini maoy gapilit dinha sa imong large arteries kundi sa medium sized arteries pod.
6: Mm. Musugod na dayon diri ang high blood pressure Sir GP.
5: Mm-hmm.
6: Kung asa kini mahimo na ning hypertension.
5: Gusto.
6: Kay balo baka nga mas daghan ang namatay tungod sa problema sa mga ugat kung itandi ni sa cancer. Ang pag-inom sa DTX 500 og may TC sa matag adlaw makapamubo sa risgo sa atherosclerosis nga maoy gisugdan sa pag-oxidize sa imo nga bad cholesterol.
1: DTX 500.
7: Kuday si Mario, nako hi diabetes, 250 akong sugar. Ang tumar ko DTX 500 kay ang akong ugang as kayo ya BP na ayo sa DTX 500.
8: Duha ka capsule buntag og sa gabi.
7: After 3 weeks lang
8: 100 na lang akong sugar.
7: Tibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
9: Pabali sa mga butika.
5: Ang DTX og may TC ang makatabang pod aron dili mudaot ang imuhang atay.
6: Oh, di gina mudaot Sir GP. Labi na kung sige kag inom.
5: Mm-hmm. Una, ang numero uno nga antioxidant agent sa atay mao ang glutathione.
6: Mm-hmm.
5: Tungod kini usa ka inhibitor sa inflammatory response batok sa reactive oxygen species. Technically, gipungga ni glutathione ang pagkahubag sa imong atay ilabi na kung palainom ka o palakaong ka og tamis.
6: Mm.
5: Mao hinungdan nga magka fatty liver disease ka.
6: Ang nakanindot Sir GP, kung mag-inom ka og DTX 500 og may TC, kay unang giatake nini ang free radicals, usa pa mo react ang imong glutathione.
5: Hmm.
6: Kumbaga Sir JP, ang super antioxidant nga gikan sa DTX 500 og may TC ang gatambay na daan sa imong atay.
5: Kampiyon.
6: O kung may toxin na nga moabot, nanay mga grabe nga mga free radicals, una niyang i-neutralize ni especially ang kining mga free radicals nga mo resulta sa dili paggamit sa glutathione.
5: Wala kay reserve.
6: No, dili mahurot ang imong glutathione sa imong lawas.
5: Oh.
6: Napadyod, sumala sa mga pagtuon, ang alkaline nga vitamin C nga naa sa may TC, ang mukonvert balik sa oxidized glutathione sa iyang active form.
5: Oh, kapatsadaha.
6: Iya kining i-process ang imong mga nagamit nga glutathione. Pasabot, nga aduna kay steady supply sa init antioxidant. Maunay usa sa mga rason, nga nung giuban yun ng may TC o ang DTX 500.
5: Correct. Mm. Aron, adto ta sa imong utok.
6: Mm.
5: Kung aduna magani usa ka organ, naay sobra nga demand sa oxygen, mao ka nang imong utok, kabalo na tanga kung sige gamit sa oxygen, sige pud og formation aning free radicals. Kung ang imong utok walay protection batok sa oxidative stress tungod kay wala kag kakaon prutas ug utan.
6: Importante gyud Sir JP nga mainom gyud kag DTX 500 og may TC. Adunay dako gyung ikatabang.
5: Mm-hmm.
6: Iya kining siligon ug hipuson ang tanan nga mga dunot nga naadha sa imong utok. Mao jud nga ginarekomendar na mo ang pag-inom sa DTX 500 og may TC nga power combination sa mga ga-review para sa exam. Sa mga office workers, decision makers,
5: uh-huh,
6: og ilabi na jud sa mga idaran aron malikayan ang pag-uswag sa brain damage.
5: Gusto. Apang wa na pud tay panahon, Doc. Ako si Jean Pauline Rosso.
6: Ako na sab si Doc Ramiloy seeing maayong lawas ampingan.
5: Dili abusuhan.
1: DTX 500.
10: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin kitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500.
9: Mabali sa mga butika.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: DTX 500.
2: Ako si Albert nga taga-Dumaguete.
3: Opo, ang akong mga tiil o mga pasakit ili. Napagaduwam na ko sa DTX 500. Akong gi-double dose o nakapsul sa buntag, sa gabi. Wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
4: Mabali sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma's mataas ang ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulo. Gali ini nga kape hintilawan nguman i nagpagsik ang akon nga lawas kag nagtubo ang akon sugar kay mayara ini gali gasang ang palaya extra
1: DTX Coffee Mix
4: mabaka mga butika
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Ina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap imo sa daon sa bayabas, madrete kakao, papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap
4: mabaka sa mga butika.
7: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa madga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra kaso, TB pneumonia, o guban pang makabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea! Mags 4 Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
1: Extend Food Superman!
10: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiliwan. Bawo kabas ko gin, nakamuligid sa akong problema. Na mawagid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. D3 Bio.
1: Ako si Ariel, na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
0: DTX 500.
2: Mapalit sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra. Pero may lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Mabasa ka butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Baka sa mga butika.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Kag nagabaho ang kilikili.
4: Mag-Clinica Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinica Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
6: Extend Food Superman.
7: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sang migo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatoktura, upgid ang akon man, no? Mag-gisang experience ba?
6: Extend Food Superman for Men.
8: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
9: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: Radyo.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kambahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts.
1: Kasayuran sa maayong panglawas.
4: The doctor is in.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
6: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
5: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka capsules sa buntag,
6: tulog pod ka capsules sa gabi.
5: Simana lang nawala jud ang sakit.
6: Ini balik sa normal ang akong pagpangihi.
5: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
7: Mabali sa mga butika.
8: Mayong adlaw kaninyo mga ka-DTX og ka-MyTC. Ako si Jean Paul Hineroso.
9: Ug ako na sab si Dr. Ramil Oy, magapahinumdum kaninyo sa pag-inom sa DTX 500 og MyTC, ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa imong maing pang
8: Hisgutan na to ang mahitungod sa oxidative stress gikan sa kadagang free radical sa lawas. Ang free radicals o reactive oxygen species, kining gitawag na tog ROS, mao ang byproduct sa paggamit sa lawas sa oxygen nga atong giginhawa. Gitawag kini og oxidation. Ang oxidation maoy rason nganong magtaya ang puthaw.
9: Sama sa pagtaya sa puthaw, Sir GP, ang puthaw kung na-expose hangin, it will be rusted. Aron dili kini mataya, kinahanglan kining pintalan. Gamit ang

0: red lead or anti-rust paint. Mo ni rason nga mo inom jud ta og DTX500 og Mighty C.
1: Correct.
0: Ingon sad na ang lawas nato Sir GP. Tungod sa oxygen nga gigamit sa cellula for energy conversion na kini salin nga gitawag og free radicals nga mutaya sa atong mga cellula. Di pud ta pwedeng mo inom og pintal.
1: Lagi
0: matay ka. Kinahanglan nato og antioxidants nga maoy magpanalipod sa atong mga cellula aron dili madaot.
1: Gihatag sa Ginoo ang mga prutas og utan ingong gigikanan sa antioxidants.
0: Correct.
1: Apan ang pangutana, sige patag ka og prutas og utan, mas mahal bi ang prutas ron?
0: Mahal yun oy. Basta yung nani, labi pandemic, mahal ka yung prutas og utan. Mag-DTX na lang, Sir GP.
1: Hosto.
0: DTX 500 og Mighty C na lang. Kaya kung lantaon mo ang Mighty C, Sir GP, imagine isa ka Mighty C, pulo na ka oranges.
1: So dako, kayo mo masay, mahal na ba ng orange ron?
0: Tag-benchinko ron. Mahal ka istanan. So DTX na lang ka og Mighty C. Nya, wala na yung pinakataas o superior nga antioxidant, Sir GP, DTX 500 og Mighty C rajon.
1: Correct,
0: ang DTX 500 nga dunay D-sugar, sugar cane extract ang pait nga bahin sa tubo.
1: Hosto, Doc.
2: DTX 500!
3: Ako si Albert nga tagadungagiti. Opo, nga akong mga TL o mga panakit. Ilihin na pagadungom na po sa DTX 500. Akong gidouble dose o nakapsul sa buntag. Sa gabi, wala ba'y gulang? Nawala ang ubag-ubag og sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
2: DTX 500! Pumali sa mga butika.
1: Nya, unsa may ilang makuha diay nga mga sakit kung kulang ang antioxidant silang lawas?
0: Sa mga dili, tigkaw utan Sir GP, nya wala pa jud gainom og DTX 500 og Mighty C. Kung taas na kayo ang imuhang oxidative stress, possibly nga mo resulta kini sa cancer.
1: Ah.
0: Number 1 na cancer, siyempre tayao na imong selula. Alzheimer's disease.
1: Ayay.
0: Oh, mataya ang imong utok,
1: brain.
0: Imong brain, Parkinson's disease, diabetes, mo ni may tabo, high blood pressure, atherosclerosis, stroke ug uban pa kung kulang og antioxidant or puno na sa oxidative stress ang imo lawas.
1: Unya magka-fatty liver gani ka dok, cirrhosis of the liver, inflammatory disorder, chronic fatigue syndrome, asthma o kining pagkabaog dok sa mga lalaki og dili makaanak.
0: Mao na. Mao na nga kinanglan yun nimo og kaon daghang prutas ug gulay. Pero sa tungod sa kamahal, ang importante lang inom lang yung sa DTX 500 og kining gitawag Mighty C. Kuyaw kayo Sir GP. Ang mga balatian nga o mga sakit nga pwede makuha kun kulang ka og antioxidants, mao nang kinahanglan jud nga magkaon ta og prutas ug utan nya inom og DTX 500 og Mighty C.
1: Likay ang stress, alak, sigarilyo, pollution, radiation.
0: Nya imo na nailabay imong tab. wala mo kagasi sigarilyo, di ba?
1: Oh, wala. Wala.
0: Ilabay na namong tab kay puno mo na sa radiation. So importante dre Sir GP, kinahanglan yun mag DTX 500. Inom po kag Mighty C Sir GP kay maudyod na ka-importante kung mag-inom kag DTX 500 o Mighty C.
2: DTX 500!
4: Ako si Alex, nagka-UTI yun. Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulong kakapsos sa buntag tulong po kakapsos sa gabi. Simana lang nawala yun ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo yun kayo ang DTX 500.
2: DTX 500! Mabali sa mga butika. DTX 500!
5: Ako si Jubilin. Sobra ka taas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na dyan akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Jenna taga-amla. Naka-hyper ko sa taas kay akong acid. Magsigi ko og suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana o Mighty C. 2 times a day. Tulo lang ka adlaw. Nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa Mighty C. Ka-epektibo dyan kaayo.
2: Mighty C. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Ako si Alex, nagka-UTI jud. Sakit ipangihi og ako pod nga puson sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag, tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.

0: stroke. So, siyempre, mag-ditribayo ka kay naay gallic acid ang ditribayo.
1: So, unsa man ginabuhat ni ditribayo, Doc, batok sa blood clots? Number one, it improves blood flow. Unsaon man? Medium chain triglycerides nga maoy magapataas imuang metabolismo by increasing the thermogenic temperature sa imuang lawas nga maoy makapalambo sa imong blood flow. Secondly, si ditribayo, padaghano niya ang imong HDL level.
0: The gallic acid nga strong antioxidant nga naa sa ditribayo, aduna siya gitawag nga apoptosis inducing agent.
1: Correct.
0: Sir GP. Sa ato pa, kaya niyang hipuson ug patyon ang mga cancer cells. Ang nakadindot ni ditribayo ang gitawag nato nga gallic acid o lauric acid. Si gallic acid mo endorse siya og apoptosis while si lauric acid simintuhon niya ang imuhang mga cancer cells aron dili na kini makakuha og sustansya. Batay siya.
1: Muragwardyahan niya, no?
0: Kini pa jud, ang ditribayo dili ra ingon nga naa siya gallic acid. Naapod siya ferolic acid. Ang ferolic acid mooy gapugong sa imuhang katigulangon.
1: Wow!
0: Sa ato pa, dili kadali matigulang. Ang 10 years na lang unta tabangan niya kini nga maabot og 20 to 30 years.
1: Dakong bahay.
0: Layo nimo ang blood pressure, diabetes, cancer ug uban pang mga sakit sa brain.
1: Alzheimer's, dementia, Parkinson's disease. Kayang-kaya jud niya. And of course, atherosclerosis.
0: Mo ni rason nga nung gi-promote jud namo ang ditribayo, over plain nga vitamin D3 tungod sa dili maihap niya nga mga benepisyo. So, klaro kaayo kung unsa ang mga benepisyo sa ditribayo tungod sa BCO nga gipakapinan og D3, Sir GP.
2: Ditribayo. Ako si Aying, galabad jud ang akong ulo kung unsa ang pagpagamay. Gisulayan ako inom ang ditribayo. 2 weeks pa lang namatikdan na gyud nako ang pagluwag sa akong mga kalsones ug paggamay sa akong buyon.
3: Ditribayo. Ang D3 nga may BCO. Ang VCO, gamay D3.
4: Kapalit sa mga butika.
3: May DC, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Jenna Tagaamlan. Naka-hyper ko sa taas kay akong acid. Magsigi ko og suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana o may DC. 2 times a day. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa may DC, ka-epektibo jud kaayo.
3: May DC, sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron jud nato, Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad. Maglain ang tsura.
1: Muna igiingon, Dok, nga dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
0: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika diyo fresh.
1: Kayang-kaya,
0: Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya at virus o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
1: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
0: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
1: Ubit. Ayun ang magpadugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
0: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
1: True.
0: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
1: Exercise sa kama ba, Doc?
0: Dala na da, Sir GP, sa added benefits.
1: Austo.
0: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
1: Lami, jud din ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
0: Naadyo pa naon, Sir GP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
1: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
0: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
1: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya disugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
0: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
1: of
0: pa.
1: Of course. Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
0: Oo, nindot na.
1: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa hipotermia dugod kani mga ingredients.
0: Siyempre, naay ganoderma, naay stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, detox coffee mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir JP nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
1: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa halin ini idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
0: Sa ato pa,

0: na sila itulo ka pwedeng pilihan, Sir JP.
1: No.
0: DTX Premium Coffee for the best experience.
1: Mm.
0: DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining rayo coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
1: Mm-hmm.
0: Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
1: ga-detox ka pa!
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako sad si Doc Ramil Oy. Nautunta nga na inom nyo na inyong D3 Bio. Nga maoy 10 times more potent compared mo sa ordinary nga plain D3.
1: Aha. Unsa ba jud ang neuropathy? Ang neuropathy mo ni siya ay atong mabati nga binhod ining atong kamot og murag naay gapanuslok sa akong tiil, unya ang tumoy sa imong mga kamot murag na ay dagom, mga murag na ay gakamang nga mga lamigas.
0: Mm. Ang line na Sir JP kung kanang dili na jud ka makafeel. Ang imong mga nerves makaingon na lamang ka nga ay natumba na day ko nimo.
1: Oh, naay uban gani dok nga natunok naglansang nya nanay dugo ang mga tiil, wala pa kabalo. Kay dili na jud ay nila mafeel ang ilang mga extreme.
0: Ang rason ni Ana, kay taas ang imuhang blood sugar.
1: Gusto.
0: Usara man jud ang pagpaguba, Sir JP. Nagsubra nga exposure sa blood sugar sa imuhang mga nerves.
1: Correct.
0: Kay kinanglan unta, dili na mutiner sa imuhang dugo. Unta, naana dito sa imuhang selula. Gabuhat na dito.
1: Mm. So, unsa ba jud ang hinungdan sa neuropathy? Number one, gisulti na ni Dr. Ramil. That's diabetes.
0: Mm.
1: That is why it is called diabetic neuropathy. Number two, taas ang imuhang viral load.
0: Atake na niya ang imuhang mga nerves, Sir JP.
1: Mm. Number three, ang alcoholism, ubot ipasabot, adlaw-adlaw ka mo inom, makadaot pa na si mo mga nerves.
0: Mm. So, mapagtabang ana sa D3 Bio. Number one, kung naakay diabetic neuropathy, pamove on o kontrolo niya ang imuhang blood sugar, Sir JP.
1: Grabe, no? Mm. Kaya niyang i-control ang imuhang blood sugar aron dili mo sa mot epekto ini sa imuhang mga nerves?
0: Mm. Dugang pa, so, ang pag-control sa D3 Bio, pamaagi sa medium chain triglycerides or MCT, ang imuhang blood sugar, gipadugay niya kini ang imong ingestion o ang imong digestion sa carbohydrates, hinay-hinay yun niya, Sir JP, para dili madali mo daghan ang imong blood sugar.
1: I-correct niya, Doc, ang imong insulin resistance.
0: Correct.
1: Kung nakainom ka og D3 Bio. Hmm.
0: I-correct o panindoton po niya ang imong insulin sensitivity. Aron, mahimong sensitive usab ang imong insulin. So, duha na ang iyang gibuhat. Gipanindot niya ang imong insulin, gidilipod niya ang imong digestion sa imong tiyan.
1: Kalami.
0: Pasabot, nga gamay ra nga glucose, kay pag-abot sa glucose, jutay, og insakto ra ang insulin, ihatod ra dayon.
2: D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya og luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
1: Kini pa jud, Doc, kung ga D3 Bio ka, mura kag walay gana mukaon.
0: Mm.
1: Murag busog ra kasige, bisag walay unod imutian.
0: Mm.
1: Kay ang D3 Bio adunay medium chain triglyceride nga gahatag og instant energy. But there's more to that.
0: Kablo ka, Sir JP, unsa pa jud ang nindot sa D3 Bio sa mga neuropathy?
1: Unsa man, Doc?
0: Ang pinakalisod jud kung gulang ka na.
1: Oh.
0: Nya na kay neuropathy.
1: Mm.
0: Usa sa mga problema ana kanang mangihi na ka nya dili na nimo makontrol.
1: Ah, paita.
0: Kay nga naman, kay patay na ang nerves nga maoy ga connect sa imuhang brain ug sa imuhang urinary system.
1: Wa nay wiring, Doc, sa to pa.
0: Take note, ang nerves adunay myelin sheath. Ang myelin sheath, kabalo baka unsay composition na, Sir JP, it's a fatty materials.
1: Correct.
0: Mm. Kanang D3 Bio nga naay good fats, ganaris na siya. The more nga mawala na ang myelin sheath sa imuhang nerves, kay kining nerves mura ni siya og kurinti.
1: Pananglitan kanang nerves nimo mauni ang imuhang wiring.
0: Mm.
1: Unya, ang ga-cover ana is D3 Bio.
0: Mao na'y myelin sheath.
1: Mm.
0: O sa sulod ana, naay dendrites o axon. Ang axon, mao na'y dagko nga fibers o ang dendrites, mao'y gagmay.
1: Mm.
0: So kung puno ka og D3 Bio, manaris dyan na ang imuhang nerves, Sir JP.
1: Mm.
0: Once manaris na ang D3 Bio sa imuhang tinai, maproduce na to siya og B vitamins.
1: Mm-hmm.
0: Ginaris dyan niya ang imuhang nerves niya. Kung sige kag D3 Bio, ganaris imuhang nerves, dili na siya daling patyon sa glucose kung naka D3 Bio ka.
1: Mm.
0: Timan niya, sa usa sa mga hinungdan, nga nung kanang magubay mo ang mga nerves ang pag-atake sa mga kagaw. Talking about kagaw, para dili na mo atake, expert gid ha ang D3Bio.
1: Muna'y D3Bio, antibacterial na, antiviral pa, antipungal pa yun, apil ng protozoas.
0: Yes, maudyod na ibintaha kung ikaw nakainom og D3Bio. Maudyod na'y pinaka-importante.
1: So this is another reason, Doc, nga dapat na dyan mag-upgrade sa D3Bio over plain D3. Awa na tayo oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Huwag ako, Sab, si Doc Ramiloy. Maayong panglawas, ipadayon.
1: Ayaw, abusuhon.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kampahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health expert. Kasayuran sa maayong panglawas.
5: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sipon, trangkaso, TB, pneumonia, o guban pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C! Mag-Mighty C na!
1: DTX Coffee Mix!
2: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani, nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang apalaya extra.
1: DTX Coffee Mix!
3: Mabaka mga butika!
1: DTX Beauty Soap!
4: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. Mayara inisang antimicrobial property kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap!
3: Mabaka sa mga butika!
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
9: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na gina ko ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Kapalit sa mga butika.
4: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Kung nasab si Dr. Ramil Oy, hinautunta nga na inom nyo na ang inyong D3 Bio 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Mangutana ko ni mo, Sir JP, nga nung mo inom ka man og D3 Bio kaysa ordinary nga plain vitamin D3.
4: Number one, Doc, ang benepisyo sa D3 Bio over ordinary vitamin D3, naada yun kay lauric acid.
5: Naapay monolaurin.
4: Mga medium chain triglycerides.
5: Check. Plain D3 ikis.
4: Ang D3 Bio na ay MCTs or medium chain triglycerides nga maoy makapreserve sa insulin sensitivity.
5: Pasabot, Sir JP, nga dili jud ka magka-diabetes.
4: Kung kainong kag D3 Bio.
5: Check. Ordinary D3, walay MCT.
4: Unya, Doc, ang D3 Bio pwede jud magamit para sa detoxification sa atong ba-ba pa lang. Muna'y gitawag nga oil pulling for dental health.
5: So sa ato pa, kung mainom kag D3 Bio, pwede ni mong paakpaakon. Katulo, kalima, unya, imugmug ni mo, mamatay dyan ang talang kagaw sa imuang baba. Bakalikay pa dyan sa pagbaho sa imuang baba. Plain D3?
4: Wala.
5: Wala na. Dili pwede mahimong pang-oil pulling. Dili makapatay og kagaw.
4: Unya, ang D3 Bio makapromote mode og ketones. Nga maoy gahipo sa mga amyloid plaques aron dili kadaling malimot.
5: Correct. Pasabot nga dili kadaling malimtanon. Layo ka sa Parkinson's disease, Alzheimer's, dementia tungod sa ketones nga naaradyod sa D3 Bio. Ang ordinary plain D3 walay ketones. No? Dugangi, Sir JP.
4: O, dugangan pa dyan. Ang ketones, gihapon nga naa sa D3 Bio, nga wala sa ordinary vitamin D3, makahatag 2 to 3 times more energy sa tuang brain. O, sa to pa?
5: Magkataas ang imong metabolism.
4: Correct.
5: Dako ang tsansa nga mugamay ka.
4: Justo. So, sa D3 Bio, pwede ka mugamay. Pwede ka mubright. Pero kay plain D3, wala dyan. Ikis na po.
1: D3 Bio.
6: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
5: Check D3 Bio for ketones, metabolism og pagpagamay. Ikis na po ang plain vitamin D3, Sir JP.
4: Gusto.
5: Usa pa jud gipromote nini ang gut bacteria.
4: Si Visio ang ato ang tiyan na amantaan ng good bacteria.
5: Nya gadaghan na sila kung naa si VCO nga makita mo sa D3 Bio.
4: Oo, na si VCO. Dili sila mapadali pagawas sa atong lawas. Mabuhinan ra na sila kung ang ato ang lawas mo pagawa sa mga kugaw.
5: Paranglitan, wala ka gariplinis. Ang imuhara is padaghano ni mo sila. Kinahanglan dyan ni mo ang BCO nga naas D3 Bio. D3 Bio, ginapromote niya ang gut bacteria. Mudaghan ang imo nga mga good bacteria. So, check na pod ang D3 Bio. Ang ordinary nga D3,
4: wala
5: na pod.
4: Tungod ka na sa MCT. Gipadaga ni ini ang ato ang HDL. HDL mauni gahakot sa ato ang mga bad cholesterol. Padulong sa atong atay aron mapagawas kini sa atong lawas o wala jud na sa ordinary D3.
5: Mas kusog nga antibacterial ang D3 Bio.
4: Correct.
5: Compare sa plain D3 alone. Ayaw sayangi ang inyong kwarta, Sir JP. Nganong dili man lang ka mag D3 Bio nga gipakapin ra na ang vitamin D3.
4: So,
5: nakainom na kag superstar nga BCO nga naas D3 Bio, napadyo kay pakapin nga vitamin D3.
4: Supporting actor, ha? Nya unsa pa jud? Ang mga kayuhan ni D3 Bio versus plain vitamin D3, ang imong probiotics gipadaghan na to ni D3 Bio. Napadyo'y usa nga gipadaghan niya ang imuang happy hormones.
5: Yes.
4: Ining serotonin og dopamine nga gihimo sa imuang tiyan. Mas daghan, mas maayo ang imuang mood.
5: So ingon na kanindot ang D3 Bio, Sir JP. Kung gainom ka og D3 Bio, relax ang imong immune system.
4: Correct.
5: Pero kung plain D3 ra, hyper siya og stress ang imuang immune system. Ngano man, kay duha ang anaa sa D3 Bio, guardia og pulis.
4: Gusto. Unya, dapat na dyan mag-upgrade sa D3 Bio, ha? Over plain D3, wala tay oras, Doc. So, time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pod nga pagsibya, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Og ako si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
4: Ayaw, abusuhon. Bye-bye.
1: D3 Bio.
7: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat, iinom ko sa D3 Bio. Normal na dyan na akong regla.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
8: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Tas pang imo blood sugar. Ato na ka may diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500. Ato na ka ni anti-diabetic properties. Sama sa Charantine. Nga ka pumupo sa Coco. Visine. Controls blood sugar. Og polypeptide. Nga parehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
1: Mapalit sa pinakadulong butika sa iyong lugar.
2: Mighty C,
3: ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties, makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
4: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
3: Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo?
4: Mag Mighty C na,
3: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
4: Mighty C. Mag Mighty C na.
0: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Ipistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix,
1: mabasa butika,
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina, gay na ginakon, ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap,
1: mabasa sa mga butika.
7: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, ga, gabasa na naman.
7: Oo, balaga, kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa.
7: Kag nagabaho ang kilikili.
9: Mag Clinica Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Deo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
11: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
12: Hey, Boss Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inilikal!
11: Bigaw ang performance kay darling, Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
13: Ako si Alex, nagkayuti ay jud ko.
14: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulong ka kapsul sa buntag,
13: tulong pod ka kapsul sa gabi.
14: Simana lang nawala jud ang sakit
13: og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
14: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
1: Mapalit sa mga butika.
15: Mga ka DTX og ka Mighty C, ako si Jean Paul Hineroso
16: og ako na sab si Dr. Ramil Uy, magapahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa inyong mahimsog nga panglawas.
15: Hisgutan nato kung unsay benepisyo nga ato makuha sa pag-aswat kining barbell sa gym o kung weight training o unsaon pagtabang sa DTX 500 o Mighty C, isip mga antioxidants o immune system booster.
16: Nag-gym po ba ako, Sir GP?
15: Amo ba?
16: Tungod kay samtang katigulang ta, mubo ang ato ang bone density.
15: Gusto.
16: O hinahinay nga magkadaot ang ato ang mga bone tissue.
15: Mm-hmm.
16: Ang pag-aswat o kining pag-alsa sa mga weights, maoy gapakusog sa atong mga bukog o magapataas sa atong bone density.
15: Correct. Gatabang po ni sa paglambo sa ato ang body composition. Matunaw ang ato ang fats o mailisan kini og maskulo. Inubanan pa sa saktong pagdieta o pagpahuway, mahimong maskulado ang kanimong tambok nga tawo.
16: Pero Sir GP, kinahanglan, hinumduman po nila nga ang pag-exercise, nagkinahanglan po ng saktong breathing technique.
15: Oo.
16: Kay samtang gaswat ka sa mga bugat na, kinahanglan po og oxygen ang imong mga muscles. Ang taas nga demand sa oxygen, muresulta na sa taas po nga level sa oxidative stress.
15: Maulagi.
16: Dere na musulod, Sir GP, ang importanteng benepisyo sa mga antioxidants. Kung nganong mo inom yugang mga suplemento nga na antioxidants sama sa DTX 500 ug Mighty C, gani kinahanglan jud nga mukaon og utan pod, mga prutas ug uban pa nga mga gikinahanglan nga mga antioxidants.
0: DTX 500.
17: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin kitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Musulod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
11: DTX 500.
1: Mapali sa mga butika.
15: Ang DTX 500 ang may pinakabataas nga antioxidant nga protektar sa mga selula, kauban ang mga muscle cells. Mas mo accumulate pa jud ang mga free radicals kung sigihon atong exercise atong muscles. Mm. Unya, ang atong mabati nga sakit samtang uguman og exercise. Usa ka pa matuod ka na dok nga naa kay oxidative stress.
16: Correct. Say normal ano? Kapoy, kanang magsigag alsa.
15: Palakit lawas,
16: no? So, Sir JP, mo improve ang metabolism bang tanang chemical processes nga nahitabo sa sulod sa atong lawas aron ta mabuhi, apil na ang digestion. Sa ato pa, mas aktibo ang atong metabolism sa lawas kung magsigi ta og exercise.
15: Ang DTX 500 adunay direktang epekto sa atong atay, pancreas, small intestine ug tiyan. Mao ni sila ang mga sources sa atong digestive enzymes ug acids nga maoy ga breakdown sa mga food particles. Sa pag gamit sa DTX 500 doc, sigurado jud nga kampyon o supisyente ang mga kinanglano nato aron matunaw, maproseso, musuyop ug mogamit ang ato mga nutrients nga giinom o gikaon.
16: Sakto gina Sir JP. Ang pag-exercise sa gym kinahanglan nga naa-joy back up nga good nutrition.
15: Correct.
16: Yes, sayang na magsila ka exercise wa mo kay kaonon. Nya imo kaonon puro lang noodles, puro lang way pulos, mga junk foods, way pulos imong kuan pag-exercise. So kung walay back up, himan-himan wala gihapoy pagbag-o sa imong lawas. Usa sa mga nagustuhan ko nga benepisyo sa pag-barbell Sir JP mo ang pag-ligon sa akong lawas ug mga joints aron malikayan ko ang mga injuries puhon.
15: Correct Dok Ramil. Kung regular na kag-aswat ug bugat, ilabi na kung insaktong imong pag-execute unya, insakto pod ang imong postura, makapal ligoni sa imuhang mga ligaments ug tendons.
16: Siyempre Sir JP, dili jud na malikayan naay mga buluhaton sa balay nga kinahanglan nato muaswat ug bugat. So kung ga-gym man gali ka, kusgan ka. Dili jud sayon ma-injured imong lawas tungod sa pag-aswat ug bugat.
15: Mao jud Dok, pero dili jud na nila kalimtan. Ilabi na karon sa pandemic pa, naay risgo nga dala ang pag-adto sa gym. Pwede ka matakdan og virus. So aron aduna kay proteksyon, inom jud og Mighty C. Gi-boost niini ang imong immune system to give you the chance nga suko ulan ang bisag unsang impeksyon.
16: So simple lang Sir JP ang tumong nato inini, moadto man katag gym aron mahimo atong panglawas himsog ato na lang jud tinud-on. Inom na gyud tag DTX 500 ug Mighty C kada adlaw.
15: Absolutely Dok. Nya wala na po tay igong oras Dok kasi Jean Pauline ni Rosso.
16: Ako na usab si Dok Ramil Oy saying maing lawas ampingan.
15: Dili abusuhan.
11: DTX 500.
2: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Kaya halos tanan na akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
11: DTX 500.
1: Mapali sa mga butika.
11: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: Kampiyon na radyo!
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one!
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM, Philippines. Alas 5:07 na mga K5 sa buntag.
4: Balita K5 sa umaga.

0: ang iyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K-5 sa Umaga. Balitang K-5 sa Umaga.
1: Yes, good morning world. Good morning Philippines. Good morning San Carlos City. Ladies and gentlemen, rock and roll to the world that multiply. Welcome mga gala dito sa itong pagpalayag sa Tulabal Balitang K-5 sa umaga. Adlaw tarun nga Martes, pizza disi... Hoy! Disi no ibin naman ay karan! Patay, bukas na pala master, oh. Bukas na. Oh, pero syempre, kung ano man yan, ay ako lang nakakalam. Anyway, again, welcome mga K-5. Dari sa itong pagpalayang sa dalaman ng balitang K-5 sa umaga. Hoy, bago na mo! Bago na mga K-5, kay mamainit na ta, higop na taglamian nga kape, inubadan sa mga init na sad karon nga mga balita, mga K-5, gato ang paghahiskutan, dress kanginan. Wah, nga sobrang akong dali-dali, nagkayabu-yabu akong kape, da. Ang singgit ni Jinir, abot dito pikas buntod. Kamusta inyong kabuntagon, diha? Kamusta inyong katog, mga K-5? Okay, ra? Okay pa ba? O, nakatog, magtarong ang tanan, kay kagahapon, murag gisugdan naman yun ito mga K-5 boy, no? Gisugdan na yun mga higala ang kinibitawang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Oy, dili porki naka-green ko karon Sara, may dinhi ha? It just so happened nga every Tuesday mga K-5, green lang yun ang amuang uniform. But it doesn't mean nga dahil kami ngayon ay naka-green, ay kami ay pumapabor na sa ating vice presidente, ha? Ay, fake news yan. Nagkataon lang yun yung mga K-5 nga kuan. Kanang, maano ba, basta Martes, green mi mga K-5. Pag Lunes, yellow. Pag Merkulis, puwa. Oh. Pag Huwebes, blue. Pag Biyernes, itom. Ah, mo na mo ang color coding din hi. Okay. Yes, may maayo ani karon istorya na to ni. Kamusta ka to kagahapon kanu man ta ni tan-aw mga K-5. What ta ni tan-aw unsay resulta kagahapon sa impeachment trial mga K-5 kay na busy man kagahapon ng ato ang linya oy. Yes, layo na sad kay ta kagahapon og gi baktas-baktas mga K-5 subay-subay atong sapa nga namad-an. Latay-latay atong kwan, latay-latay atong bakante nga dagko kay bagal Jenner, sus nagkasangit-sangit ako motor Jenner. At the same time tungas atong buntod Jenner nga matay ninduta dito Jenner. Init lang kayo Jenner. Init lang kayo pero worth it kayo nga to ang kuan nga to ang emergency lakaw kagahapon adlaw Jenner, kay naangit tay nasagap nga mga balita kagahapon adlaw nga karon ato i sugpon mga sugilanon nga wala matapos Jenner Munjay kagahapon nato nakalabay adlaw og mga sugilanon nga kinahanglan atong sumpayan aron nga matapos siya dili man galing karon pasin ugma puhon. Gabi ha, taas ang litan niya. Ay, gabi ha, ginoon. Ay, ginoon ako. Anyway, ato programa karon mga K-5 Live Bakit Andre sa my K-5 San Carlos Digital 95.7. At the same time, madungog takarabang orasan diha sa my Fabulous Tumoso Click FM Radio. Sa tanan ng mga suking tigpaminaw diha sa may lungsod sa Toboso, lungsod sa Calatrava, syudad sa Escalante, kutob sa Maantan sa Tosibya karon ha. Good morning! Preparar na mga ka-K-5. Preparar nag-bound kay mo, sige hapon, mo dubo lang yun. Taman, may tapas pa ba karon? Murag wala na kayo, Jenner, no? Magkuli na kayong tapas karon, no? Murag mo naman lang gini rin ang trabaho mga kaki-5. Eh, nga ito, bitaw nga, madali-dalian bitaw mga kaki-5. At tingali, construction, no? At tingali rin, construction. So, sa ito mga kaigsunan, diha, nga mga kugihan, nga mga construction workers. Good morning mga sirs, ha? Padayon sa paningkamot mga sir. Paningkamot lang yun, Dani. Bahalag lison. Oh. Ako na sir, pagtakang na dihag nilungag. Kisli na diha ang bugas mga higalang. O niya ayaw kay palabig butang o kinini ang sabaw kay basig malugaw na ron. Kisli na diha niya pagkahuman kining pagkahuman ni mong kilis na itakang na ni mong diha sa kinini ang imuhang abuhan nga wala makahigi og abo. O na abo agate punsok na ay. Wag nila di mo na limpyo-limpyo hindi ha. Ay, sana all ka rice cooker ang uban din eh. Sana all ha. Sana all rich kid ha. Gisli na niya ang bugas. O niya, inigdayang bukal sa kinini ang tinakang kanon. Isampaw ang kinini ang buwad nga patay. Oh, para nga dilit na kinala magsugba-sugba jinir. Inaana man sa una sa buki jinir, sa amua jinir. Samot nang ang sugno jinir kay kawayan. Kawayan balaya. Di, ang kawayan wala man ay baga jinir. Para nga makakaon nga pugbuwa jinir, nga kanang maluto siya, makakaog buwad patay. Sampaw na isa ibabaw sa kanon jinir nga kanang, bagong kwa ba, kanabang, kanagaling siya itawag gani eh. Ha? Oh, mura si mura, correct. That's the right term. Steam. Na, anak di ay. Oh. Steam na niyo siya jinir. Ah, matay buwad ramang gihapon. Bisa usahon, di mahimong baboy. Ha? Lami. Ya, yeah, mamahaw bitaw ka bitaw. Pares ni mo sa kanang kapi. Buwad og kapi, jinir. Ah, kampiyon, jinir. Makahuman yung kagbalik na pulo ka idas nga kinini ang daruhon jinil. mga trabaho sa binukin mga kakipay, mga kamingaw ba. Anyway, alitas to mga balita karong buntaga. Doon sa namay mga, unsay latest karon kay ingon ni Ma'am Feli Kabugnason. Saan ni? Ah, okay, lahi di ay. Ingon niya pagpua PBBM, Sir Jong. Mau bitaw? Karon sa harasa karon niya ugma kay puwa PBBM. Yang blue, unsam na siya? Ugang kanang itom. Ang blue Ruben ana. Ha? Pakyaw? Oh ba? Ana day na di ay. Sige. Panang Iba kumawas kabugwas. Good morning. Good morning kay K-Pop Jong. Greet ko dahil advance. Happy birthday ni mo ugma basin na wala na pud ka. Naana ako ugma manang. What na liblib ni? Kapoy mga yapon mo lib da manang murag war mang yapoy lib. Bye pagdi na lang oh. Si Ma'am Pamela Mantalaba is also watching. Good morning, Menidria. Si Sir Simon Colby is my barangay Buluangan. Eh, bye-bye ito mga suking tigpaminaw diha bay apod. May buntag sa mga taga barangay Buluangan ha, sa mga KESS members na to diha karon mga K5. Sige. Alas 5:16 na sa kabuntagon. Arita mga K5, arita. Arita sa dugang mga balita nga to ang paghisgutan karong buntaga. Again, just to be honest with you, tungod sa itong kasako kagahapon, wala ta maka kuan, wala ta maka subaybay unsay dagan sa impeachment trial kagahapong adlaw. Kagahapong adlaw mangod mga kakipab. Just for the information of everybody, base sa ito ang gamay lang nga nahibawaan. Sugdan na kagahapon mga K5 ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. O niya, doon na tayo nasagap ng mga impormasyon, Junior Munjay, nga sumala pa, murag kagahapon adlaw daw, murag duhaan daw nga mandayon kay, again, at the second time around daw doon na daw mga disgustuhan na yung posibleng mahinabo kaya dili lagi yun daw ikuan dili yun daw na yung mga nambabag generic yung ma-impeach si Vice President Sara Duterte ay ginoo kung ano yung tao kagubat naman lang yun yung tao ninyo yun saan pagka kung ano yun saan pagka tigayon ano yun saan pagka tubag ano yung sa kampo po ni VP Sara Duterte kung magpugong-pugong yung uban generic. If we could remember, eh, ingon man ni before gani, di ba, si VP Sara Duterte, okay, go ahead, bring it on. I want bloodbath. Oh, here it is! Di ba? May din ni ma, sinukda na yun siya kaalam, mga kakipan. Din na ito ni masutag, kinsang yun may mudag argumento. Ay noon, kung atong basi-basihan bitaw Junior within this kinini ang duha karon ka mga parties Junior ba in the both parties Junior mailhan man good kung kinsa gyud nindot budag argumento gyud good pero da mo may lang gusto din sige ala sige nay nindot nila gyud budag argumento gyud pero mo lang ni ba kini magong matanga sa proseso mga ka-K5, medyo labad ni siya sa ulo, bitaw. Sa po niya sa rason, wala na rin tanaw. Ay, kaingon ta nga, dito na lang ta sa kinini ang finale mo, kung ano ni, dito na lang ta sa finale ani, mo, sulay bitaw, kinini ang siding bitaw, Jerebik, unsa na kanino, kamusta naman ni? Kaghapon mo ito part sa proseso sa ilahang pag-start kaghapon mga K-pop is mauni ang pag-convene sa kininiang kuan sa kininiang mga senador isip kuan kini impeachment court mga K-pop so kaghapon doon na yung mga pagpanumpa nga nahitabo Junior Munjay sana all may mga pagpanumpa ha sana all ha may mga pagpanumpa

And even until now, wagid gapon to mahatagig closure, kinsa gyud ka tong nagpabuto? Kaya nabalintong man ang kinini ang nabalintong ang mga impormasyon ba. Sa primero Junior Munjay ang napasanginlan nga suspek katong driver sa NBI. Onya pagkahuman sa dagan sa kinini ang sugilanon dito na nilutaw mga ka-K5 nga si Attorney Melvin Matibag. Wag na agyoy ko na ahambot lang yun ani nila yun to. Naagyoy kinini ang kontribusyon sa maong hitabo mga ka-K5. Ang una impormasyon ang ingon sa kining ingon nila dito mga ka-K5, ang una daw nagpabuto kay USAA, Office of the Civil Office of the Sergeant at Arms. Asan it? Sergeant at Arms, ano dai? USAA. Pagkatanto, dana po iniingon mga ka-K5, adilo ay, NBI to ay. Dayon, previously, niingon si Senate President Alan Peter Cayetano nga ang Senado gi-atake. We are under attack, di ba? Ingon to siya? Lahi po nag-ingon ni Attorney Claire Castro, ang tigpamaba sa Malacanang. The Senate is never under attack. Yan di ba? Kinsa may gibo ang aning kalakiya mga ka-K5? Kita! Ita mo'y gibuang ani mga ka-K5. Pasagdan tani sila may ning ugnay mga buang. Sila lang mga ka-K5. Di ta magpakwa, di ta magpadala-dala ni. Di ba? Kita mo'y giyabag aning kalakihan ni mga ka-K5. Gusto ni drama nila dito, si duwa nila dito, si mga kalakihan nila dito, si mga agenda nila ani dito, si gusto nila mahitabo. Diba, pasampok lang yun, diba, mga K-5 sa ato ang tanan, labi na itong mga diehard kayong supporters on the both parties, mga K-5. That is why previously, sige, tag-ingon, mga K-5, boy, ayaw, kaya ninyong ipada, ninyo dihang inyohang buo at Ginoo ko kay politika rana. Huwag kinsay muling ko, didigo. Pero nung ka mga ka-K5, padana daw itong buot, matay. Suspes nila mga kita, tag-kontra sila. Una patang mapatay. Una tang mapatyan mga ka-K5, kaysa ani nila, nga naan sa itong danan, mga higala, nga sus, tagko kay kantidad, ginadawat na ba kadabuan? Maot kay mga ka-K5. Jacob Impinado, good morning ka-K5, pa-shout out from so ni Ono Barangay Magtikol. Ah, sige. Watay tarong kuan karon da, watay tarong discussion karbuntaga da. Are ta ba ka-K5 sa to ang mga local news bi bahala na dito sa national eh. Sa foro lang ni ninyo atangi mga ka-K5 ha. Foro de los Pueblos kay I'm pretty sure mga ka-K5 nga usa ni karon sa kuan. Usa ni karon sa hisgutan karon sa Tolomanon Foro de los Pueblos ni SM Brian Morden mga ka-K5. Ha? Wala siya? Okay. Ingon ni Ma'am Feli, sumangil raguro to Sir Jong para makagawas si Bato. Giulog-ulogan ra ang mga tao. Malilisod nila manggod sa tinuod lang. Kaygan lagi nga mga politiko. Pwede magod nila ng dramahon kundi mga senaryo. No, bitaw engineer. Pwede kayong abot nga di ko kasabot nga nung ang uban engineer. Huwag yapon sila kagets bag what is politics nga ginatawag? Ang nagkontra na karon pagabot sa maabot nga mga adlaw magamiguhay. Magabigay karon pag awabot sa pipila kadlaw, magkontrahan na yung which is money na hitabo kang Vice President Sara Duterte o kang BBM. Why did you take a realize, ana? Kinsa'y gibuang, ana? Ano yan, kung makadepensa ta sa usa ka kinini ang party, oh, grabe, oy. Well, it's okay. Nga, mo depensa mga ka-K5 pero again. How can we so sure? Ang kini nga itong gidipinsahan are kini ang 100% honest mga K-5 sa ilaha mga intention o mga intention at the same time mga K-5

0: Ilahabit ang mga tinutuyo og tumong para sa ay kayo na tong tanan, di ba? Maybe some of them honest yun tinuod, pero dili man pud guna sila mang kay maybe ang uban ani mga kibab honest yun tinuod, but because they are also imperfect just like us. Mao na mga kikipay lay mga lapses nga kini ni ang mahitabo during their leadership. But again, mga kikipay, pag politika manggun ang hisgutan, hey, damak yung kayo na kayo sa nga tanan nga damak sa bisan asa nga institusyon. Mapa diri man ka sa part mga kikipay sa kini ba nga napoy ka galingong napoy ka galingong lihok din ba? Okay, directly general, mapadiri man sa kini mga against good sa government good. Oh, ini mga grupo nga against sa tuang government, ning kontra sa tuang government, do you think wala dihay mga kuan imperfections? Naasad mga gagayfa. Bisag asa oy oh. Na, I mean, kini mga leftist good mga kakipay, nagtuo mo kini niyang walay mga anomalies diya, naasaan ginoo ko. Bisag asa lagi, basta may maimbulbar gani nga politika mga kakipay, ay ginoo ko, you should expect what you do not expect, anak. Don't like and share. Lanog kay ka, sir, there is my shipyard, sir. Kanang ilang panagbangi sa Senado. Sir, may pagilahan ng buwago ng Luzon. Hindi ka mabun, sir. Anor ka. Napay panumpa, bisan pag aning pari. Muna man og kapulihon sa trono ni Satanas. Na magsigit ang ugtas, ano ni sir, hard worker. Ugtas kita, sir. Pabuto na nato next election lagi, sir. Ginsan nyo mapuli sa trono. Pero, uy, may huring-huring dyan, sir. Gikan sa mga analyst. Murag dili, yun daw muna akong si BBM. Murag yahon yun ang kinini ang trono daw, Junior. Kung may tabo na, then maybe this would be the time nga basiga mas mulala pag yun ang kinini ang gubot-gubot mga kakibab. Tag-an dyan ako, sir, nga ang nakalas sa bagong inkwentro kay Innocente, anak ng titik. Hoy, yupi na sad. Yupi na sad, gikan sa Cebu. Kana, istoryahan na to na ron sa itong pagbalik mga kakibab. Kaya gipanghingan lang naman to kagahapon anam-anam. May taga yupi na sad as alleged nga nakalas dito sa kuan mga kakibab, dito sa kaning inkwentro sa may lungsod sa Kawayan, Negros Occidental, mga kakipab. Karoon na sa to ang pagbalik kay alas 5:26 na sa Kabuntagon. 29 na rather. Si Tatay Aurelio o si Nanay Pasintan sa Tingganzin, mga kakipab. Kutaw na og lamian king kapi. Nagtakang na og kinini ang kanon Junior Munjay. Onya, muna. Nakapangapi na sila. Ang Sleeping Beauty niya gaw sa ambot og nagmata na bakara. Alas 5:29, stand by. Balik ko taon-taon mamatay sa tabang pahibalo sa Pikas Lawak. Balik ko taon-taon pag kumanini. K5 FM.
1: Change the lives of the Filipino. Bio. Ako si Brian, taas akong sugar, akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
2: D3 Bio, ang D3 gamay Visio, ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya. Nga nagkahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500. At law-adlaw. DTX 500. Mapalit sa mga butika.
1: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na. Ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra kaso, TB pneumonia o guban pang makabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag acid. Salamat, get DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatia at tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
0: Extend Food Superman.
6: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakabuli gin sa akong problema. Na magiging salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men.
7: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interest. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
8: Nasa'yo na ang lahat, pati ang puso ko.
9: Uy, Besh, kanusa mang kamo ato sa bangko aron mi-withdraw sa mi sweldo?
10: Ugma puhon ko mo-withdraw, Besh. Adto ra ko sa DCCCO kay mohapit pud ko og bayad sa akong loan og save pud gamay ba?
9: Hala, naa di ATM dito?
10: Naunsa man kang adugay naman na. Dito ra withdraw para makabisita pud ka sa office kay miyembro tag iabya pud ka.
9: Daghan magtawo dito, good.
10: Naay daghang satellite office ang Dumaguete branch, Besh. Pwede sa Kalindagan, Locsin, Daro, Bakong, Valencia o Shaton Satellite Office.
9: Ama o ba, Besh? Pwede ka na dito? Sige, adto ko sa satellite office para pag gusto kong parking sa akong sakyanan.
10: Sana all na i-parking.
11: Ang DCCCO ATM available alang sa mga miyembro sa musunod nga opisina. Dumaguete Branch, Locsin Satellite Office, Valencia Satellite Office, Daro Satellite Office, Baez Branch, Tanhay Satellite Office, Mabinay Satellite Office, Bayawan Branch, Gihulgan Branch, Sikihor Branch, Kabangkalan Branch, San Carlos Branch.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Balita K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
12: Alas 5:35 mga K5, padayon ta, padayon ta, sonahan, abanti ta, gamay mga K5, sibog ta, kay awa-aw. Ingon ni Sir Hardworker, walimpyo nga politiko si Roy, walay honest, pero at least na ay nahimo. ends can't justify means. Correct. Oh. Bisan gani ako nga butan ti dawat gani ko pikas ug pikas. Bisan trabahante mangurakot pa sa gamayng oras politiko pagka sakto. Oh. Mani ako ang pinaka kuan. Mani ako ang pinakaganahan kay Sir Hardworker kay kining prangka kayo ba? Which is sakto man sab. Pero mo lagi na ang bottom line mang good mga K5 bisag ang pinakapunto bitaw mo ni. Bisag unsa pa na diha kakinini ang feel na to tarong. Ang ato mga piliyon mga K5 masipyat og masipyat gyud gihapon. At the same time ang para na to nga mao'y tarong dili gyud gihapon na mauyunan pud pangarangan to sa uban. Because we cannot please everybody in a bowl. Mao gyud na reality mga K5. So then why is it? Kano ipadama na to tong buot yung gunugod? Diba? Oh. And the bottom line is, uy, ang mabulahan biya pagkabot sa panahon mga kakipan. Sila ramang yapon. Kita igot at ang magkatagamtam o gamay rang kinini ang kaharuhay. Pwede man po pwede nga musuod na lang tangtaran sa politika mga K5 kita mga ordinaryong tao. Pwede di man po magkatukma mga K5 pag ito ang kapasidad. Mali, makasuya lang sa uban ng mga bahin sa kinini ang kalibutan mga K5 nga dito, nindot kayo ang ilahang sistema. It's all about setting up the system ramang gudunta ni may kuwang dinigun sa to mga K5. At the same time, enforcement of the existing laws. Kaperte na nato naghana mga balaod din eh. Itaguro mo yung pinakadaghan siguro balaod yun din siguro ay nga money against sa money. Kulang sa enforcement. Kay money, kita mga K5 ang pinaka, or ato ang nasod ang pinaka, popular ba? Nga kini ni Arn pwede naghanan kurakot mga K5. At the same time, ang ato pong nasod ang the most considerate po kayo nga kini ni ang mga tao nga ni Adini. Nagkana ba nga, ano lang, nagkuan na good kaya, pasailuon na lang nato na. Pero pag, depende, case to case sa basis po na siya. Pag ang kini ni ang maakusahan, kontra sa kini ni ang naasa kini ni ang pwesto, lagpot yun na. Lagpot yun ang yun. Ha? Tinood mo na! Good day, Sir Jong. Happy birthday tomorrow. More love to comes. Kaneng atong gob, mas stress ta mo pa naglisod ta sa atong pagabuhi. Sila politika rin hapon. Kana sila, o kita, mga tao sa Pilipinas, hindi ta mo buto. Wa man sila diha. Hindi man po pwede, hindi ta mo buto, madam. Oh, hindi man po pwede. Ay, yung buot na lang. May buntag, sir. Great lang ko sa akong family. Di ano ni Banyos family, yang ko family. Salamat sa pagbasa, sir. Great sang ko sa akong mga kauban si Nancy Diana Barte og more power, God bless, gika ni the Anon Jocelyn. Sige. So, aritas balita lokal mga ka-K5. Kaya alas 5.39 nagsuga sa oras. Oy, mara magandali ni Jenny. Gapon na yung mga ka-K5. Kinamdam mo itong stabbing incident. This is the continuation mga igala sa katong brutal incident last Friday ba? Gapon, na sangat na ang kasong frustrated homicide mga K5 based on the confirmation of Police Captain Marky Lilaganipa ang ato ang hepe diya sa Toboso PNP. Batok atong lalaking suspechado mga K5 nga ni kuan ni bunok-bunok mga K5 atong usa ka ginang ba. Yes, sa may si Chumas Cubando. And the good thing is bisan pa man sa kining mga kuan sa mga allegation mga ka-K5 gamantod pag itong maong suspechado nga gingan lang si Danilo Saranillo ay nag-antos daw og depression. Pero according sa talk authorities, it is not an excuse para nga dili na i padayon, dili na i-prosogener ang pagsanga o kaso batok sa suspetsado. Kaya di only kwan, kinini ang makadetermine ay anak mga kakipag kung unsay iyang estado sa iyang huna-huna is dili man ang ato ang mga police personals kundi ang ato ang hukman engineer. Na, at the same time, mga medical experts, mga doktor. Mga itong mga kakipag kagahapon nga gitigayon yun. Kaya para po nga kining mataga na nga kwan. Mataga nung closure ang kining mong panghitabo mga kagipan. Sa pikas bahin, nasingit to kaganina ni Sir Hardworker nga. Parte ato bitaw mga casualties dito sa kuan, dito bitaw mga kagipan sa lungsod sa Kawayan ba? Atong nanlabay nga adlaw, murag ato tong Sabado, di ba? Kay lima to ang kuan, lima to mga kagipan ang na matay. Sa lima mga ka-K5, uy, may another, usan asad ka, dili day UP student day, kundi alumnos. Graduate na engineer, pero nahimo siyang estudyante sa UP. Taling kayo nag-graduate na. Nakalas na sa dito mga ka-K5. Sus, kung ginaukupag ka mga kaluluoy in town. Kay bawa na ba kang pamilya ang engineer, no? Oh, kani si Kuan? Ani si kinsaingan aning bataan ni kini si Francis Vince Dingding. Oh. Nga matod pa sa report mga ka-K5 usak ka deputy secretary sa South East Front. Committing Rehiyon na Negros Cebu Bohol Sikihor mga kakipab or KRNCBS. Napatay siya sa encuentro dito sa lungsod sa Kawayan atong Sabado. Sus pastilan ang mga grupo Junior Munjay ba ngaga kuan kinini ang nagprotesta bitaw dito sa katong nahitabo po natong nakalabay ng Abril 19 dito sa Toboso nga kinini ang unsa ni kining mga maybe mga kaalyado ani nila Jinir. Wala pa tumakuan, wala pa tuma tapos-tapos ba sa ilang bitong pagpangayo o gustisya. Another na sad Jinir Munjay. Na UP student or UP alumnus mga ka-K5 ang nakuan na sa dito. Sus Ginoo ko, oy. Ay, kanugon si kinabuhi. Pastilan in town, no. So sa lima ani nila mga ka-K5 na nagipang pangalanan naman ni ginsan ni sila tanan. Lakip din hi ang kwan. Lakip din hi ang commander. Nga si Rolando Dantes Jr. alias Mista, alias Ana, Anyo, Arnel, and Roman mga ka-K5. Oh. Southwest the front di ay, no? Taga ko ani, taga Sipalay City, Negros sa Occidental. Pastilan. Pag naninood ganoon ang tropa sa Philippine Army General Munjay ba? Atong mananabay katigan lagi sa itong ikaingon kagapon mga ka-K5. Ang ato ang tropa sa Philippine Army o Philippine National Police, mo'y pirmi nga makuan, mo'y pirmi nga maiskuran, engineer. Pero may maiskuran, labaw sa tanan ang pinakanakaluloy yun katong mga nabiktima aning mga liquidation nila ani engineer. Ang katong pang napasanginlan nga mga asset, engineer. Imagine. Based on additional report mga ka-K5, gato ang nag-gather ba? Through other media outlets. Kini daw silang lima. Kini ba? Kini pakita na mo din sa screen. According to reports mga ka-K5, naapod sa mga 26 civilians ang ilahang na likidar dito sa may southern portion in Negros Occidental, mga ka-K5. Dito dyan sa kinini ang south, north man ta din hi. So dito po ilahan ng liquidation sa south. Pagitao na ko to ang kuana ang kinini ang source din kay daghan naman. So wala pa ni sila makuan, so wala pa ma So wala pa bitaw sila magkuan, wala pa sila mag simpuhan ni atong adlaw nga Sabado Jr. Mao ni ang gawas nga kinini anya information. Again, this was based on report mga ka K5 pastilan in town. Ano to ang nasod ba? Walay ka kuanan, walay ka linungan Jr. Munjay. Kaya atong gobyerno Jr. Kinini ang na yung mga naglingkod ng mga kurakot. O niya, na po yung mga kinini ang gusto po nga mo against sa kunuhay engineer, mga kurakot. Yung silang grupo na man po yung corruption. Ang bot na lang yun. O, mga sige lang, isa kay pangitao na tututuloy din magtutupita ko doon. Dara mga kakifan, ipakita na mo ninyo di ah. 26 yun kabuok dito pati pagkadaghan naman eh. Ba, ito ko nung i-check ko no ang whole data ko no ani be. Ganos ani nag-start mga kakifan, ganong ingon ani man kadaghan. Dire sa Toboso, pila gani ito dire sa Toboso, at sa Toboso, sa First District mga kakifan. Sila po ang itudlo nga responsable, which is kung ang ilapong grupo mo ipasultihon mga kakifan. On the previous nila nga kuan ba nga kinibitaw nga mga press releases ang katumagi pang liquidates na amanggod po daw mga sa pero inani manggod dere sa tag nasod na amanggod tayo gisubay god nga balaod na itukmang proseso sa pagsilot sa usa ka individual nga doon ay nahimong kasaypanan ba na amanggod itukmang proseso para niya para papanubago ng usa ka individual nga nakabuhat og bugat nga sayop mga K5. Sama na lang abi for example sa kinini ang pagpanulis, pagpanglugos, pag kinibugat nga mga K5, pagpatay. Naman tay presuhan, di ba? Naman tay balay hukmanan para diha itaral mga K5 sa fair nga pamaagi. Kinsa gyud ang angay bagay manubag ang kanang gikabig ng mga sadaan mga K5 or dili dili man solusyon ang pagpatay pod mga K5 ug kinabuhi sa kinini ang laing usa ka individual nga ang pinaka guot gani ani kay ang uban Jr. Munjay dili gani sigurado no kung tinuod ba gyud ang kinini ang mga datos nga gipadangat sila Jr. nga katong mga tawhanan nga ilang gipang kuan gud gipang tipi gud Jr. Is tinuod yun nga sadaan. Sakit kay na sa katong mga natungdan sad mga K5. Pero lang sa katong mga tinuod yun nga managyod. Oh, naganamang yun po tinuod. Oban nga mga liquidation sa engineer? Naay! Nagyod, nagyod. Kuan nagyod yung kining mga gihimo nga kining kamalamalahan engineer ba? Naay! Pero again, dili na maka-justify yun unta mga K5. Kinalagin tayo, ganun ang proper nga kanang, saan eh? Venue para ni anak mga K5. Proper venue. Okay, according to this report mga K5, the five alleged New People's Army NPA rebels linked to the murders of 26 civilians since 2025 were killed during a series of clashes in the 15th Infantry Battalion in Cagayan, Negros Occidental, Saturday, May 16. Uy, daghan na giday. Na. And then, ang kinipong mga, kuan, ang kinipong commander, according to report, mga kikipay, daghan na po na daw kaya na siyang warrant of arrest tungod sa kasong multiple murder. Oh. Unya, amo ni mga K5 ang kining mga kuan lang ang kining ang mga reports nga to ang na dawat. Bueno, alas 5:50 na. Kita ka buylo ani kusugan na gyud sa oras mga K5 murag gadali sa ako ang birthday. Oh, yes. Paywa tay handa jini ro. Higo ni Sir Hard Worker, kanang taga-UP man pod ang against gani sir nga ibalik ang ROTC? O niya, gipaburan pod sa mga bulayog nga politiko. Kana mga armas nila sir, asa sila kuha na? Tapos rifle, mahala oray, lisod na i-afford sa gobyerno? May mga sponsor sila sir. Yes.
13: may mga sponsor that is yet to be known pa na siya, Sir Hardworking. Kinsa ang mga nagpaluyo ani sa ilahag nga kinabang ganahan yun nga kining magkagubot yun ta din. Naay mga sponsor. Kung dili naa sa gobyerno, naa sa laing nasod. Alo, oy! Ato ang mga tropa sa Philippine Army, Engineer Munje. Dili makakuan, dili makareklamo, dili makatingog, Engineer, kay mga lagi na. Obey first before you complain. Oh! Kay ba ni ayon sila, Engineer Munje, kinsa ang kining naara ang uban aning mga tigating suporta, Engineer. Ginoong ko. Naara sa kuha, naara po sa katungdanan. Ginoong ko ang uban aming guys kongreso. Na, oh. Hindi gyapon magka-realize gyapon ang uban nga suy gigamit ramo diha. Ganag kayo mga kauban nga mga alamon sa ganing soda diha, ganing balik na lang po sa agi kay nakarealisar Engineer nga matay bino ang mani. Oh. Kita ra may gibo ang aning kalakihan ni. Eh. Ya, wa gira ba tay padaog ra ba og buot sabto. Ba? Ala 5:51 na mga kayo. Salamat kay sa inyong pagsunod. Salaing adlaw sa tupang panag-upad sa tulumanong balitang K5 sa umaga. Ubanasan pohon, standby sa musunod ng programa K5 Detects 500 Morning Newscast sa Dili Mandugay. Sa pangalan na lang sa among station manager, K5 Brian Morden, Chief Operating Officer Sir Elgin Castanio, Chief Administrative and Human Resources Officer Sir Gene Polinroso, sa among CEO Doc Ramil Itang Uy. Uban ito sa technical side, K5 Monjay the Ipitom Karanza. Ako niyong kubos ng igalas kanginan kay K5 din yung Jong Barsalas para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publikong kalingawan sa Negros, K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud na ako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman pag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hindi mo sa daon sa bayabas, madrete kakao, papaya fruit extract. Para sa nawong a pimple-free,
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, ga, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
7: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule. Kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C. Ang kondisyon gitkin.
0: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
8: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
0: Extend food superman for men.
9: Ako si Rosanne Bao. Akong bana sa nag-edad 40 anyos bala nagahara-haragid sa una hindi man na siya musina. Ay gali naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend wala lang kami gaka-edad nga duha ba namigid ang extend.
0: Extend food superman for men. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
10: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapali sa mga butika.
11: Hinaot nga nakainom na mo og DTX 500 o ang inyo nga superior antioxidant. Siyempre, ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang imong tiyan. Mm-hmm. Ang allergy, usa ka immune system response sa mga foreign substances nga normally dili makadaot sa lawas. Uh-huh. Kini matawag nato nga usa ka overreaction og abnormal immune system response.
12: Correct.
11: Kasagaran Sir GP, mutukar man lang ni ang allergy kung nabugo na ang imong immune system. Kay kung healthy ang imong immune system, dili jud ka mag-allergy.
12: Pananglitan, butang nato allergy ka sa pagkaon. Adunay mga tawo nga dili allergy sa seafood, pero unya naka-develop na siyang allergy sa mga pagkaong dili man siya unta allergy katong sa una.
11: Common nga allergy Sir GP naa sa pasayan,
12: correct,
11: kasag ug mga shellfish. Nangatol pag-ayo ang imong panit, maglisod ka ginawa ug hubakon ka. Nyang asthma usa ka form of allergic reaction. Ug ang pinaka worst nga form of allergy is ang respiratory attack.
12: Delikado.
11: May pana nga ang panit kay katol raman ug naga labak-labak nga pula.
12: Oh, delikado ug makamatay sa tao ang worst form of allergy. Ilabi na kong igon jud niini ang imong baga.
11: Naigitawag Sir GP nga asthmaticos. Kini usa ka medical emergency nga usa ka form sa asthma exacerbation nga dunay hypoxemia, hypercapnia o kining sobrang kadaghan nga carbon dioxide sa imong dugo tungod sa hypoventilation.
12: Dili ka ginhawa?
11: Kana bang dili ka kaginhawa og tarong? Unya ang musunod ana sigurado gyud Sir GP, secondary respiratory failure.
12: Unay kuyaw.
11: Simple ra man ang management sa allergy Sir GP. Inom ka og food supplement nga mga correct sa nabugo na nimo nga immune system.
12: Husto.
11: Ang Mighty C, isip usa ka alkaline nga vitamin C, ang makatabang jud sa pagtarong sa imong ga-wild nga immune system. Inubanan pod sa pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw aron mapugngan ang pagdaghan sa free radical sa imong lawas.
12: Mojudok!
11: Dako jud akong pasalamat sa mighty Sir GP.
12: Oh.
11: Imagine, sa kadugay na nakong inom og massive dose pa, wala jud ko nakadevelop og allergic reaction.
12: Bitaw sa?
11: Abog, siminto, mga tambal, asma, kaluwis Ginoo, wala jud ko makasulay. Nga ingon ana nga mag-allergy ka tungod sa DTX 500 og kining mighty Sir GP.
13: DTX 500!
14: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
15: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
14: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag,
15: tulog pod ka kapsul sa gabi.
14: Simana lang nawala jud ang sakit.
15: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
14: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
13: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
11: Kunay kinahanglan jud nila nga mag-DTX 500 og mighty Sir GP. Kay dili man sila palakaon utan og prutas.
12: Husto.
11: Unsa may ato makuha sa utan og prutas gawas sa nutrition og fiber? Siyempre, antioxidants. Gihatag ni Ginoo nato kining mga tanom aron na ay dipin sa batok sa init sa adlaw. I-transfer kini sa atong lawas sa matag higayon nga mukaon tag utan og prutas. Ang tawag ni init transferred antioxidants.
12: And we harvested the most potent antioxidant known to man. O kini gisulod sa kapsula ang flavonoids o polycosanol nga nakuha nato sa disugared sugarcane extract ang pinakapait nga party sa tubo munay naa sa DTX 500.
11: Naa jud na ang super antioxidant sa matag kapsula sa DTX 500. Mo na nga kung allergy ang imong giproblema nga gapabalik-balik og dili makuha sa simple nga pag-inom og mga antihistamine, try mo ang DTX 500 og Mighty C.
12: Correct.
11: Ang approach sa allergy Sir GP is lifestyle modification. Una, ayo nagkaon ang mapagkaon nga makapa-allergy nimo. Kabalo naman ka nga makapa-allergy na.
12: Bitaw sa.
11: Kaon pa jud ka? Kay lami.
12: Oh.
11: Avoidance and control ang first step kauban ang matag adlaw nga pag-inom sa DTX 500 og Mighty C. Dili sa yun ang pagpanginabuhi sa taong adunay allergy. Kay man dili ka kapagusto, limitado ang imong kaon, limitado po ang imong mga lihok, pila naman katuig ni imong inantos ka sa imong allergy. Tama na o sakto na sa pag-antos. Kulang regular gag exercise ang imong lawas. Maunang dili ni mo mapagawas ang mga toxin pinaagi sa pagtulo sa imong mga singot. Mag-DTX 500, mag-mitisi ka, dako jud ang makatabang nini sa imuhang allergy.
12: Wa na jud tay igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
11: Huwag kininasab si Dok Ramil Oy, sing mayong lawas ampingan.
12: Dili abo suhan.
13: DTX 500.
16: Ako si Janice. Dukay kayo maman ako menstruation din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana o DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag-regular na ako menstruation, lamat kayo sa DTX 500.
13: DTX 500.
17: Mapali sa mga butika.
13: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
18: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
19: Number 1.
18: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
20: Oras sa K5 News FM San Carlos. Last size, 1.
21: Live mula sa Bulwark.

0: Entertainment at Balitang Negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
1: Oga, karon sa toga mga headlines. Menor de edad, yaligar gikidnap sa uyab, nobyo arestado.
2: 25 ka atleta sa San Carlos sa biyaheng Agusan del Sur na alang sa palarong pambansa 2026.
1: Criminology student sikop sa sextortion.
2: Senador Robin Padilla may insistir nga Pilipinas ang gubot, dili ang Senado.
1: Ebola outbreak gideklara sa WHO sa duha ka nasod.
2: Miralco sulod na sa semifinals.
1: Sanya magpakasal na.
2: Mga bidilanggo sa Brazil, daling makagawas tungod sa pagbasa og libro.
1: Mao kadto mga headlines ikabutagon sa adlaw nga Martes sa Mayo 19, 2026. Sa pangalan sa kinatibuk ang puwersa sa DYGM 95.7 K5 News sa FM San Carlos. Pablo's Radio Click FM Toboso, kami inyo matig balita ka K5 Jezebel Barbicho.
2: Ako sa si K5 Pamela Perater.
1: Oras alas 6:03 sa dati nato sa DTX Coffee Mix. Oras na aron magkape, pili ang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, na detox ka pa. O karon na sa hingpit niya detalye sa tog mga balita sa balitang lokal. Arestado ang usa ka lalaki human di aligargi kidnap ang minor de edad niya uyab sa barangay Felisa, siyudad sa Bacolod o gidala sa Agusan del Sur. Narescue ang minor de edad o gibalik sa girikanan ito ga Domingo sa gabi, May 17. Samtang gidala usab sa Bacolod City Police Station 10 ang 23 anyos nga lalaki. Natigayon ang pagpauli sa mga magkagugma tungod nakigangot ang pamilya sa babay sa Department of Social Welfare and Development o sa Kapulisana. Sa impormasyon niya nakuha sa K5 News FM, nitong Enero 5, giapa sa iyang inahan ang bata sa tunghaan apan wala na kini niya nakita. Naibaluan niya giporsa sa lalaki nga muuban ang babae sa syudad sa Bago, gialigar gihimuslana. Mupasaka unta og kaso ang pamilya sa babae nitong Enero 8, apan gisulod sa lalaki ang iyang bata sa balay o gibira pasulod sa taxi o gamiado sa tubusog. Naibaluan niya mibaligya ang duwa o malunggay pandisal sa disgutan niya lungsod. Bulan sa Marso, gidala sa lalaki ang uyab sa Agusan del Sur o padayon niya nagbaligya o malunggay pandisal. Hangtod niya nagpadala o mensahe ang minor de edad sa iyang inahan niya dili na kini muuban sa uyab tungod gutom lang ang naangkon ini. Dito na na-trace sa girikanan o kapulisan ang lugar sa minor de edad. Human niya gipadadaan sa inahan o kwartang iyang anak sa usakapun siya pa. Tigayon niya nakapauli siyudad sa Bacolod ang duha o napriso ang lalaki.
2: Sa lain pang balita lokal, gikumpirma ni Police Captain Mark Kelly Lagadipa, hepe sa Toboso, PNP, nga giproseso na karon sa ilang buhatan ang pagsaka sa kaso nga frustrated homicide. Batok sa suspect nga si Danilo Sarandillo, kinsa responsable sa pagluba angol sa 45 anyos nga inahan nga gilakang analin libre. Kung mahinong duman ay tabo ang insidente ni atong Biyernes sa buntag, Mayo 15, sa Sitio Muscovado, Barangay Poblacion, Toboso, Negros Occidental. Subala pa sa hepe, gihimo sa ilang buhatan ang tanang remedyo aron mapanubag ang suspitsado sa nahimo niini nga krimen. Tungod lamang sa iyang mga pagduda nga gialigar, wala may tukmang basihan. Nauna na saan nga gihimugatan sa inahan sa suspek nga nag-anto sa depresyon ang suspek. Sukad Mulacaw ang iyang asawa aron manarbaho dito sa gawas sa nasod.
1: Sa dugang pamadagkong balita lokal, strikto na nga ipatuman ang proper dress code sa mga tricycle drivers sa syudad sa Sagaya. Kini aron na mas presentable o respetado nga imahe sa mga pampubliko nga drivers sa mga pasahero o bisita. Gangyo ang kooperasyon sa tanan aron na magpabili ng katawhay o disiplina aron malikawan ang penalidad sa dalanona. Tuod niini, bawal na ang pagsando, pagsulob og bonnet o dili pagsapatos sa mga drivers samtang nagbiyahe. Asibisan kinsang makita ano badakpan niya nagsupak niini nga pagsulundon, ang gilayon niya dakpon o pamultahon. Ang kini nga strikto nga pagpatuman sa dress code ordinance sa syudad ang gilusad sa Sagay City Police Station ug lokal nga panguluhan sa Sagay City aron seryoso nga matandog o matun-an sa disiplina ang mga pasaway nga mga drivers. Sa rebaluan, dugay na kini nga ordinance sa Sagay apan wala lamang kini mapatuman o gusto sa syudad. Dugang pa dunay penalidad nga 500 ang matag madakpan nga naglapas nini sa lokal nga ordinansa sa naisgutang syudad.
2: Sa lain pang balita lokal, kapin 40 milyones pesos nga smuggled cigarettes na kumpiskar sa Negros. May kampiyon nga balita si K5 Anson Ravina Quillas.
0: K5 News FM Live Report.
3: Madinalag-on nga na-intercept sang kapulisan ang illegal nga kargamento sang smuggled nga mga sigarilyo sa ginpatigayon nga operasyon kung sa diin na-aresto ang pulo ka individual sa sitio Labugon, Barangay Nagbualaw, Basay, Negros Oriental sang Sabado sang gabi, Mayo 16. Nalakip sa mga arestado ang duha ka truck driver nga 54 anyos nga residente sang Valencia, Negros Oriental, kag 42 anyos nga residente sang Zamboanga City. Anum naman ang mga taga-Sulo samtang duha ang naghalin sa Tawi-Tawi. Nalakip sa mga nakumpiskar ang kapin 700 nga kahas ang sigarilyo nga may tatak sang Bosco, isa ka motor blanca ug duha ka cellphone ug isa ka Ford Explorer kag Mitsubishi L300. Gindala naman sa Basay Municipal Police Station ang mga arestado para sa nagkaigo nga disposisyon. Ang maong balita gihatod kanato sa DTX 500, kini si Anson Ravina Quillas para sa kampiyon na balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Sa lain pag balita lokal, nailhan na ang lima ka mag-ialagar membro sa New People's Army con NPA nga napatay sa engkwantro sa Kawayan Negros Occidental Sabado, May 16. Gila ang mga namatay nga sila si Jobert Kasipong alias John Ruby o Ramram, member sa Southwest Front, Kumiting Rehiyon Negros, taga Sipalay City, Negros Occidental. Gilbert Tingson alias Ryan o Kalintong, member sa Southwest Front, taga Sipalay City, Negros Occidental. Rolando Dantes Jr. alias Mista, Ana Anio Arnel Ogroman, commanding officer sa Southwest Front nga taga Sipalay City, o Barangay Kamalandaan Kawayan, Alex Chavez Langita alias Axel, member sa Southwest Front, taga Jiki, Barangay Kabulakan, Santa Catalina, o Francis Vince Dingding nga political instructor sa Southwest Front, taga Capital Side, Poblacion, Cebu City.
2: Gikatagdang musalmot sa Palarong Pambansa 2026 ang 25 katleta gikan sa San Carlos nga ipahigayon sa Agusan del Sur nga magsugod sa Mayo 24 hangtod Hunyo 1, 2026. Ang delegado gikan sa San Carlos gilang kuban sa usa ka athletic girl, duha ka badminton LM girls, duha ka badminton secondary girls, duha ka table tennis secondary, duha ka boxing, duha ka para games, 14 ka futsal secondary. Ang mga atleta doon ay financial aid nga tag 5,000 pesos matag usa o garawad lawa ilang pagbiyahe gikan sa San Carlos paingon sa Agusan del Sur.
1: Sa Balitang
0: Regional,
1: tingkagol karon sa presuhan ang usa ka criminology student human kini masikop tungod sa pasangil nga sextortion og pagpanghulga nga ipakalat aga CCTV video sa iyang kaniuyab nga menor de edad dito sa Barangay Aguado, Teresi, Martires City, Cavite. Gilang suspek si Alex Joseph, 19 anyos, usa ka BS criminology student og residente sa Mangdapit. Base sa report sa Cavite Police or Cavite Police or Provincial Office, mga last just sa buntag na itong Webes, May 14, midol sa buhatan sa kapulisan ng inahan sa biktima nga si alias Ashley aron ireklamo ang suspek. Sa pahayag sa biktima, gingong gipugo siya ni Joseph nga makikita o makighalawas aron dili ipakatap ang iaga ilang pribadong six video. Tungod ini, daling nagpasiugda og entrapment operation ang Provincial Intelligence Unit. Ubos sa pagpanguna ni Police Captain Michael Legaspi Jr., kauban na masakop sa Teresa Martires Component City Police Station. Hinungdan sa pagkasikop sa suspek dito sa Barangay Aguado, nakuha gikan sa suspek sa posisyon sa suspek ang usa ka Blue nga Infinix Note 12 nga cellphone nga magituwang gigamit niini sa pagpang-blackmail. Ang suspek magatubang nakaroon og tukmang kaso sa korte.
2: Sa live pabalita regional, sikop ang unom kamiyambro sa LGBTQ plus community o sa ka-single mama. Human mga watog kwarta o personal ng mga kagamitan sa mga nangahubog na customer sa bar sa Cebu City. Mismo si Cebu City Police Director Colonel George Ilanan ang nianunsyo sa maong malampusong pagkasikop sa mga suspect atol sa usa ka press conference ubos sa ilang gihingusgan nga intensified campaign against criminalities. Nasairan nga ang operasyon gilusad human gikawatan sa grupo og cellphone ang usa ka biktima sulod sa bar sa Villa Aurora, Barangay Kasambagan. Daling midangop sa Mabulo Police Station ang biktima. Diyang gisusi ang mga kuha sa CCTV sa maong dapit. Positibo niyang gila ang grupo sa LGBT o babae nga niyatagi kaniya samtang siya na sa impluensya sa ilimdong makahubog. Gibot siyang ilanan nga ang modus operandi sa maong grupo nga lingawon o makiginom-inom sa ilang biktima. O kung kinsa mahubog na, duha na nila sugdan ang pagpangawat. Dugang pa sa hepe kasagaran sa mga biktima din ang mga grupo nga lumad sa gikan sa laing dapit o mga pangayaw. Ang mga suspect nadakpan sulod sa ilang gihulaman nga Pension House sa Pilais Street, Barangay Kalubian.
1: Sa balita sa kauluan, right kaya ito sa DTX 500. Again, sa Star Senador Robin Padilla nga dili ang Senado aga gubot kundili aga mismo ga nasoda. Sa interview ni Corina Sanchez Rojas sa programa Agenda sa Billionaire News Channel, gibot siya ni Padilla nga nadamay lamang Senado sa gipatigbabaw nga kagubot sa nasoda. Dugang pa niya nagpabilig hapsay ang ilang hanay sulod sa kapulungan bisan pa man sa mga kontrobersiya sa politika. Tungod ni ini sa or nunot kini sa naitabog po sila na i-consult out sa Senado o leadership change.
2: Samtang sa katapusang balita sa kauluhan, tinguha karon ni Senador Robin Padilla nga papason ang senior high school program ubos sa K-12 o gibalik ang daan nga sistema diin ang kindergarten, unom katuig sa elementarya o upat katuig sa high school. Tungod kay kinig, himo lamang dugang palasanon o gasto sa mga girikanan. Mga rason ini tungod sa daghang pamilyang Pilipino, matud pa ang naglisod sa pinansyal aron makagasto sa dugang duha ka tuig sa pag-eskwela. Matud pa sa senador, daghang kabatan-unan ang napugo sa pag-undang sa pagtuon tungod sa dugang katuigan. Gipasabot usab niya nga ang kasamtangang SHS curriculum wala pa naghatag og igong kaandam sa mga estudyante para sa trabaho o kolehiyo.
1: Sa balita sa gawas sa rasod, kapin 80 na ag gibawian sa ilang hinulabang kinabuhi sa Democratic Republic of Congo sa Africa Sabado nga adlaw tungod sa gituho ag Ebola virus. Sigon sa Health Ministry sa Democratic Republic of Congo, pulos residente sa Ituri Province ang mga biktima. Gawas sa kapin 80 nga nabawian sa kinabuhi, walo pa ka mga pasyente ang positibo usab sa virus og 246 pagyod ka mga individual ang gituhoan niya positibo usab sa Ebola sa nasigutan niya nasoda. Sa nasod Uganda, usab-usab ang nabawian sa kinabuhi tungod sa nasigutan niya virus. Usa pa ka individual ang positibo usab sa virus sa nasigutan niya nasoda. Gireport sa World Health Organization kon WHO ang duha ka mga kaso sa nakalabay niya Biyernes og Sabado. Pasi usab sa report sa WHO, nagbiyahi sa Democratic Republic of Congo ang duha ka mga nagpositibo sa virus sa nasod Uganda. Ang Ebola usa ka virus nga nagtuga og seryoso nga balatian kon musulod sa lawas sa usa ka individual. Lakip sa mga sintomas niini maong hilanat, pagpanakit sa kalawasan o pagpangapoy. Makuha ang virus pinaagi sa fluids sa gikan sa infected yung mga individual kung sa bangkay nga nagpositibo sa virus. Gikabig sa mga eksperto nga fatal kung lala ang infeksyon nga tuga sa Ebola virus.
2: Sila'y pabalita sa gawas sa nasod, dili mo ubos sa 37 katawo ang samdan human sa pinakabagong airstrike ang gagilusad sa Israel sa Southern Lebanon niadtong Mayo 15. Samtang nagpadayon ang ikaduhang ceasefire nga gipangunahan sa Washington, sumala pa sa Israeli military gitarget nila ang mga infrastruktura sa Hezbollah sa Tyre o Gasikbit nga lugar. Samtang gikundina naman sa United Nations Humanitarian Coordinator sa Lebanon ang padayong kapintasan o giingon nga ang diplomasya gikinahanglang gamiton aron mapugnan ang pagdako sa krisis. Kadunga diini nagpadayon ang peace talk tali sa duha ka habig sa US State Department sa diin milaom ang Lebanon nga malugwayan ang ceasefire o hunong buto ug mahunong ang gihimong pagpamumba batok kanila.
1: Sa balita ng sports. Sa balitang sports, dahil yan ato sa Mighty C Alkaline Base niya Vitamin C, arod Optic Pirmi mag Mighty C. Sunod na sa semifinals sa Meralco Votes, uman mapildi ang Magnolia Hotshot sa score nga 105-102 sa overtime sa PBA Season 50 Commissioner's Cup sa Inares Sports Center. Nanguna sa karaugan sa Votes sila si Chris Newsom, Bong Quinto o Cliff Hodge. Aron mapugan ang kusog nga opensa ni Jerome Lastimosa nga miscore sa katapusang 20 puntos alang sa hot shots. Bisa na pildi sa unang dula, nakabangon ang Meralco aron makuha ang kinahanglang kadaugan o makaabanti sa Final Four. Ginilang atubangon ang mudaog tali sa NLEX Road Warriors o Token Tex Tropang 5G.
0: Balitang Entertainment. Balitang
2: Entertainment. Samtang sa itong balitang entertainment kay 5Jazz, gipakigbahin sa aktres nga si Sanya Lopez nga nag-isgot na sila sa iyang mystery man.
1: Kabahin mystery?
2: Kabahin sa posibilidad sa pagpakasal.
1: Ayay.
2: Yes, sa usa ka episode sa Fast Talk with Boy Abunda, mingon si Sanya nga na sila sa hustong panuigon.
1: Nga nung wak mala niya gig-dive sa kisa na tawara?
2: I'd say no. Basig si Kuan eh. Si Ding Dong.
1: Ding Dong?
2: Dantes.
1: Di, wala na may Marian.
2: Wala na may history.
1: Wala na si Marian. So,
2: basig na showbiz ba?
1: No. Oh. Lagi.
2: Sa, na sila sa hustong panuigon.
1: Eh, so, pa- graba kayo si Marian.
2: Gani. Nga, gawa para ba po kayo pasok?
1: Ilang porno siya niya.
2: Dana ko sila sa hustong panuigon ug dili sila angay pang magdula-dula sa relasyon.
1: Ay,
2: oh,
1: ay, sa mga
2: naminaw
1: sa na all.
2: Sa mga naminaw kung dana mo sa saktong panuigon ay magdula inyo relasyon kay dili na sila bula. Kadulaan. Okay. So ako pa sa kapuso actress kung musulod sa usa ka relasyon, kinahanglang seryoso ug klaro ang tumong sa duha ka habig. Oh, nga dugog mato ha. Paminaw mo ni Miss Sanya. Gibot siya sa Bisanya nga nasabtan sa iyang mystery man ang klase sa iyang trabaho isip usa ka artista. Hinungdan nga wala kay problema sa iyang showbiz career.
1: Alright. Ah, okay, supportive. Pero wala lagi siya gita kikwan ay ginganlan. Ay, kisa na tawha naman.
2: Hala, si Junjun na!
1: Ano ba si Jong?
2: Or si Jong?
1: Ano ba si Munji?
2: Oh, bitaw. May siguro si engineer na guay.
1: Alitas na balitang mawon. Bala na sa niya na magpakasal siya, mag-unsa siya.
2: Hindi ako na siya mang-invert. Bitaw.
1: Alitas na ang balitang wow. Sa Brazil, kakipay bam, ang yes, mga binilanggo, mahimong mapamubo nila ilang sintensya. Kabal ko kag-unsa kipay bam? Pinaagi sa pagbasa og libro, hala, binasahay dito, grabe.
2: Grabe, no?
1: Sa matag aprobado nga libro nga ilang mahuman og masulatan og malampusog report kakipay bam, mahimo silang makakuha og upat ka adlaw nga bawa sa ilang termino sa prisuhan. Sana all. Dagang prisuhan ang nagtugot sa hangtod 12 ka libro matag tuig. Nagpasabot kini nga ang mga piniriso makapakunhod og 48 ka adlaw sa ilang sintensya matag tuig kagipapan. Ang mga libro pilion gikan sa mga aprobado nga listahan o kasagaran naglakip kini sa literatura, filosofiya, sensya o mga klasiko nga buhat. Ang mga magtutudlo o mga committee sa pagripaso mao ang mo evaluate sa mga essay, mao nga ang mga piniriso dili mahimong basta-basta lang mag-scan sa libro. Ang tumong niini dili lang pagpamubo sa panahon sa presuhan, kini alang sa pagdasig sa edukasyon, critical nga panghunahuna o rehabilitation kipepan. Hindi ta dito no? Sa Brazil?
2: Basa ra kag libro.
1: Dire? Oh.

0: Ayaw. Link ato, fam.
1: Ay, ako ara.
0: Oh.
1: Ako ara itong tono.
0: Oh, greetings ito kay asa three minutes lang.
1: Wala, 1 million na ba itong greetings diri. Hindi ka na mahurot ron.
0: Siya, 1 million?
1: 1 million kabuok.
0: Oh, lagi.
1: Good na, morning! I,
0: oh, na ako i-greet kay Kipay Pam, nga dugay na nato listener. Niya, kaila po siya ni Doc Ramil. Anong yung follower dyan siya ba? Nadiha sa auditorium, gobra? City auditorium. Huwag iyang mama po, listener. Nalimot lang kung kisa itong
1: alam. Namusyon is Mario, oy.
0: Katawa si Engineer, oh.
1: Ano rin si Madam Her? Sumukabiyay.
0: Ay, sa kay, atoning ko ano ng atong gilaybe niya. Tanaw na tutukis sa itong angki, Paypam. Di, bigikwan sa
1: niya. Sister Heru Desmoparan. Good morning, yung dua mama. Shout out, nabinaw here from si Paway.
0: Nag-uura ba na siya, Paypam, kay wajoy ka ng scholarship diri.
1: Ay. Kalo ito.
0: Dua na mi. Sige po siya katawa, eh. Bina pa din, sige.
1: Wala na.
0: Ay sa ha. Di naman to man.
1: Ay, mabuntag sa tanang tagabalang sa nga nabinaw dira na tiyalita, tiya maming, tiya Romy, ni Manang Marman, ni Demika, ay, ni Ate Rosjen, ug ni Kuya Mato, ay.
0: Ah, di ara, di ay. Di ara, di kipay pam, si Nay Susana Espada. Mabaguro ni. Di ha sa may Don Juan Subdivision. Good morning, Nay Susana Espada o si Sir Lindel Espada di sa may City Auditorium. Mali sila kay Pepa. Onya, good morning, Nay Pining di sa may Hagunoy. Good morning ni Ma'am Vilma Milias di sa Walos sa Bagunbon. Good morning ni Junjun di sa Bagunbon. Og happy birthday ni Junabel. Ambot lang ani ron.
1: Good morning ni Carl Espinel. Good morning, Mom. Shout out live watching Asuncion, Davao del Norte.
0: Unya nay nag-birthday ron? Birthday ron ni Jong? Birthday ron? Ah, bil- birthday ni Elmer Sagang.
1: Happy birthday, Sir Elmer.
0: Sa K5 Canlaon.
1: Ang bitirano, reporter sa Canlaon.
0: Bitirano. Piyawan ni Mamugrit, oy. Bitirano. Oh yeah, good morning sa tanan niya mga guwapa diha nga members sa Tapon Fisher Fox. Good morning diha ni Madam Aisa, kinalimot ako. Ah, lagi nalimot lagi ko.
1: Good morning sa tanan taga merkado nga pwede tayong pagkakusugang rumbudaka.
0: Si engineer mo na. Basta kiring sa'yo sa kabutagon, magdala dyan kong lista, guro, ugba, kipepam.
1: O, para nila mo malimtan, kaya maluod ang imong mga listeners.
0: Sa tanan niya mga leaders sa KSS con K5 Solid Supporters, may buntag. Hapit na dyan. Puhon, ang ato ang kining orientation with Doc Rabilo.
1: Pastor Boy no Fabli, good morning, single queen and mother queen.
0: Yeah, ate ra, single queen. Ay, good morning, Sir Boy. Nato siya message na ko, nalimot kong reply.
1: Pangluod yun, Sir Boy, kay wala ka reply yun, eh, Mari. Ni Madam Eva, kumawas kabugwas. Hello, good morning, mga beautiful
0: ay, si ladies. Ma'am, si Ma'am Janet, dakda kabugwas, good morning. Brok siya na.
1: Siya ni? Sige. Parintiran sila.
0: Alas 6:25 na dali ara jud. Okay. Oy, good morning di ay diha sa may merkado. Ha, good morning sa Santiago Watch Repair, Watch Repair. Oh, good morning sa diha ni Boss Somilhig, kasi ang mga gwapong macho diha nga mga tigtantan siyang isda.
1: Grabe gwapong macho.
0: Asyaro. Wag itay isda di aron. Ato na ta. Wala tayo igong oras sa pagpadayon pa sa tuwang talumanon na DTX Morning Newscast. Ug marapod pohon. Same time, same station. Diri lang sa K5 News FM San Carlos. Sa pangalan sa Kalitibuk Aga, porsa sa DYGM 95.7 K5 News FM San Carlos. Fabulous Radio Click FM Tumboso. Kami inyo matig balita ka K5 Jezebel Barbicho.
1: Ako sa si K5 Pamela Perater.
0: Para sa kampiyon niya balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Victory Bio. Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Gamay D3. Apalit sa

0: palaya.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Ah! Akong bugas-bugas. Akong katul-katul. Na ikaw butang.
3: Bugas-bugas o katul-katul.
4: DTX 500 na.
3: DTX 500.
4: Aduna kini antimicrobial properties. Nga makatabang sa pagkuha. O pag-ayos sa bugas-bugas. O katul-katul.
3: DTX 500.
5: Mapalit sa pinakadulong butika sa inyong lugar.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga magabutika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane. Ako, gida nga ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa nga ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea! Mugs 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement User. Dako, gin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men.
6: Food Supplement for Men.
8: Asa magagikan, bay?
9: Gikan ng ubukit, bay!
8: Uy, tingala ko lapok kay mong sakyanan.
9: Gitaw, mabakarwash gani ko?
8: Aw, oh, dito sa Jukax, bay. Jukax Car Wash.
9: Mayo dito?
8: Ayos kayo.
9: Sige, diyan na ka. Bakarwash ako.
8: Sige, sige.
10: Jukax Car Wash. Ga-offer og barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukax Car Wash. Naay discount sa una nga lima ka customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, naay massage center aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash.
11: Let's shop and let us have fun here at Baysano Capital.
12: Calling all value card holders. Our value card day is coming on May 16, 2026. Experience great savings, up to 70% discount, and avail affordable items for our value card holders. Simply bring your value card plus your valid ID. Upon registration, avail any of our hotspot dry goods items and grocery items at the Value Card Center. Our Value Card Center will open at the following slots. First slot from 10 a.m. to 11 a.m. Second slot from 2 p.m. to 3 p.m. And our last slot from 4 p.m. to 5 p.m. If you don't have a Value Card yet, for registration or new members, our Value Card are available at the counters near you. Mark on your calendars on May 16, 2026. Grab yours now and be part of these most awaited deals and amazing offers for our Value Card holders. Only here at your number one shopping partner, Caisano Capital San Carlos, where you can buy more and spend less. The best place to shop for all!
13: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
14: Number one,
13: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the wives of the Filipino.
15: Foro de los Pueblos.
16: Isa ka, my day, good morning sa ato naman mga suki, kay mga palangga, ng mga tagpalamati. Kamusta naman ang aton mga palangga ng mga ka-K5 sa igan sa may bayon tungkol sa Kauman? Ibabaw sa kabukiran, lakip na sa Binuga Provincia, sa Regwas Occidental, Ganekban, Wasambakan. Salamat, welcome, good morning Western Visayas, good morning Philippines, and good morning world. Kami gyapon ang inyong sari Power to Every Morning. Ako si K5, Elgin Castani.
1: Ako naman si K5, Eric Tenerefe. Good morning, everyone.
16: Well, kami ang inyong sari Riding in Tandem until 9 in the morning. Kaki 5, Eric, kahapon, ginabantayan tayo what will happen in the impeachment trial. Pero tino ka natural lang, no? It's more about the basics in the process of the impeachment. Nga masumpa ang tanan ng mga senador para man makonvene na sila bilang isa ka impeachment court.
1: Ang ginahulat sang tanan nga na dapat matabo na tabo gid ang
16: una nga perception that there will be another co-attempt nga islan ang bago nga liderato sang Senado. Correct. But unfortunately though they came short on silang lakbilog.
1: On si Trice.
16: Sino nag-cambio palit?
1: Ang duha ka nag-independent eh. Si Ejercito kag si ana si Estrada kag si Subiri. Nagsailo sa minority.
16: So, sang nagligan si Estrada,
1: independent.
16: Independent.
1: Tuwa sila ni Subiri.
16: So, umupod sila kay Marcos.
1: Kasi nung nagligad, 13, 9, 2 mo. Subong nag 13,
16: 11.
1: Tiyo galing kaysa 13, absent si Mato, 12, pero nandalas 13 niya po na. So, short sila by 2. At around 12:30 kahapon, it was expected nga magasaylo ang Villar brothers and sisters.
16: Pero why?
1: Why magsaylo?
16: Tiba si Drini siguro, ang ako po itindiya, on the analysis, more on pressure, offer, para nga magsaylo, ining magtiba nga bahin.
1: Ang now, panawag na ni horse trading?
16: Ang horse trading, may kaso ang mga Villar.
1: Correct.
16: So, posible gamiton ining leverage, para nga ipton ining magutod ga Villar, para mapersa nga magsaylo or
1: sword of Damocles.
16: May ibandra nga mahuyang sa piyak nga ba si Oferan sang manami-nami either a government position or manami nga political deal. Kabalo ka ang hampang sa Senado, madamo nagapati. Ako, why na loyalty? It's more about interest and survival. No? Doon mo nang pananaw sa pinakamang utod. Tapos yun ko, hindi, sige upon the spirit of statesmanship. Linga statesmanship ka na kay Pavel dyan. Yung ano ang ining mga tao subong sa kapihan, nakita na nila, siguro dapat masurvey ang OCTA or ang Pulse Asia. Kung bala ano pa kataas ang credibility sa atong sinisinado because of what is happening around kay Pavel.
1: Yung tayan lang yung gagapon mo, pamilin-bilin na si Kwan mo, galing kay Dot Piyak ang ulo ko kapo kung may ginasikaso ta. Gapamilin-bilin.
16: Si Alan?
1: Si nga, ako din nagpatawag sa panyaga sa mga pastor. Nga, it is either this is a good luck or maybe a despedida party.
16: Mm-hmm.
1: Kaya expect sila mo nga may mabuhin gin sa 13. So kung ang duwa ato na sa kay Kwan, sa kay minority, 11, duwan lang ang kulang. So kung nagsaylo ang duwa, disgrasyagid, may lang kayo why nagsaylo. That's one nga gina-expect.
16: So basta nga aton magic number in order to impeach the press, the vice president.
1: Ito lang, asyam lang.
16: This is size.
1: To impeach the vice president, 16.
16: Uh-huh.
1: To acquit, it's 9.
16: So, but siguro kung may siyam ka na uyatan, mabudlayan na, no? So pamangkota sa siyam, may pito nga ilagid mo.
1: Pito yasti, di duwa lang yung pangitao niya.
16: So ang duwa nga ni pamangkot ha, kay bilin si ila 13, 12, asob daw ha, kay si Bato, ti ang guwasin ni sa iya, Loli mo, no? Senator Loli De La Rosa, kabalok ka, Loli, kinilog nila siguro sa isla kapalawan mula, lulubog, lilitaw, Loli, panong Loli. Nila, no? Senator Loli, ha?
1: Sana all.
16: Oh, Loli.
1: Kiman do Loli, ha?
16: Lulubog.
1: Kaya ang ulo, ito Loli.
16: Hindi na, I mean, lulubog, kakadula-dula, kasi gulpi lang, matuhaw.
1: Na, ina si De La Rosa sa muna nga konsepto kay Pabiljan ng imong luli, kabahin na siya sang 7,100 islands of the Philippines.
16: Oo, no, depende sa high tide high kung low tide. Nagsabati ni Charlene Gonzalez sa Miss Universe.
1: Depende high tide or low tide.
16: Oo, dumano pa na. Now, going back sa ito naman ng discussion mga ka-K-5, the world is watching.
1: Yes.
16: Kaya nga itong pungsod, ang mga Pilipino, nagabantay man.
1: Mm.
16: You know, it gotta be a make or break para sa aton sa dinasyon.
1: Correct.
16: Kala mo, abisang mga isyo nga doon nagagwa, na ginapabatsyag to sa tao nga just okay magpangawat. Kadamong sa mga kontrobersiya na kadamong sa pungsod, ganun okay lang niya sa aton ng County Anay. Blood Control Project. kada mo sa mga bruhalhal, actually dako pa niya gani nga bruha kumpara sa sinigin ni Vice Grand sa impeachment. But very sensitive naman because we are talking about people's money. Kaya kumukwarta ni isang tao, hindi niya ton kwarta, dapat gastuhon ini isang nagasinanto. So based sa article of impeachment, my graft and corruption, culpable violation of the constitution, kag may ara man kakipaybirik nga, ano pa, may sa articles of impeachment?
1: Apat kabilog sa articles of impeachment, apat kabilog ang grounds for impeachment. Nga ginaplastar sang kongreso, kag dapat iprubahan nila sa impeachment court. Number one, alleged misuse of confidential funds. That's one.
16: Graft na, no?
1: 500 million allocated sa office of the vice president. Kag 112.5 million allocated sa DepEd. So muna, number one, alleged misuse of confidential funds. Number two, alleged threats against the president and the other officials.
16: So, atong papatay.
1: Patayin ko kayo. Okay. Tapos, alleged unexplained wealth. Amo itong ang iasal. Ito hindi ma-explicar ko, no? Kaya kadamukid siyang unod. And bribery and other high crimes. Kaya ginpang bribe niya kuno ang iya mga opisyales nga ara sa DepEd nga hindi magpanugid. So there are four grounds for the impeachment kontra sa kay Vice President Sara Duterte.
16: So muna ang mga ginatantaw, no? Kung tanawin natin ang sitwasyon, actually, una-una, pito gini mo, no? Ang mga grounds, no? For seven articles of impeachment. Lipoto ko na lang i-summarize na ginambalik kay Pemerick, assassination plot, misuse of public funds, violation sa, bangon sa misuse of funds, masulod na siya sa violation of anti-graft and corrupt practices act. Unexplained wealth, gati, amo nang sal-en, subong gina-investigar kay Pemerick. Nakasulod din na subong sa box, VIR na panuwag nila, VIR box, ara na.
1: Ang atong mga sal-en niya kagiyang tax returns.
16: High crimes. Dala pa na di siya, si Mayor sa Davao. Destabilization, sedition, and insurrection. Bangon na itong ambalbla.
1: Threats.
16: Threats against the president or assassination plan. But ginlipot na lang ini. Apat na lang bilog ang pinakakusog di.
1: Ang unod na giniya sa article.
16: Amo na itong ginbasa ni Kaki Pimerick.
1: Apat lang.
16: Di sa atong mga utod, kahapon, nagsuksok lang sang ila robe. Ang mga senador, isa ka sinyales officially, they are no longer senators but judges na sila kang ipamirik sa impeachment court. No? Ang mag-serve ng mag-asunto o prosecutor, ang tag-akusar, amo ang House of Representatives.
1: Amo nang kagapon nang wala nagtukaw. Kay supposed to be, ang prosecutors from the House, dapat ara sila. Pero ang wala makita kagapon, ang wala gid ma-mentionar nila kahapon dito sa Manila, nga ang nagapasulod na ang salakyan sang House of Representatives, sa ina-coaster lang, ng van nila, nga ang nagbalik. Nga ang nagbalik. Why sila?
16: Di sila kagtuaw?
1: Nagpuloy, nagbalik.
16: Di, dabi ko, dito sila kayo sila masuntos ang kaso.
1: Dapat sila, kayo silang garara mo, di ba? Dapat they will be present, but yesterday they were absent. So it's not only Bato who was not present, but the seven impeachment prosecutors from the House of Representatives are absent in the Senate. Why sila?
16: Okay. So siguro it's because ginatanaw nila nga hindi pa man mag-opisyal magsugod ang ginatawag nga Senate trial kang ipabiyarik. Ang atong aspeto kahapon is more on oath. No? Ginpasumpa ang mga senador naton nga mangin impartial sila sa pagdumala sa investigasyon. Now, once the Senate convened, Kaki Faberic, ang aton padawag sina is the Senate trial. Ang guwain sa namanging korte na. May tatlo ka proseso rin nga bantayan ta. No? The impeachment court, which be responsible na mag-convene into judges, and masunod na ang ginatawag na ton nga trial kag conviction or penalties depende sa presentation ni Kaki Pimerick no? Ti gaan na actually nagzubina na, nag-issue na sang zubina ang Senado. Kaya ginatagaan na sang tion nga magsabat ang vice presidente sang pungsod sa ginafile siya sa ninga reklamo sa impeachment Kaki Pimerick.
1: Ang natabo kahapon after nga nag convince sila as impeachment court, immediately gintagaan 10 calendar days, meaning hindi
16: working nga
1: 10 calendar days dala na Sabado Domingo si Vice President Sara Duterte to answer
14: the allegations in the impeachment documents nga gin-submit. So, 18 kahapon, 10 calendar days, meaning sa 28, deadline for the submission of response sang side ni Sara Duterte.
16: Mm.
14: After submission of the rebuttal na sang side ni Vice President Sara, ang prosecutor, ang House of Representatives, are given 5 calendar days. So kung masubmit sila May 28 ang deadline, May 29, 30, why not June 31, 30, 1, 2, 3, June 3, dapat nakasubmit naman ang House. So meaning,
16: ang panawag sila kag ipa, meron ko din may reklamo, ang both parties ko sa mga kaso,
14: masabat
16: they have to file their position paper.
14: Masabat ka, mga position paper.
16: Kahit kung hindi sila maghatag, ang piyak, for example, si BP Sara hindi maghatag, hindi siya ma-joint ang kaso kag ipa, Eric. So kailangan ma-joint siya. No? Gabot si ganon, gina-recognize na may akusasyon kontra sa ila, that's why nag-counter sila. No? So, and through that, try na masugod na kag ipa, Eric, ang maduguon nga trial.
14: So meaning, ang maduguon nga trial, we will expect sa June pa. Why pa ni Subong?
16: So matabo, di kag ipa, June 2026, we have 2027. So dapat, by 2027, kung gusto nila nga si Sara hindi ma-presidente, dapat may conviction sila sa impeachment.
14: Dapat i-convict nila sa Sara this year.
16: Kahit by 1 year before the election, may banning na for impeachment mo.
14: Why ka na? So dapat this year i-convict nila si Sara.
16: Kaya talawin na ito, pabangkot.
14: Kanday convict.
16: Makakuha yan sila sa Magic 16, which is the magic number.
14: Kung tanawon ta Subong, may stock si Sara nga pito.
16: Duwa lang yung kinanglan niya.
14: Duwa lang kinanglan. Sinong duwa? Maskin pa magsaylo ang duha ka bilyar kay pabilyar.
16: Sino pang nabili ng duwa?
14: Sa minority.
16: May galing kay si Cayetano nga uton yung babae.
14: Si Pia Cayetano kag si Loren Ligarda ang nabilin. Si Loren Ligarda.
16: Tigalig, what if ko ng bata niya ginakasuhan, isula naman to kaso?
14: Kung isulan kaso, tipro kayong bata isubong, there's another case na. Gipagin, padala na kay Gapon.
16: Igalika?
14: Another case for bribery, itong panghatag sa 500. Gipasaka na.
16: Nangatag sa 500, ano?
14: Sa may ara siya, ginkuha sang dugay-dugay na picture, kapanghatag sa 500.
16: Iba si Pros lang na iya sa ngatag. For example, naglabay ka sa matricycle driver. Manghatag ka 500, kang kalipa isang tao, kaso na ho.
14: Bribery, tigim sa kaan siya. Ginpresyor, so kaligarda.
16: Ang bribery, ha, may ginapangayo ang pabor. Basta eleksyon itong nangatag sa korta.
14: Tigitagaan na ito nila, meaning whatever. Basta may kaso na siya na bribery, subong.
16: Oh.
14: Ang kaso, ang mata.
16: Ay, ang guayas ni, ginapangitaan na tanan sa mga medios posibles. Nga ba pressure ining mga senador? Ang kada grupo gihimo sa mga tikang mo. Ang sapyak din ginabasa man nila because they are also doing their mga measures para proteksyonan man ang ilan numero.
14: So ang siyam nga na Sara, ang Ligarda konsigihon, hindi kinaya magaling si Ligarda sa kay Sara
16: group. The more the pressure.
14: Number 2, Pia Cayetano. Tingutod dya, Senate President. Maski nang utod dya, hindi pa mag-Senate President because ang tagig may interes nga ginaaway kontra sa Makati. Nga si grupo ni Bongbong Marcos nag-aapin sa Makati Group, sa Binay Group. Kay may ginaawayan sila, which is Bonifacio Global City.
16: BGC.
14: Ang BGC. Sa BGC, may ara na napanawag nila nga lugar nga kung tawag nila da Ture. Nang may water tank blangad ako, boundary man na. Dira ginaawayan na subong sang tagig.
16: Ang gwa niya, may boundary dispute.
14: May boundary dispute.
16: Di what if karong kumambal si Bongbong, Binay.
14: Relax ka.
16: Relax ka, kay dag-on tanay ni.
14: Kung ang Binay Group madiskartihan sang Bongbong Group,
16: pwede niya malayo. Everything is possible because ang inistoryahan ta ni numbers.
14: Amo nang numero. So amo na nga ang at as of today, even if the Bilyar brothers and sisters magsaylo sa piyak.
16: Why pa man sila kasaylo?
14: Hindi ibig silang inatanaw subong masaylo mo.
16: Tinatural pressure sila sa kaso nila sa prime mover.
14: Ang matabo sini.
16: Ang sila nga daan ang ginaisuhan
14: sa pagkasuhan. Ang katabo ang ginabargain lang sila pagkasuhan sa prime mover, sa ilang Bilyar group of companies. ang sa ila kapirdihan sa all home kag sa all day nila nga mga supermarket.
16: Grabe nga mga
14: sirado na mo.
16: Umbustanan.
14: Ang ila nga building subong ang Star Mall sang bilyar kay Pebble Jan nagakapugday from the number one richest Filipino in the Philippines si Manny Villar. He is now rank number 4. Kaya negosyo kakapugday.
16: Ang tingala ko gani, subong ang ulohong diyo sa Mandalagan, sarado. Why no nod?
14: Why na? Pero mabukas sa July ang ulohong. Mari-open na. Kay ginbakal na ni SM ang all day.
16: All home na lang subong.
14: Ang all home mga palayanses mabilin sa kay Bilyar, ang all day nga ila nga grocery store. Kuha na na ni SM Shoe Mart subong.
16: So ang guaya si kuha na siyang guaya SM Shoe Mart na.
14: SM Shoe Mart. So ang ginanegosyar sang Bilyar nga tani buligan sila da sila negosyo. I-abswelto sila sa prime water ng isyo bilog na Pilipinas. Kagpabayaan sila sa kaso subong dira sa Paranaque kag sa Las Piñas nga hindi sila pagkasuhan sa bypass road.
16: Kaya mo yung mga ginatawag na ton nga mga leverage.
14: Leverage na.
16: So, gamiton man niya sang duwa mo para makasurvive ang negosyo sa pamilya.
14: Survival na tanan mo.
16: So, ang pamangkot na di subong, it's more on the game of survival. The game of thrones ni kung sa mga Netflix pa.
14: Now, no? Kung aray, kung matanaw mo, kung matanaw nila sine, nga maskin magsailo pa sila, pero alang-alangon na sila sa pag-convict kay Sara, hindi na ni sila magalin. Kasi Sara, popular mo.
16: Kung magdaog na ba? Kaya ang punto, abi, as of now, nga ang nagapangalang-alang sila. Ang tuntuod lang, nakita nila ang posible repercussion sa ilang mangintikang if ever magpungko si Sara presidente. Knowing Sara. The fact, as of the moment, to be honest, duway pa sa baskog mabunggo siya.
14: Why good?
16: Tida solo armas nga mabatuan na Sara, kakaso ni impeach.
14: Impeach.
16: Kaya kung ma-impeach ka, you are disqualified, perpetual disqualification to run any government office or public office.
14: Yes.
16: Kaya mo lang ginang sulo. Pero aton mga kakipay, these are all analysis kipanan awan sa aton nga mga kautulan. Because at the end of the day, may trial pa bang nga matabo kakipay Amerika.
14: Yes.
16: And the world is watching. Ang mga Pilipino, katanaw kung mga maintuanay, ibla kita, mapinalapaway kita, mabulahay kita. Ha? Ang Pinoy, maalam kis, mapuno mga Pilipino, delikado man, people power ganita. Huh?
14: Ang duwa ka party kay Pebble Jan, ang Maki Sara kag Maki Bungbong, kung impeachment ng nisturihan, may team song nisa si Bong. And my world is getting smaller every day.
16: Gagamay.
14: Kung sino world gagamay, that remains to be seen.
16: Subong ya, kagabalo ka to video jutay lang kung sa mga kwan pa, hairline lang ang abad si Anay.
14: Hairline kayo, magipis-dipis na mo ang makaunong si Trisi.
16: Sa piyat na bahay, mga kakipay, na mga top stories of the day sa ato naman yung pagpangalagat. Ay ban sa inyo nga nagabarikutot, papagbarangon do ka mo dyan! Himos do ka mo kagmagpararigos! Adlawon do dyan! Kabing hapon ninyo, power do every morning, K5 Vatican, K5 Belgium. And adlaw is a wonderful day and a blessing to all of us.
14: And let us remember that we are in the holy presence of God. Ginoong Diyos, sa sining Martes nga adlaw, nagapasalamat kami sa imo sang regalo nga kabuhi kag bag-o nga paglaom. Guide us today in all everything that we do. Hatagi kami sang kusog kaalam kag kalinong sa amon tagipusoon. Buligi ang amon familia, mga estudyante, mga trabahante, mga farmers kag mga OFW. Protect us from harm and lead us your perfect will. Teach us to trust you more and to be a blessing to others. Kagatulad sang nasulat sa Salmo 118:24, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Let Lord bless this Tuesday with joy, peace and success. Sa imo namon ginatugyan ang tanan. Amen.
16: Amen. Kag amen. Sa ato naman mga top stories of the day. Bangod sa mainit ka tiyempo, ulo sang tao init man.
14: Ha?
16: Hinablos, ginbuno sang tiyo, matapos ka tuman ang kaaking binuno sa buli.
14: Sa diin.
16: Sa Cadiz.
14: Sa ilbog, eh.
16: Sa buli.
14: Sa ilbog. Sa libog.
16: Sa
14: ilbog.
16: Sa libog. Si, kadamo sa bulon. On sa buli ang ginbuno, inablos ka?
14: Nga dragi daw.
16: Di maloon na karon.
14: Inanuloy.
16: Grabe kay init sa panahon. Kabalo ka na init ulos ang iyang ang inablos ka nila bulon sa tiyo sa buli.
14: No. So,
16: binuno. Yeah. Yaki nga, may ginambal siya nga malain sa nanay niya. Hindi ko nagustuhan yung ginawakal mo kay nanay. Ari, may bunon na ka sa buli.
14: yung buli on the block.
16: Oh, sa kanabong sa bulon, on sa buli, iagin gin buno.
14: Tuhod ka.
16: Pero, kung anong init dito sa Cadiz, mas init sa Batangas. Magtiyo. Druhaya kagipabirik mo. Kita mo gindi sa labi. Grabe man yung isog sa mga tao, no?
14: Ito ba nga? Amo na ito tuhod ka, Dwilo?
16: Amo na yung isog ng mga tao? Dwilo, gindi yung senior citizen ng isa.
14: Pero, huwag gigaliyo pa daw ang 48. Mano ka ginagamit sa ex-police ng upin mo? Ang tiyo gamit niya 38?
16: Ah, 45 ya?
14: Hindi. CC-40 kay Pebble Jan.
16: Atiway ka gin.
14: Siyang mabilog dumupas lawan sa CC-40 ang binira.
16: Pero ang una nga nakatiro, yung igo na to yung police.
14: Igo police? 38, hindi ka tumba?
16: So, baka yung 38 ulo, dapat tiro mo na.
14: Balik doon sa isang CC-40, duwap lang kalupok, pungko ng tiyo, pasunuran pa. CC-40, ang impact siya na, sir, mabaskog na.
16: Subot si ganun, ang armas, ni, ini mga 9mm actually, kung magtiro si mo niya, persado na galusot.
14: Lusot, no.
16: Pero kung 45, sugata mo niya, tumba ka.
14: Yeah, budlay,
16: may knocking power na abing 45.
14: Mahuya ka naman magbalbabag.
16: Di malungon tali ka ron, hindi nyo paghalino ng inyo sining mga radio dial. Ang radio dial, fakes. Pero karon sa Facebook Live, di nyo na paghalino, kay delikado, kay pakita namang kay Pimeric na karon. Ang City Engineer's Office, may sabat na ni party sa kwa na. Gintawag na tensyon ka ba si Juanis Danlog na lala, no? Sige yun, takaroon na, check ta na. Tuhod plus, ka? May masasang kagetos ka driver, may baton fuel subsidy, nagwangal.
14: Literally.
16: Ha? Dabar na pila ka mga tutukan, tas program tali. Plus, may update kita tong nagbuno screw driver, lang ipaila naman kaso, ito lang napon tong bata, ginakungkong yung bata niya. Mapos kami commercial break, yung mga pi, kita mga ka-K5, ang hindi kabahin dala na sa inyo sa kalawang sang DTX Coffee Mix, nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa, alas 6:54.
14: Stand by.
17: This K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
18: Ako si Elena, gaynom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
17: D3 Bio. Ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
19: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
20: Ako na usab si Dr. Ramil Oy, hinaut unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Mm-hmm. Pinaka the best sa atong kinabuhi, Sir GP, is kanang hidanok ang imong pagtulog.
19: Wow.
20: 8 to 10 hours, walay bayan.
19: Ang pagkatulog, mao'y pinaka-the best therapy sa atong lawas. Ga-agree jud ko, ana, Dr. Ramil.
20: Mm.
19: Gigahin na jud nato ang one-third sa atong kinabuhi sa pagkatulog.
20: Mm.
19: Kay 8 to 10 hours jud dapat ang atong pagtulog.
20: Mm.
19: Tungod kay ang pagkatulog, mao'y makapuhay sa imong lawas.
20: Mm.
19: Aron mag-repair ang imong mga selula.
20: Mm.
19: Unsa ba jud ang trabaho ni D3 Bio nga popular sa paghatag og kusog pero pwede pod makapatulog nimo.
20: Mm.
19: Si D3 Bio ilado kaayo nga maoy gahatag og ketones energy for the brain.
20: Nindot jud ang D3 Bio, Sir GP.
19: Mm.
20: Nindot na ang imong pagkatulog, hatag pa og super fuel sa imong brain, gahatag pag energy, wala joy kapoy pagmata nimo.
19: Murag na anatanan.
20: Mm. Mm. Unsa may rason nganong mahinanok imong katulog, Sir GP?
19: Mm.
20: Unsa may rason ngano kung moinom kag D3 Bio, mayo ang imong pagkatulog?
19: Dok, adunay duwa kabutang nga ang D3 Bio ra jud ang makabuhat nga wala sa plain D3.
20: Mm.
19: Number one, na IMCTs.
20: Mm.
19: Nga lauric acid nagprotektar sa probiotics.
20: Mm.
19: So maayo ang pagproduce ni probiotics sa unsa man.
20: Sa ato pa, Sir GP, pag inom ni mo D3 Bio, ang BCO sa D3 Bio na ay lauric acid.
19: Mm.
20: Ug kanang lauric acid, tanan nga mga bad bacteria nga nasa imo ang tinai patay. Hipuso niya ni aron mabuhi ang imo nga mga good bacteria.
19: Ang good bacteria nga mo'y ga-produce og serotonin,
20: mm-hmm,
19: a precursor for melatonin.
20: Uy, pampatulog na.
19: Oo. Usa mahimo ang melatonin, mugikan usa na siya sa serotonin.
20: Mm.
19: Pero ang gigikanan jud ana is ang tryptophan.
20: Mm.
19: Ang tryptophan nga protein hipuso ni probiotics,
20: mm-hmm,
19: galingon og buhatong serotonin.
20: Mm.
19: Si serotonin i-process, i-assertize aron mahimong melatonin.
20: Mm-hmm.
19: Kining melatonin pod maoy mo promote sa imuhang pagkatulog. Yeah.

0: holders. Simply bring your value card plus your valid ID. Upon registration, avail any of our hotspot dry goods items and grocery items at the Value Card Center. Our Value Card Center will open at the following slots. First slot from 10 a.m. to 11 a.m. Second slot from 2 p.m. to 3 p.m. And our last slot from 4 p.m. to 5 p.m. If you don't have a Value Card yet, for registration or new members, our Value Card are available at the counters near you. Mark on your calendars on May 16, 2026. Grab yours now and be part of these most awaited deals and amazing offers for our Value Card holders. Only here at your number one shopping partner, Caisano Capital San Carlos, where you can buy more and spend less. The best place to shop
1: for all. Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong missis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mabali sa mga butika.
5: Ako si Jean Paul Generoso.
6: Mga adlaw Sir GP, hinaut nga nakainom na mo og DTX 500 ang superior antioxidant og mighty C ang alkaline nga vitamin C. Pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang imong tiyan.
5: Correct. Medyo sensitibo Dok Ramil ang atong pag-iisgutan tungod kay kabahin kini sa atong hugaw or sa atong poop.
6: Importante kayo nilang may balaan ni Sir GP kung unsa ang mga sinyalis nga makita sa ilang pupo tungod kay adunay mga problema sa tinai or sa inyong nga digestive tract og ilabi na ang atong atay og apdo. Nga kini gapadayag sa kolor sa atong pupo. Ang pagkaon sa dagang fibers pag-inom sa saktong kadaghanon sa tubig makatabang jud aron normal ang pagpagwa sa imong pupo.
5: Correct.
6: Ilabi na kung matag-adlaw kag inom sa DTX 500 og Mighty C. Sigurado jud Sir GP nga flawless og walay problema ang ila nga pagpupo.
5: Unsa man ang normal nga pupo, ang color doc should be medium to dark brown.
6: Ang baho sa pupo Sir GP tungod na sa kagaw nga nagaproduce ang gases nga may baho. Og kinahanglan dili sakit ang pagpupo og dili pud lisod ang pag-utong. Ang constipation usa sa mga hinungdan sa hemorrhoids.
5: Correct.
6: Kaning gitawag nila almoranas.
5: Almoranas.
6: Unya kinahanglan jud natong mag-inom og DTX 500 og Mighty C aron din.
7: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan K5 News FM.
8: Number 1
7: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Kais Lakson, tubangan sang video, arada ang basa. Magliko ka right
10: Rosario
9: ara da gasanaw man.
10: May bag-o na kong ngalan.
9: Ano na?
10: Ang Lacson Street is Skid Avenue.
9: Dito yas piak
10: Swim Avenue.
9: Arge.
10: Skid and Swim.
9: Seryoso na kung ginadala ini mga ka K5 because nasaksihan na mo ni ka K5 Eric. Nasaksihan sa mga utod ta kung kapila ka beses ang mga motorista nagabalintong na sa area. Ang aton nga concern is the safety sa aton mga motorists.
10: Yes.
9: We cannot just ignore it because damo salakyan galabay. What if pag-slide mo karon may salakyan naglabay kag lapakan ng ulo mo kakipay. Merik, tinano, thank you ka dalang bangod nga nakadanlog ka. Nakadanlog ka kay ang tubig sa basiwa or prime water nagalik, nagalumot that causes slippery. No?
10: Gwen wet.
9: Ha? Tanan nga basa danlog.
10: Ikilaki ka panilag lang ko si mo. Ano ah, ano ta?
9: Subong ta nawon ta di,
10: no?
9: Hindi kay kun sa mga utod sa prime water kag basiwa. We have nothing against you. Why kami niya sa inyo?
10: No.
9: Ang amon lang niya is inang dutay nga pasunaid, that is the term.

0: may gusto naman tali palabot sa inyo eh. Mm-hmm. Pasunain sa mga tao nga nagalabay sa dalan. Mm-hmm. Okay man lang tali kun ikamoy ang magbaliskada.
1: Ay, client.
0: At least blabing si Diana ay tanulog yung manggaling ubrata.
1: Kumano ka nun sa basang taga-primotan na si Mom? Bala na si Batman.
0: Ha? Bala na si Batman?
1: Oo, hindi. Bala ka muna yan. Inyo na yan.
0: Ipalagas na kaya kay Superman. Magamunay mo sa bat. But you know, balikan
1: na si D5 Dwayne
0: Wilson Villena. Kay gin-contact Manila City Engineer's Office. I would like to thank Engineer Sibalios sa City Engineer's Office because nag-effort na gali sila na i-call ang attention because ilagid gali isang prime water masiwa. Ang nasambit nga dalang.
1: Amo nang inaulat ko.
0: Ang nasambit nga problema.
1: So, gin-ako na nga iya sa prime water?
0: I-check na sa line number one. Kinaka-standby na si D5 Wilson. May antan lang niya mga bakoy. Diyos kay halipan niya sa unang halinag sanay nila. Kadugay na niya.
1: Administrative nga. Why na?
0: Sa una, inyo na yan. Hindi na kami niya mag-intra.
1: Drita no? Yan sa tubig. Drita
0: kami yan sa tubig. No? Check ko si Kipay Wilson sa line number one. Kipay Wilson, good morning.
2: Good morning, Kisad Ojan and Kisad Eric. No? And good morning man sa atong sinigatag ko lamang sa Foro de los Pueblos. Kaluyan ka dapon, natagaan kita sa natinion paagi sa isa lang ka phone call, Kisad Ojan, Kisad Eric, ni Engineer Lobed Sibalios, no? Sa City Engineer's Office.
0: Kipay, itan po, hindi mo ma-play na, ara. Tano, ginapa-play ko sa bungson, samtang ga-report ka, ang ga-green-green nga lumots, tunga krasada.
2: Yes. Mm-hmm. Ginbalikan naton inakagapon kay K5 Adjan and kay K5 Eric ang lugar lumot gisay gapon kay K5 Adjan and kay
0: K5 Eric. Imagine abla ka K5 Eric. Sa amo ni kadamuon sang salakyan nga naglalabay hindi mi madunot ang lumot mo.
1: Kagway gamala.
0: Tungod wala gam malas ti diti na try kun steady kasi lumot steady man ni eh. Uta na waras ti.
1: Necessary naman ni.
0: Gra. Amo na gitawag mga swim avenue.
1: Amo ni swim avenue atubangan gali ni sang bodega sang New Hope Commercial.
0: Ah.
1: Ini siya.
0: Tipuno ta sang paglawom pero duoy gid paglawom mo lang sa. Now, balikan ko Wells complete to report ba para atis makimo to sa nagakigo follow up kag komentaryo ni go ahead.
1: Manilag ta.
2: So amo na kag Father Jan kag Father Eric, do halos adlaw-adlaw ang nagakaluntad sini aksidente tungod sini sang lumot kag actually hindi lang na isa ka portion, may isa kita da sa portion na nakita jud ang lumot nga naga green green no. Sa may Lacson way ginaiya nga dalan.
0: Correct.
2: May isa pa gid ka portion sa tubang sa bodega na perti man kadadlog gali kay Father Jan kay nipis-nipis kayo iya nga lumot hindi pa sa tamaan kadamol bala. Pero kung maalang-alang imo sini nga motorsiklo makadanlo kagidya kag sang last lang ni no Lily sa nalikdan nga adlaw may ara sang nagpost na nga nakadanlog naman ni isa ka food delivery rider so mapaswerte lang gani
0: actually ito, tadi kong pamati ni Blas Latanan kayo kami sa inyo pwede kamo maka picture sa kogilingon nyo padala nyo di sa amon kay partis may ara tabla compilation sino ka muna
1: kag kasimple lang kita ni Cyril dyan nga problema mo kayuhon sang prime water period. Amo lang gid na kasimple kayo gid. Pero nga ang adto kabudlay. Nga adto kabudlay. Son may nag-ako nas ni Son kay sino sa
0: labi. Abi kilabot mo ang engineer kay sino ko noon eh.
1: Anong sabat?
2: Sa pagsabat sa ato na pag-interview ni kay Engineer Sibalios kay sabat niya nga iya gid ini sang prime water kay Father Jan kay Father. Wala sa jurisdiction ang City Engineer's Office nga magtandog sa ni kay TSA property sa nga prime water. After si na kay Father Jan kay Father nagsugod kita tayo sa prime water nga para makwata. Amo man gyapon, may good gyapon sa may nagatubang sa aton kay may garali ito pero mapagwa nila dito. Even sa calls ko, ay mamay kasabat kay Father Jan kay Father.
1: Kanong labot tayo sa rally kay kung magpamangkot man lang kita kung may sabat sila, may PIO na da sila, way gid gasabat.
2: Adlock sila gro madumugan kay Father John kay Mary sa sagwa.
1: Angay na siguro sa ila. Hindi na ako magamba kay ko dami na ginlumpatan na.
2: Ara kay Father John kay Mary.
0: Ipabatita ti ano na lang bi. Anong ginumbra sang City Engineer para makola attention ka ba siwa?
1: Abi. Okay. That time so good.
2: Gin refer si Miss Carla, gin send yang aton sini nga report kay Father John kay Father kay siya may direct connection to sa city. Gin send ni Miss Carla sa iyang photos and even ang location kung ina specific kung ano ang mga ginakabalakan sa inang area.
0: Okay, very good coordination. Go ahead.
2: Nag-reply si engineer sa iya na gin forward na niya ini no sa may prime water. And nagpromisa naman ko na si promoter na sining semana kayo ho niya protan ahonta kita ba dyan yung kisa bere kung tumanon sa prime water ang iya sining nga promisa sa city ng engineer's office nga katandugo niya kung kayo ho nila ang litigious na isang tubig kisa ba dyan yung kisa bere sa Dala Lacson. So for the confirmation naman ni Tauga natin kisa ba dyan sa pamatian natin lang interview natin sa kay engineer si Balios for the confirmation of our report kisa ba dyan kisa bere.
1: Kabuot gid sa akon subong no. Ah, naghambal na si attorney, si engineer si Balios nga nagtawag sa prime water sa Riljan. Naghambal sang prime water, they will act on it. Last week pa to.
0: Tipa bang kuta san una ang act on it
1: na muna.
0: When?
1: San una ang
0: pwede na siya next it. Year, subong bulan, no? Ti nga angaway ka sa batang basiwa, anong problema nila? Okay, ti ilaman ni gali, prime water, ilaman ni anong problema? Sinong dapat pasabton? Because number one, kung sarangan ini nga sabton sa tricycle driver, kagsang mga nagbalintong ng mga motor, nagay man tatoy ya kabalik-balik, tungkol ng mga into, tingin sa basiwa man, prime motor, pwede ni masabat sa nga gapamulot, masura to sa Pilisao.
2: Kaya pa dyan, actually, kagapot ni kaapat ko nang balik sa ilang opisina. Kaya kung sa tawag naman niya, huwag man ko nagkulang sa tawag, damo na ko sa tawag, sa text ko, damo naman ko sa text, puti, huwag may nagasabat kay Fred Valdan and kay Fred Eric. So, ti, kung ano man diri karon ni kaluyan, kung magkapamati, tani sa ila, diri, kaya makahatag sila sa statement, mas maayo, gitani. So, ti, hindi ka pa ba ibaluan kung anong plano sa nininayin timeline nila, kaya ti, huwag man sila nagasabat, huwag man sila nag-atubang sa aton for a, kahit 2 minutes na lang gani kay Sir Rodjan, kay Sir Eric ang ginapangayo ko, ginabalan ko kanil security guard kung ako sir, miskin 2 minutes lang din na ma-interview ko lang si Engineer Soliva para lang din niya maklaruhan mo lang ini kung anong plano sa ninila kay Tikadamo na sa nakasal-aksidente but to still mabato na ton sa ako si Engineer may meeting pa with the board mo ng ato niya yung
0: kakabatulan. Sige, niya. Salamat kayo. Well, sa least nakita ta nga ang city engineer nag-confirm na iyan na sang prime water gid.
1: Okay. No? May nakay kung may sukton kita direk ang komentaryuhan, it will be prime water.
0: Yes, klaro sila na. Klaro na.
1: Klaro na.
0: Thank you, Gidson.
1: That's good. Kampiyon na nang development.
2: So, wala na na kay Fagot dyan. Thank you, Fagot. Ito, ito siya update no, nga nakuha gikan dito sa patrol. Yung ginagulo naman sa inyo sa kalwan sa MITC, D3 Biotel Bitex. So, wala po natin. Si K5 Vincent Coralde. Yun naman si K5 Wilson Villana. Para sa kampiyon nga balita, servisyo publiko, kagalingawan sa Negros K5 News Center.
0: Puro!
1: Klaro! Prime water!
0: Klaro na nga, prime water nga ito sa ring dapat sukton di. Ang pamangkot natin kay last week, yung pabalo na gali sila. Ang pamangkutat, they will act on it. Siling ni Engineer Ceballos. Question, saan una?
1: Ang act on it, saan o? That's the biggest question. Kay, there is now a threat to lives and property of the people.
0: Ang property, ang ilang motor sa lakyan.
1: Gamit,
0: kabuhi, kay kung matumba ka na, kag kumanuno ang ulo mo, kag kumalapakan ka sa masugata mo sa lakyan o kasunod ka sa lakyan sa imo. Disgrasya. Ang atong bila punto, tani preemptive kita.
1: Correct.
0: Hindi na tayo magulat pa sa punto nga may nadagas na da kamagala kita akto.
1: Nah.
0: Hindi ba lang niya ginimuihimo nga sugilanon. Several occasion, may bisan si Nagar, Ma'am Nagar, Ma'am lang kay respeto, tani siya, kayong kasakripisyo ng pobre sa init mo.
1: Oh, yeah,
0: si Ma'am Nagar, our traffic enforcer, saksi na siya kung pila ka motor na gabalintong. Kadto ka sa mga gwardiya dira sa bay, ano panuwag sa mga masalakyan lang nga gipang ripo.
1: Mga kwan, mga reposes.
0: Mga reposes. Ang mga gwardiya da sila manugin si Imo sa isa ka semana pila gabalintong na subangan sa bangko.
1: Hindi na ninami, Cyril Jan. Hindi na ninami. Kay nagbigad naga nagkipi-kipi kita sang aton nga pag-ulo istorya, kaway takabalo kung kay sinuni obligasyon. Now, ginklaro na sang city engineer, obligasyon sang prime water. Two things. One, nga away ina dira ginkayo. Number two, ang nagagamit sang tubig kag may connection sa prime water, nagabayad kamo sang tubig nga wala kamo gagamit tungod kay ang system slow sang prime water is 45%.
0: Panawag sila, non-revenue water.
1: Non-revenue water?
0: Amo ito ginabal mo kapon.
1: NRW?
0: Correct. There are things ka dapat i-consider. Number one, ang pagpapasaan nyo sang no water revenue. Inablang usik systems loss. Second, gina-endanger nyo ang kabuhi sa mga tao nga galalabay da bangod sa inyo kapabayaan. So pamangkot naton. Ano gid ba lang dapat naton himuon para nga ang inyo sini nga mga tutuli sa dulungan magtalabog kag babatian nyo na ang panawagan sa publiko nga kayuhon nyo na dang karsada. Hindi karsada ang ninyaya sa inyo nga tubig. Kaya karsada, yan yung DPWH mo. Kaya
1: pagkupo nilang karsada, ilan na i-arisgo?
0: Tinatural, after na nga buon na buta, kayuhon man nila. Actually, di ba laki nang langgubon kaya may manhole.
1: Na
0: buksan malaga nila.
1: Open the manhole,
0: repair
1: and repair. Period.
0: Amula na tani ka simple. Apabangkot ko. Pilagi kabilog tao kinanglan nyo daw.
1: Hulaton pa nila niya nga magtigulula. Nagod nga may rason. Masya kay gabas ko gabi ulan mo.
0: Subong ang gusto nga panahon yung braho na kapara dasig magbalang simento kung may kalihon man sila.
1: Na. Amunang guaya.
0: Gapanawagan kita sa aton nga magkauturan dira sa basiyo prime water. Nga kabay unta, ha? Matagaan nyo sa nagakigong atensyon para sa kayuhan sang tanan. Kagway ka mo kabalo ba sa inyo himata nga nagamotor na maglabay kag mong madisgrasya ka madiskarel. Way taman na ginapang mga iyo. Pero kabalo man ka mo nga pila na kabilog nagbalintong da.
1: Di ka kapamati sila.
0: Talawa tong food rider. Kung may karga tong pagkaon pagbalintong niya, ula ang pagkaon to. Sino abi?
1: Siya nagbayad to?
0: Ang tao manugpuli sa barang nila lintra nagtrabaho sa isa ka fast food chain. Pagpuli niya, ang gasgas sa tuhod sa iya siko, sa iyang lawas bangod niya nagdus-dus da. Imaginable.
1: Halit niya sa publiko.
0: So pabangkot ha, pila pagidya kabilo gusto niyo magbalintong da para makabati kamo ka magulag kamo da.
1: Ini ang prime water dapat na ni sa makulod sa mo abi ko namin sa mga himuon dis prime water. Pagwaani sa mga konsyalta resolusyon imo nila persona nang grata.
0: Now, aga challenge kita sa aton mga opisyal. Dito talaga ng City Engineer's Office. Pag hindi pa sila magiyo ang aton tani nga pa ang kwan panawag tani under ni sa public utilities mo.
1: Public utilities tara sa kay Pausi.
0: Uksya ni in charge, Councilor Pausi ma'am. Abi ma'am paliyog ko, base kung hindi pagin sila mamati, sponsori abi resolution. Kay kung ipabayaan ato ni, not because nga ginalagasta sila. No. Ginalagasta sila because ilan ni obligasyon ang pagkayo sang guba nila nga linya sang tubig na perwisyo sa konsumidor because we are paying sang why na ito ginagamit bangun sa systems loss. Ikadwa. Damo na nagligid ang motor wala ton pag hindi lang may manuno kang magsulat naman sang uloy na sa karsada. Na ano man kamo yung taga prime motor man. Why kamo yung kabatsyag kay why kamo kaginusnos ang ulo nyo da.
1: Kulo kargahe pa jyotay sir kay manilag lang ko.
0: Ha?
1: Kargahe pa jyotay sige lang.
0: Yung pati na labla. Sabad sige mo.
1: Kargahe to jyotay. Kampiyon. Wala ton mo pa yung may magnusnos ang ulo na ikaw yung mag-aksyon. Nami tiara na prime motor. Ara na, di mano kitas ni.
0: Ti, ang pabangkot mo ni. Saan upang mong makto da, sir? Pabungol is not enough. Because ang inyo nga pagpabaya is a manifestation of your inefficiency. Hindi ka mo efficient sa servisyo nga ginadala niyo sa pamuriyo.
1: Pwede lang guhon tang inefficiency?
0: Do, hindi ka mo ka-isrut sa inyo, bra.
1: O yaya.
0: O yaya!
1: Na.
0: Ang guwasi na, dasig ka mo manukot, pigaw ka mo, ha? Mag-atipan sa problema sa ng konsumidor niyo.
1: Nagkambya, nagkambya ng chairmanship.
0: Sa ano?
1: Huwag kita yung kaduha dito si Tiol. Balanon, huwag kita pa si Tiol, no?
0: Sino nang bago?
1: Migo ta?
0: Si?
1: Migo Santanan?
0: Si?
1: Mo't kumigo eh pantas ni Bobby Rojas.
0: Ah, si Bobby Rojas. Same infrastructure. Siya nasa utilities.
1: Siguro rin, kutkutkutkut na yan. May number kan, Bobby?
0: Titinawan na parang gigringon eh.
1: Sabi, aga pa mo na si Bobby kabukta. Okay, kajiging-jaging na siya. Mga kakipay, hindi na niname.
0: Ang atun punto, abi kakipay, Eric.
1: Nothing against promoter.
0: Wala niya personal, ay, sa promoter. Ang among gani, why kami ya pulmiro, ginyagahanot, yung panawagan lang kami. Pero galing, kung hala ka mo kapabungol, da, but si ganun sina, ang inyong mga boss ka nagasweldo sa inyo, why nyo ginapabatian? Kay ang mga pumuriyo nga nag-cost, anong panawag na, concessionaire niyo.
1: Correct.
0: Sila ni ang nagbayad sang tananda sa operasyon nyo pagkatapos hindi nyo maservisyuan mayo?
1: Kag siguro high time naman sa Basiwa Board Subong to question Prime Water now. Because Basiwa is tasked to look into the operations of Prime Water.
0: Engineer Michael Suriba, kuya. No. Maganda nga po. Kuya,
1: saka baka... Bagong akwan niya, bagong board chairman?
0: Si
1: Attorney...
0: Carbon?
1: Hindi, no, why na siya? Attorney... Montalbo na yung apelido sa draga, Sonia Verdiflor.
0: Abi tao ganito na?
1: Attorney Sonia Verdiflor. Siya ni bagong board chairman, appointed ha, bagong board chairman, Sonia Verdiflor. So, dapat, Attorney Sonia Verdiflor Basiwa, dapat kamo ang magtawag sa Prime Water and tell them to move because it is your
0: ang
1: job.
0: Ang guwapya, host ka namin isang punto, no? No. Ang nag-represent sa pamuriyo sa siyudad. Coming from different sectors of our society.
1: Correct.
0: Amo ini ang Basiwa Board.
1: Yes.
0: Now, kaya ra ka mo dami, amo ni ka problema, sino karon ang mailibig? Supposedly, sila ang ma-represent sa atun dito sa Prime Water.
1: Prime Water, obra nyo ni, under the joint venture, amo ni ang imuunta, amo ni imuunta.
0: Oh. Ti ang chairman sa Committee on Public Utilities, si Councilor Babiro.
1: No? Bala, ano? Gingaway, taga-pasity hold doon, no?
0: Hindi, okay lang man. Ang ginapatuluan, tanila kay ti, kung hiling man tamang correct, abita si Pausi, no? Si City Councilor Bobby Rojas,
1: Pausi, gali. Pausi, gali kuhan niya, inang sa police, bla, police matter.
0: Kay si Education, Honorable Al Victor Espino, na mo, no? Tilawan, tabi. Pasipaladan talaga si Councilor Bobby Rojas, no?
1: No.
0: Ang pakapasipalaran, basi pamalang, no? Kapasabat man ni kisa si Councilor, ipamalunta lang siya nga may amon ng problema, no?
1: Na, may nabago na nga term, batiyan ko si Musbong, pasimpalan.
0: Oo, oh, pasimpalan. Pasimpalaran ta.
1: Tiyang primoter yan, ano na yung ano yung... Ha? Ano mo, antas niya? Pasimpalahan?
0: Hindi, ano ako mo nang turupin.
1: Well, but correct niya kay Sir Aljan, pasimpalan, why may takasit appointment?
0: Why takasit appointment? Ang ato pag pasimpalan, basi pa bilang magsabat, kasi nga ti mga amigo, tani, no?
1: Ayaw mo manigya po number niya? Why ka cambio yung number ni Bobby, no?
0: Why mo, abusin ko naman siya kinatago eh.
1: Oo. Amo magyapon ni this is one number long time ago.
0: Mm-hmm. Ti Sir Bobby, basi mi ka kuhit kay Sir Bobby, amo nuha lang da. Nga panawag ang K5.
1: Basi kuhit ta di Cindy Crawl.
0: Ha? Ay si Bob Cindy. Sa kaduro man ug kuhit ikaw yan. Ayo.
1: So to na ang Prime Water technically is under the lens, the camera and the authority of Basiwa Board.
0: Eh, mga lens lang yung nasuglan. Noon yung meron.
1: Kaya natunaw lang niya din napit nga to. Din nga to.
0: Actually, ang buwan niya, ang representante ta sa Basiwa kag sa Prime Water, mo ni mga board members.
1: Yes.
0: Because, ang ibang sila, like, for example, may gin-appoint na ng LGU mo.
1: Alin sa business sector. Sa akadem.
0: Akadem.
1: Meron na.
0: Ti, in question na to,
1: teachers.
0: Meron na. Nga ang, hindi na to ni sila makulatan siya. Because, kita ang ang gwa sina kamo ang gipili isang pumuriyo da nga magrepresent sa ila mo.
1: Correct.
0: Dapat ani amo gin ang primary role nila to protect the interest of the people of Bacolod City and the consumers of Prime Water Basiwa.
1: Ti amo nang gwa ya. One, we're calling on Basiwa to call the attention of Prime Water. Number two, direkta sa Prime Water we're knocking at your doors and your conscience. Di na konsensyan nyo.
0: Ipatugsiling sa inyo. In-English na to. In-English na to. Kaya usually, ang in-English na sa gabi. Ipanak mo. Kapin pa ko makaliilit na sa mga Johnny Walker. Mga muna tani na rin ang in-English. Ariya, subog ni Prano pa niya.
1: Gakadlaw si Boss Russell sa first farmer pag amumunaw. Yung in-English, as lang duaw.
0: Pero, Prime motor ha. Adlaw lawon man amo na di pag hindi yo pag hindi yaman no but si ganun sinaya kabala na gigamo. Subong way pa kami balukon bala officially na deliberate. Yun na ba tiro kadugay na. Pero kung sige na padawagan sa pumuliyo nga hindi kamo iya magsabat kay hindi nyo pag-aktuhan ang reklamo nila panawag ta niya pakabal. Hindi ba kun kabalan gini kay kabatsyag mo. Kag kun ginahambalan ka nga way kakabati kun ang bungol may tsansa pa niya kabati kag ipamirik mo. Pero kung magsiling ka niya gani nga pabungol-bungol way niya bulong. Pero ang bungol yak isa may bulong pa na.
1: Kaya ang bungol is i-condition ang pabungol-bungol is
0: hungod sa buot.
1: Hungod sa buot. Hungod sa buot. Di basta hungod sa buot budlay na.
0: Oo. No. No, basta among mana basta ginahungod but si ganun o yun na.
1: Gila. So, lay matyag mo sa ako ni gasa.
0: Hungod sa buot. Ang mga pinakadelikado sa tanan.
1: Kinabad.
0: But si ganun si Naya, hungod na gindi sa buot, hindi na sinigad dulo disgrasya. Alam ko ni, panimukot na lang yan.
1: Yan. Yeah. Nong-nong, ginasaplid-saplid mo daw, hindi na na-imox din, hungod din sa buot.
0: Hungod din sa buot.
1: Nagihoy na saplid, jagin mo. Hungod din sa buot.
0: Ganoon na lang sa lugar mo nung no? Siling ni Kenneth Yonko, this water provider doesn't have a soul. Kabay pa makasuan ni. Actually,
1: no?
0: Kapilan na kutuod man, kung may jutay sila nga patong siling, kagpasunaid.
1: Pasunaid. Pasunaid, no?
0: Sa tao nga nagabariskad sa dalam, parang ginaktuhan na nila. Natingalahan ko nga kapabungol sila. Guro ko ng mga tao naman, masiling guro, nga hindi na naman sila pagbaydan, isakbulan, guro, masalaman sila ko ng koleksyon na, hindi nila mahimo, isakbulan, ay, no?
1: So, pangutdon ka lang, pangutdan, eh. Di,
0: pangutdon nila, kaluluoy lang galing, kawaita tubig, pero kung tistingan, abis ang tao nga patilawon man sila.
1: Ang promoter, bala sir, diyan ko na may hotline, tawagan mo, yun, isang kasabat.
0: Hindi, amo na ganang itawag nga hat kay kung bito nila init mo.
1: Ha, isa pa na.
0: Amo na nga itawag siyang hotline kay nobody can answer you because kasyado ka init sang linya.
1: Okay.
0: Ikapon mo, pasok ka na mo.
1: Pasok ka. Oh. Dari naman tabi, kino hindi ito pwede. Mayara sila nga Facebook account nga pwede ka na maka-comment.
0: Ha?
1: Huwag man siyang kasabat.
0: Comment ka lang di. Eke, huwag man na sa may kabasa.
1: But siyang ganun, huwag kagit niya pabuton.
0: Ha?
1: Huwag kagit pabuton. Magkatot ng reporter. Ano siya ba nila?
0: Ngayon, may board meeting. Puro na sila meeting. Puro ba mangkot? Anong ginamitingan nila?
1: Na ano na lang. Di ba anong tagapakulod sini? Diin kita sini makadto.
0: Now, basi pa malang makalabot ni kagmahimuan sang tikang ni Councilor Baberoa.
1: Baberoa.
0: Sa piyat kabahin sa iban pang nagabaga, kagmainit ka mga balita sa Karungadlaw, si Julina Ramos, no, gapamati sa aton, Kenny Chongko, Bings Delphine, gapod sa aton, GGM Salvador, Esperanza Insoli, Susan Guillen, mayong aga sa inyo. No? Thank you for being with us. And si Migo Tahil Benitez, alaman.
1: Ari ka, sir, nagpuli ka na.
0: Dumduman niyo pa, may gahilay sa karsada.
1: Oh. Ano nga?
0: Puste.
1: Ah, puste. Habi ko may
0: gay. Kubog mo yung ipong. Yan kong galakad.
1: Kung magay, dumlay kag nagalupay-pay.
0: Extend.
1: Extend mo yan.
0: Pero ano itong natabo kag ipay?
1: Dito sa Villamonte, mga K5.
0: Dumduman yun, ipakita ba lang picture, bla? Para ba dumduman ka?
1: Itan, ipakita ba lang Florida Street ang before ang itan nga picture?
0: Sa una, dumduman yung gindalatan
1: ni. May puste, gindalatan ni. Di siya
0: nagahilay ng puste, nagaproblema ang tupanbalay. Kaya basi masanggit ko nung sa mga salakyan, kag magkala utod ang kuryente na. Gindalatan ni sa kanginan, gindiscuss, and finally, palakpakan tabi kay...
1: Sibarang kasal magiging ha?
0: Pakita ta na ito.
1: Pakita na ibalatan! Ang before, brata ng before.
0: Pwede yan, naitan nga sa tanga program, ta, hindi ka na magbukas ibang application. Ang focus mo na, abis sa program, ta, hindi ka na magbukas ang ibang apps da. No? Okay.
1: Ara, before.
0: Amo ni
1: itsura before.
0: May kwan pa siya, laki-laki pa siya.
1: May laki-laki. Tapos, gahilay ang poste. Before. Sang Biyernes, tungod sang K5 gambal pa nga, hingaga, kung sino man na nanugid sa K5, mabalaan nyo nang kuha namon.
0: Abay, gali ka?
1: Na-mention kita.
0: Abay.
1: Oh, ang after ang Biyernes, tanong ta bo?
0: Tanawag ta sa Friday?
1: Poste. Wala lang poste.
0: Hindi na itong kurinte?
1: Wala na. Kurinte, kinkuha naman ng chupagetti. Kaya hindi lang mo, yung panugid, makabutos K5. K5 naman ang giniskandalo.
0: So, tinlo na, no? Wala. Salamat. Kay gintagaan nyo, nagkaigong atensyon, plakpakan to slide.
1: Plakpak, very good.
0: Why na?
1: May na-notice ka, Cyril, dyan.
0: Ano?
1: Imutadaan mo na yung after, ha? Itan ang before tan, ibalik ang before tan.
0: Before bitan?
1: Yung balik ang before.
0: Abi.
1: Ibalik ang before,
0: Atong gahilaytan?
1: Ang poste ara pagahilay, ipakita ang before.
0: I see the board.
1: Kodi ara gahilay poste.
0: Mm.
1: Nanotice mo ta imutade. Imutade nyo mga kipay.
0: May tricycle ka parking skilled.
1: Imutade nyo mga kipay ba? Before. After. Why na poste?
0: Ang tricycle lang yan po. Pero sigad na.
1: Ang auto.
0: Why gali no? Hindi kaya nag-parking guro.
1: Iya ginagro pwesto.
0: Iya na pwesto.
1: Oh, before
0: lang. Abi ko niya balon mo. Nga mo na ginas. Kipay biljan. Kasi ay hindi susukay. Dala ko mo na.
1: Ara. After, aram niya po, the same position.
0: balik-bitan.
1: Oh, tanawan niyo lang mga kipay.
0: Balik-bitan.
1: Oh. After.
0: Uy, wala niya pagbago, oh. No?
1: Before. After.
0: Wala siya galing. Amo lang niya po. Buti ganun, amo kinang parking area. Ya. Saka na akong makita. Da, lagi ko yung bilimsi mo. Pero puna mo ng sakyan mo, hindi ta ka makita. Pero last time nagsala ka, gin sakyan mo, kita ta ka. Nakaburda-burda ka, gin bayo. Naka-flowers-flowers ka. Okay. Now,
1: champion
0: salamat kina, palakpakan tali sila.
1: Friday ni Sasarel Jang yung kuha, sang Friday.
0: Very good.
1: Kagang nga ang pagkakuha, gambag, pal matinto, pal balay. Ngayon bala nyo itong G5, kung kuha na namon. Si K5 naman. Di okay man na kasi K5.
0: Di very good gina. Palakpakanta sila. Now, sa piyak kabahin. Kahapon, dumduman yung paning video. No, iliog ko tong video ni Jong nga gasinggitan ang gakuhan nga. Tabang-tabang. Dumduman yung paning video. At ito blang gakungkong bata. Blang kipalitan. Ibalik na mo ni sa inyo. Amuning sitwasyon. No? May isa kaginang sa Ilapurian, gaginlabayan sang lalaki, kaginbuno sang ice pick. Sa tangkugo, patukunok ni Pabirik mo. Gadinugo!
1: Grabe na.
0: Pero sumong safe naman tong babae.
1: Ay, salamat sa Ginoo.
0: Ari ang video, dumduman niyo pa rin. Eyes on the board, kay Pabitan, narapa?
1: Sige, abe.
0: Eyes on the board, kag standby si Jong, kay Tawganta, kay si Jong Maplastar. Ano ang natabo? Nadakpa na balay ding suspect na pailan na, kanapasakaan sa nagkakigo ng kaso? Grabe to kahapon, mga kakipay. Gasala kita because hindi ta kapati kay mga tumatabo mo.
1: Kalahin, no? Mga amunib lang ang mga sitwasyon, mga kipay, mag-aambag ka nga ang gakatabo pa niya sa Cebu ng mga chimpo, no?
0: Correct.
1: Nga ang gakatabo pa sa Cebu ng chimpo. Oh.
0: Sa muna ni nga panahon ng tao, do ka aware na what is happening, tanara na tan?
1: Kag amunib lang ka brutal nga klase sa pag...
0: Correct.
1: Di babae, may bata pa. Wala kita...
0: Ari ka, kipay, may ariko. Eyes on the board, black, ipakita naman na tabo. Uy, do, Jobitan, para sa mga late tuner natin. Go ahead.
3: Hello, Lord. Tabong itawan ni Lord. Hello, Lord. Tabong itawan ni Lord. Uy, dili, may katawag. Uy, hala. Matabang tawag. Lord, tabongin ni Lord. Hello, Lord. Tabong itawan ni Lord. Uy, dili, may katawa.
0: Asawa? Kay kumog ibayaan siya sa iya OFW ng asawa, daw, sige mo lang tanong siya, gitan ka lang, ay matian mo, na-depress ko nung kagdaw nang sakaan, nervyos guro ni Kipa Birek. Hara, ang ujom lang tanong, blaw. Siya, get blaw, matian
3: lang. Tawan ni Lord. Hello, Lord. Tabong itawan ni Lord.

0: las 11 sining 45 years old nga si Annalyn Libre sa tong tinalikdan nga Biyernes Mayo 15 dito sa may Sitio Mascovado, barangay poblasyon sa Banua sa nga Toboso. Angot sini nga kaso kay KPV Eljan kay KPV Eric.
1: Kapabati gidan si Ma'am Ninet Marquez taga Toboso man nimo, no? Malatraba area. Okay, go ahead.
0: Okay. Angot sini nga kaso according kapon sa kay Police Captain Mark Kelly Laganipa, hindi magamit nga excuse kay KPV Eljan ang ining mga alegasyon nga na aton nga nakwa halin sa pamilya sining suspect nga suno pa nagasuffer ang suspechado sang depression. Kay according sa kay Police Captain na Laganipa, wala man sang mapakita nga mga dokumento o nagkaigo nga mga documents na makapamatuod kay KPV Eljan nga ini siya. Wala sa iya sining mayong inang mental state kay KPV Eljan kay KPV Eric. At same time, apisar sini kung matuod gid man nga nagasuffer siya sang depression sa gihapon, i-apurso nila ang pagpasaka sang kaso batok sa sining suspect. Agud naman kay KPV Eljan kay KPV Eric nga makakuha man balas ang nagakaigo naman nga hustisya ang ining biktima. Kag kung ano man ang indesisyon sa korte or ilan na lang igatugyan kay KPV Eljan kay KPV Eric sa korte kung ano ang indesisyon sa ila sining igaduso nga kaso batok sa kay Saranillo. Kag kahapon nabisitahan man naton ang ining puluyan orang itong lugar kay KPV Eljan sa isa pa gito bala ka biktima nga ginbuno man sa sining suspect nga si Saranillo.
1: Atong tigulang nalabot mo siya, Jong?
0: Wala naton malambutan si ang mismo nga biktima, pero ang ining natabuan kay hindi to gali sa puluyan sa to ni Putoy Guadalupe. By the way, amo ni ang pangalan sang atong next nga victim. A certain Putoy Guadalupe. Ang insidente gali natabo didto Banong, a certain na Banong dito sa iya sini nga daw lululantay-lantay balagi pa Belgian kay santo man gali nga mga tinion ining biktima nga si Putoy naga kwan bala daw nagapahangin-hangin man gulpi lang nag-abot ining suspect nga si Saranillo dito sa lugar sa may Sitio Singiton kag as alleged kuptan niya si Putoy kag ginhambalan nga diin ang iya sini nga mga upod. Ang isa to, why man ka balo kung anong ginamin sang suspect nga mga upod, nagsabat nga why man siya sang mga upod. Rick, tagi dyan na yun buno kay KPV Eljan kay KPV Eric. Kag santo nga mga hugada ang ara dito sa puluyan ni Tatay Banong. By the way, si Tatay Banong is ara sa mga 82 years old, mga dira-dira na yun. Sila lang mga kabataan nga puros mga minor de edad bala kag wala gid sang mga tao ang ilas ni mga kaingon kay nakalakat na para sa isa ka okasyon sang kasal kay KPV Eljan kag KPV Eric. That is why nakapinagusto gid sang pangbuno ang ining suspetsado nga si kwan si Saranillo sa sining biktima nga si Putoy Guadalupe. Kag according sa kay Tatay Banong, sang ginbuno niya ining si Putoy ang asawa ni Tatay Banong sa bagon siya nga kahadlok daw ginkuyap kay KPV Eljan kay KPV Eric amo tong gin siguro danay ni Tatay Banong reskyuhon ang iya sining asawa kagway na siya nakabalo kon ano na ang sunod nga natabo kay nagkadalagan si Putoy pakadto sa likod siya nga puluyan kag ginlagas man sining suspect nga si Saranillo. Pero according kapon sa kay Police Captain Mark Kelly Laganipa, ang biktima nga si Putoy daw wala na nagpasaka sa reklamo. Ang nagpasaka sa reklamo, inilanggid niya ang iloy nga si Annalyn Libre batok sa kay Danilo kay KPV Eljan kay KPV Eric. Si sa subong, ara sa subong sa Gyapon, nakakustudiya sa Toboso PNP si Saranillo para sa nagkakaigo naman nga disposisyon kay KPV Eljan kay KPV Eric.
2: Okay. Diin subong ining kwan, ang babaang iloy anay, din yung ospital, na-admit gid siya.
0: Kahapon base sa pinakaulihing nga information nga ato na baton, admitted siya kag ongoing ang iyang medication kay KPV Eljan.
2: Pero okay siya, safe na siya.
0: Safe na siya ho.
2: Ang bata ya, why man maano?
0: Why man kay nalabog to gali kay KPV Eric?
2: Ha?
0: Buno siya ya, na itsaya to ang kwan, ang 5 year old nga bata.
2: Ginhaboy niya, agod nga ma-save lang.
0: Oo, daw na, pero hindi gi sila layo kayo nga pagka.
2: Tudto ginitsay lang, may pagipaligwe niya lang.
0: Oo.
1: Tetris ki pala yo, lagi gi basi bala buot sa bulok blaw. Likado kay
0: pero automatic ba. According sa aton na ibaluan, na may pilas man gamay ang bata, siguro bangon sa pagkadagdag.
2: Okay. Na, how about ini si suspect? Di ni siya ya, priso gid.
0: Priso gid kay Father Eric.
2: Oo.
0: Priso gid saya ho.
2: Okay. At least ati napasakaan man siya kaso, let justice roll, no? Pero ini grabe ni karong maldumal ini nga klase krimen. Kag you know, ini hindi taman pwede ni nga kondinahon kining tao kay kung may problema siya emotionally. Ti basi kung kinanglan niya man siya ang psychological intervention bla, hindi taman makondinar gid dali-dali.
1: We condemn the act,
2: but
1: not the person. Oh. Because why takbalo sa background sa likod.
2: May ara siya kwan, may psychological problem.
1: Sige. So Jong, napaila na kaso, homicide, frustrated homicide.
0: Frustrated homicide kay Pam Eljan. Kaga kay Pam Erico. And ang iban sining mga kwan, ang iban sining bala nga mga nabaton nga mga allegations halin sa aton sining authorities. According kapon sa kay Police Captain Mark Laganipa, ila pa ni imbestigahan kay Pam Eljan kag kay Pam Eric. Ni pa lang mga allegations nga sunok pa ining suspect is dumay ara siya relation diri sa New People's Army. Kag amutong rason ba lang nga nagpainit sang ulo ya nga gin pasibangdan niya nga ining si Ma'am Analin amo ang nagakuan, amo ang nagachismis sa iya as alleged nga kuan inang sila ang nagsugid sa Philippine Army amo to nga nagluntad ang inkwentro sang tinalitdan nga April 19 dito sa may Sitio Plaringding sa barangay Salamangka sa Banua sang Toboso kay Pavelian kay Gipere kay may inconsistency abi nga nakita sa aton sining mga otoridad sa statement sa sining suspect amo pa ni subong ang ginatinguan pa sa atong mga otoridad nga maplastar ang insakto nga sugilanon diri naman sa sining nasambitan nga kaso.
2: Okay,
1: sige. Salamat gid.
2: Okay, at least klaro jo nga, comprehensive, very good.
0: Oo. Sige. So amo na ang aton madulong mga dugang development kay Pamere kag kay PML Jan para sa Food Service Program na dulo sa aton sa D3 Body Tax Provided Card. Mighty siya. Ako naman si K5 Zong Barzalas para sa kampiyon ng mga balita. Sir Pico Kagalingawan sa Tagros, K5 News FM.
1: Thank you so much ha, sa report. Nagi ka naman kay K5 Zong Barzalas. K5 Eric Namik, isang punto mga gin-raise kay na. We strongly condemn the act.
2: The act.
1: But we cannot condemn the person because we don't really know kung ano ang madalom nga rason sa likod kay K5 Eric and O'Brien.
2: May psychological condition, sabi. So, mabudlay man nga
1: mag- Kaya basi kinang lang butangan sa intervention, payoon siya. Kaya basi mag-umpawan malang agindin na ni Blama pa
2: dayo. Sabto niya lang na yung krimen, pero intervention lang. Kaya kabudlay siya nga ang tao, may diprensya. Hindi naman ang pwede malunga na yung diprensya yung ulo mo. Muna kami diprensya.
1: Yung muna pwede nga balon lang kung ano-ano.
2: No, nang guwede. So, we hope nga ang isa pagin si Real Jan is ang sa side sa nanay, babae ni. Dapat may ara man ni intervention ang DSSD dira sa ilang area sa Toboso. Kay kita mong bata ya sa report ni Jong ha. Gin-itsay niya lang ganing bata sa higad kay kabudlay man basi kon maigo pang bata. That alone ang nanay nga ihaboy ang bata. Ya, hindi man dali si Real Jan. Nga ihaboy niya lang bata ya to save the child. Ginhabuya sa kilid to save the child.
1: Okay.
2: Tamo nang gakatabo.
1: Now, samtang ginabutang tada ni sa sideline because we're going to end this story. Kay napaila naman kaso.
2: Oo, napaila na kaso.
1: Ang ato nang di ginapangumuyo nga may intervention, buli gantawo anay mong pawan basi ko may nervous breakdown. Tani pa idalo anay last medical check-up.
2: Oo, check-up anay.
1: Para mabal, ang tagid ang yama tuntun niya sitwasyon. Loo, yung tas pobre, no? Kiti kun under ni siya sa normal circumstances, sabi, why kun ano nga mga problema. Doi di tamang guru makapabot, kaubrahon niya gito. Kiti babae na nga daan, kakungkung pabata, tirahon mga way makalamo na mo, unless under why bangag kay mo yay.
2: Mamuni kinahambal, tabra pirmi, may arang kita nahambal ng mga ilunggo. Why siyang tao nga husto ulong, nga himuon niya na.
1: Correct.
2: Namo nang nakatabo. So, hindi lang tayo mag-judge kid nga mo ng tao. Ang krimen lang.
1: We hindi na ito nabi mag-judge because ang tao nga niya may nervous breakdown. No? Ang nanay mismo nagmuno, it all started sang nagbulagay sila sa asawa niyang isa ko FW.
2: Ah, kaya ang asawa, gali, nag-abroad.
1: Nag-abroad.
2: Titapos si Nunoy, nabilin siguro.
1: Basi.
2: Lab-lab, siguro.
1: Oh. Kina-depress siya kaki Piberic.
2: Buhay na sa kisa mo.
1: Medyo masubo. Kamo nang ginasiling naton nga kinchindihon ta, no? Why takbal ba si dia kaya nga madula gid ang asawa niya blaka kay Paberic, no? So, kadtuan ta masubo ni nga balita kay Paberic. May isa ka shooting incident.
2: Okay.
1: Nga naglunta dito sa Padre Garcia Municipal Police Station. Actually, natabo ni siya sang May 15 lang. Gaan ka muna monjo tay idea ni Kipay Berik. Sa sulod sa compound sa isa ka balay, may isa ka tawo nga nagatulutindog. Actually, may dala siya nga daw kalamay.
2: Okay.
1: Dito sa piyak, tubangan balaya lang, may lalaki nga nakabayo pula, nagurutiyo yan eh.
2: No?
1: So may jutay ka komportasyon guro nga nagluntad sa ilang adwa, kay gigwaan gini sang lalaki, ining laki nga huben, ang paitsindita, ex-police. Pagwa sa ning lalaki nga huben, ginistoryaya to ang kuan ng sigitanay, guro sila sang nakapula, bayo tong tigulang. Gimpalapitan sa sang tigulang, pakadto na sa iyang compound. Tapos, doon nagtiid-tiid sila nga adwa. Pagtiid, nagabot siyang 38 ang tigula, pusil niya, ginlaga siya ginasta sa sulod ang pulis, nga ex-pulis.
2: Lagyo na gani, kung tanahon mo, no? Medyo ka palagyo na siya.
1: Lagyo sa pro, ginlaga siya kagin gabutan, siya gintiro. Tigaling siya, kay may araman gali sukbit.
2: May araman.
1: May armas man siya gali gabit-bit. So natabo na rin, nagpinusak, naglagsaday, gikarikirway sila. Ginutod na gani kay nagbalos man siya na kundi una siya natiruhan mo ang 38 galing kang ipamirik bisan una ka patatlo ka tiro hindi mo ginima tumba kontra mo no?
2: Gamay abe mo gamay nga palabalaba labalay gamay ang punta malinis siya gamay
1: why siya pwersa
2: why pwersa
1: tibinalusan siya anong gintira siya CC
2: CC 40
1: tipersado na yan
2: pwersado mo na ginagamit siyang FBI bla
1: tumbalay mo
2: ginagamit siyang FBI ng side army la CC 40 na tumada ka gitsin na yan?
1: Tigrabi mga K-Pag. Abi, i-ready nyo mga load nyo na. Ari na. No, ipakita lang picture ano yung katindog. Nan. Ara, tanawan nyo bla. Ayos on the board ka mo. Ayos on the board, anay bla. Ayos on the board ka mo. Ari, amo ning lalaki nga nakasuksok sang gray nga bayo, nga nakasuksok man siya sang short nga gray. Ini sila, amo ning involved sa pagtiruhay, kag hindi niya tiruhay ka palagyo, anay K-Pag, Berikya. At to bangay ni.
2: Isa compound gigalito no?
1: Iyan niya balay. Sa tubangan niya, tutugaling tiyo, yas piyak balay. O, kita niyo ng balay nga may TV. No, may gabukas nung may TV. Dra na nag-a-star ang niya kontra. Tubangan, balay, yan ang gin. Tiyo, yan malang.
2: Tiyo, yan malang.
1: Gali may edad-edad na. Daw, gurong edad si ni tiyo ini, ano naman? Mga, may edad na, mga pilanan ni edad. Yan, 55-year-old niyang polis mo. Pero itong isa, yan, senior citizen na to. So, natabo na rin, nagsulod pa ning lalaki sa ilabalay, gintong-tong, ito may dala siya lang garapon, ay doon ko nanonood sa garapon, to kalamay. Guru aga, pabasa may aras lang misunderstanding. Kay ti ko tarong mo, gatubangay mo lang gani mga balay nila, Kipay Berik mo, sila yung isa ka-compound, dua gurok balay ni sa isa compound, by gate, abi sila nga daw himo sa sin. Now, inang lalaki, nagwa na sa balay niya, palakta siya pagwatan, palakta siya pagwa, blatan. Palakta siya pagwa. Ara, sige, galakat siya. Ginkuwaya ang garapon. Araw, ang garapon, bawa niya ng garapon. Sigitan.
2: Roll tape lang.
1: Itong-tong yun ang garapon sa babaw na sa pusti, oh. Nan. Tapos, gumawa. Stop.
2: Kaya ba, Matsya, kung doon nagsingitan, ay sila.
1: Ano ang kausa nga nagwa siya balik kag ato ng lalaki kinaway pa tong lalaki sa piyak balay ato may nakapula ng piyak ko
2: tiyo to tiyo na
1: iludin yung cellphone nyo kay makomersyal break lang kami ni Kipay pagbalik karon mga kakipay
2: bulo ka kalam dapat pa
1: i-full tani karon kakipay grabe do gatan aulad ta pelikula kakipay Berik mo
2: amo ni ang gitawag nga duwilo na ginya
1: kag dream mo na makita ang tao sumunod na kumbaan yan o
2: 38 kontra na 90 kwan na nga
1: CC40. Ipakita takro na no ng CC40 ang istorya mo na. Ito pantay na karon kay gikumpara tang pwersa sang duha ka pusil.
2: Pwede. Pati kuno diyan nga kalibre sa
1: sige. Ang oras na sa inyo sa Kalwan sa Mighty C. Ayo alkaline vitamin C wala gibaran babalik kami. Alas 7:52.
2: Bantayan.
3: This time 5 News FM. The lives of the Filipino. Get through by health, News. Dietary Bio.
4: Ako si John, usa ka full-time law student. Masayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa Dietary Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
3: Dietary Bio. Ang Dietary nga may Visio. Ang Visio nga may Dietary. Apalit sa mga butik. Dietary Bio.
5: Mga ka Dietary Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako no sab si Dr. Ramil Oy hisgutan nato karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa Dietary Bio ug wala sa plain nga ordinary Dietary soft.
5: Mm-hmm. Basta gani cold press process. Buti pasabot ana, wala kaagi og init, wala giluto, and in a natural way. Kinigi palandungan para mulundag ug musaka ang atong gitawag nga cold press extra virgin coconut oil.
6: O kini nga klase nga virgin coconut oil sir GP mo ay pinakanindot. Ang pinakaepektibo kinadaghanan og lauric acid, daghan og caprylic acid, caffeolic acid, mga medium chain triglycerides. Kining medium chain triglycerides nga daghan jud kayo siya gamit sa atong lawas mao kini nga atong paghistugutan karon.
5: Mm-hmm.
6: Pag imong gipaak ang soft gel sa Dietary Bio usa nimo siya itulon kay imo ning gipaak ni sugod na ni siya sa imong nga baba. Katong mga na-gingivitis, Sir GP, mao ni ang kinhanglan nilang himuon sa baylo nga tunlon paakon sa nila. Mugawas ang BCO o ang D3 nga to siyang baba, kini mo o'y tambal or prophylaxis nga gitawag nga oil pulling. I-feel yun na nila, Sir GP.
5: Mm.
6: Tanan nga magian sa oil sa Dietary Bio, sa extra virgin coconut oil sa Dietary Bio, tangtangon jud ang imuhang mga oral microbes, mga bakterya o mga fungal infection ni mo diya sa imong baba, tangtang jud na sa Dietary Bio. Kung nahuman na, pwede ni mong mausap, wala jud problema na. Moingon ka nga, unyan, saan naman lang tong mga mikrobyo ato?
5: Ah, namatay na to, Dok. Ayaw na jud problema, ha?
6: Habi sa pagtunlon pa to. Siguro patay na yun to, Sir GP. Ang wala na matay ato is ang Dietary Bio.
5: Uh-huh. Ang function sa Dietary Bio to kill viruses and bacteria buhi pa. Bisag pa imo tong gi-oil pulling.
6: Naapagyapon. Unang adlaw pa lang to kung sasakyanan pa, primera pa lang to, Sir GP.
5: Uh-huh.
6: Si lauric acid, si caprylic acid, sila pa to ang manaog. Gikan sa imutyan, paingon sa imong tinai.
5: Mm.
6: Kinsa may una niyang hipuson ang H. pylori bacteria.
3: Dietary Bio.
7: Ako si JM, ako jud kay tabang no ang Dietary Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
3: Dietary Bio. Ang Dietary nga may Visio. Ang Visio nga may Dietary. Mapalit sa mga butika. Dietary Bio.
5: Ang H. pylori ang usa kini ka bacteria nga mukos og ulcer. Gitawag ni siya og H. pylori.
6: Mm. Kung mudaghan man guna Sir JP ang H. pylori sa imong tiyan, ga-acid ka.
5: So kung maudok Ramil, nindot ni siya sa may mga ulcer ang Dietary Bio.
6: Dili lang ulcer, Sir GP. The best ang Dietary Bio. Including na ang hyperacidity, may problema ka sa GERD. Kung imong tanawon, ang GERD kontraanin niya mantika. Pero the only mantika aron makorek siya is ang BCO nga gikan sa Dietary Bio.
5: Sa to pa, Dok, friendly ni siya klaseng mantika ang virgin coconut oil.
6: Of course. Pero katong mantika nga imong gigamit kung magprito or mugisaka, katong mga trans fatty acid gapadugang padyunto sa imong acid o mugrabi ang imong hangard.
5: Mao, before si Dietary Bio mugikan sa imong tiyan, kinsa man ang iyang gipangita. Iyang gipangita si Adifilos og si Lactobacillus acidophilos. Si Lactobacillus acidophilos usa ka klase nga probiotic. Kini siya ang probiotic adunay abilidad nga makalahutay sa stomach acid. Pero gamay na lang jud ni sila. Samot na kung imo giabusuhan ang imong ikayong panglawas kanang wala ka mukaon og mga pagkaon nga high on fiber kanang mga pagkaon nga fermented.
6: Kanang kasigi kag ka og mga time is RGP samot na jud sila kagamay. Mga matay nila sa mga added sugar. What's good, Sir GP, is padaghanon nila pinaagi nining Dietary Bio. Unya, kung daghan na nga ito ang gitawag nga Lactobacillus acidophilus, layo na ka sa H. pylori nga mo na hinungdan nga nung magka-ulcer ka o mag-hyperacidity.
5: So, gipatay na nimo sa H. pylori, gibilinan pa dyan nimo og security guard ang imuang tiyan.
6: Og dilira na, Sir GP. Iha pa dyan ni gipromote aron mo daghan ang pagtubo sa imuhang mucus lining.
5: Correct! Ang pag-ayo sa mucus lining nga giguba ni H. pylori.
6: Grabe ha, sa pagkadaghan ang mga benepisyo kung gainom tag Dietary Bio, Sir GP. Kumpara sa plain D3. Tungod kay ang superstar sa Dietary Bio, dili ang D3, kundili ang BCO nga naa sa Dietary Bio.
5: Wow! Hangto din na lamang kita for today, mga ka-Dietary Bio, sa sunod na pod nga pagsibya sa mga kasayuran sa mayong panghimsog. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: O ako si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas, ipadayon.
5: Ayaw abusuhon!
3: Dietary Bio!
8: O si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, Dietary Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Ganormal lang akong blood pressure.
3: Dietary Bio! Ang Dietary nga may Visio. Ang Visio nga may Dietary. Kapalit sa mga butika. Dietary Bio! Dietary Bio! Health
9: News D3Bio.
10: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
9: D3Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butika. D3Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Para sa manipyong at dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500, napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500, mapalit sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar.
2: MyTC, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mapaligon sa atong immune system. MyTC, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikon tra kaso, TB pneumonia, o guman pang mga balatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix!
3: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pamasahan ang butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
5: Pamasahan sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Kasakit ang tiyan?
9: Max 4 Biotics!
8: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
9: Max 4 Biotics!
8: Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka.
9: Para healthy ang tiyan,
8: mag-Clinica Max 4 Biotics!
10: Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Nang natilawan, pang-extend Food Supplement for Men, daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sang akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend
12: Food Supplement for Men. JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pa-utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa JI.

0: Sus, di anasad. Napaling anasad ko. Sa tunga pagid sa dalan.
1: Bay, naunsa naman na. Sige na kung ingon nimo, panahon na para mag-upgrade. Anong dili nimo sulayan ang car loan sa DCCCO?
0: Car loan? Murag mahal man siguro na, bay?
1: Dili, bay. Sa DCCCO, barato kaayo. Ubos nga interes, flexible nga bayad, sayon nga proseso ug paspas ang approval. Plus, sa ilang bagong patakaran, dili na sila magtanaw kung pila ang imong share capital. Dili sa imong kapasidad sa binulang pagbayad. Awa lagi in no time, bay. Makadrive na ka sa imong bagong sakyanan.
0: Ala, lindot lagi na. Asa ko mag-apply?
1: Adto lang sa DCCCO branch nga pinakaduol nimo. Walay hassle ug tabangan pa ka sa ilang maabi-abihong empleyado.
0: Oo ba? Ala, mag-apply na gugo karon dayon para wala na iaberya.
2: Ayaw na pag-anto sa problema sa imong daan nga sakyanan. Magkuha na sa DCCCO car loan ug mag-drive nga walay kabalakan. Bisita na sa pinakaduol nga DCCCO branch karon.
3: Shop and let us have fun here at Gaysano Capital.
4: Calling all value card holders. Our value card day is coming on May 16, 2026. Experience great savings up to 70% discount and avail affordable items for our value card holders. Simply bring your value card plus your valid ID. Upon registration, avail any of our hotspot dry goods items and grocery items at the Value Card Center. Our Value Card Center will open at the following slots. First slot, from 10 a.m. to 11 a.m. Second slot, from 2 p.m. to 3 p.m. And our last slot, from 4 p.m. to 5 p.m. If you don't have a Value Card yet, for registration or new members, our Value Card are available at the counters near you. Mark on your calendars on May 16, 2026. Grab yours now and be part of these most awaited deals and amazing offers for our Value Card holders. Only here at your number one shopping partner, Caisano Capital San Carlos, where you can buy more and spend less. The best place to shop
5: around! Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916 145